0: Tere!
1: Niyan na bitaw! Dalian na diha!
0: Hapit talaga de! Hindi ana! Hindi ana! Aaragay!
1: Sima! Sima! Ay! Tingog in town! Sima!
0: Agay! Nagasakit sa akong sampot, Sima! Agay!
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yun ka?
0: Agay! Galit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
2: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy noy. Pastilan, magsao na lang kung arang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun, o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kinay.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gibati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadyang akong kabuhi.
2: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.

0: basa pa ba yung akong buhok, oh?
1: Uy, day. Naitulya niya. Panarapo.
0: Dong, wala ba yung kuisapot?
1: Naunsa man taon ka. Panuhutun ba yung kana?
0: Lagot, oy. Dong, wala ba yung kuy underwear?
1: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka rusina.
0: Sula, ni mo panahak ah. Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. Olaki, epektibo kini. Sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy. Makapalagsik sa imong lawas. Ug mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas ni Pulday, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo loya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.
3: Health Tips. Health Tips.

0: Ega like John, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran ug mga pagmanikay-sikay sa Gyapon kini na sabi niyo pinalanggang kuyod sa manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan hapdos gamay yan tiyan. Una nga pinaka nindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa inadlaw-adlaw natong pagkigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kugi lang. Ngin na sa nindot dia nga discarding di malabo. Ha? Ngay nga lingaw-lingaw lipay-lipay na sa takauban ni Kuedos Usbon ko mayong buntag. Good morning. Ina sa atong mga partner radio station sa tibuok Mindanao nga nakakonekta labi na pud sa technical department. Salamat kayo. Thank you. Tagiyag tagdumala gikan sa inyong station manager padulong sa news bureau chief. Good morning. Good morning. Atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya ug bunso. Good morning. Good morning. Ina sa mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan nga nakamonitor, nakaantabay, nakaulat-ulat, nakabagat-bagat, nakaplastada, nakaroon nga mga orasa, gumikan kay Kuya Dudes na. Ato mga igsoong mag-uma, good morning ni Muria, mayong buntag. Good morning! Nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kaping uban pa mga lagot mon. Salamat sa inyong kadasi kong kakugi na makaon kinabag ang Dudes katawan. Isa ng kinatibok ang bahin sa akong banay nga mapasalamaton og dako. Thank you kayo ha mga mag-uma. Thank you. Naagi na kanunay ng starring og kanunay ng naas kasing-kasing galamhan dugukan no. Tinaig batikulo ni Kuya Dudes. Ang pagpasalamat ngadto sa ato mga igsuong mag-uma. Labi na pod sa ato mga igsuong mananagat. Salamat sa kadagatan nga bahin, taga baybay, baybayon man. Thank you. Salamat nga nami masud-an taga merkado publiko. Good morning. Sa mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tinderas nagkadaya nga palengke or merkado sa tibuok ka Mindanao nga nakamonitor karon nga mga oras sa karon nga mga taknaa samtang nagkubi-kubi nagkure-kure silang tagsa-tagsa ka mga paninda. May buntag ninyo dia. Good morning. Dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga panindag panginabuian sulod sa merkado. Dasig ug kugi lang. Good morning. Ang atong arawan. Kugihan kay musuroy turko. Ah, itaw morning ninyo dia. Good morning. Mga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga taknaa. Ato mga driver di as bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man, pampribado ng mga sakyanan, yan naglawig, naglabigar, nakamonitor din nining atong tulumanon, asa man ang inyuhang destinasyon, pahimang no ni Kuya Dudes, ayaw wala a, ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, niya, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abugan. Para tunay, yung tiunay, ang atong padulngan, kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakaunang malipayon. Ha, nga safety ka. Simuhang pagbiyahe. Unya, mayo ang imuhang pag-abot ba? Simuhang inyuhang tagsa-tagsa ka panimalay. Muna ang pinakadako kayo nga kaning gasa sa atong pamilya. Safety ka sa imuhang paglabigar. Wala lang muna siya diagot. Unisab sa atong mga kapungango sa atong live. Good morning ninyo dia. Walay paglubad. Kanunay nakatang-atang, nakabagat-bagat, nakahulat-hulat. Basta programa na nato. Magkuyog, mukuyog yun. Hangtod sa pagkahuman din hining atong tulumanon. Daghan kayong salamat. Thank you! Live na to sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Good morning. Good morning. Live sa nato sa A6FM 99.7 Davao. Good morning. Salamat kayo ninyo. sa inyo ang makanuna yung pag-uban-uban, pagkuyog-kuyog, pabagat-bagat ni Kuya Dutz. Oh, morning dia, Flash FM, mayong buntag. Good morning! Karidi na mi. Ah, grabe. Og si Boss Rolly Abdullah Martinez. Good morning! Hindi akatong gusto pa nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, magkugus-kugus, sabak-sabak, sungay-sungay ni Kuya Dutz. Oh, ato lang mo, kakailingaw dia. Oh, bisita si mo ang Facebook. Unya, pangitaa dia, i-search ang Kuya Dutz Herbal Marketing and Trading. Unaa dia ato ang live, makita niya. Dahil delikati da yun pag-like, pag-share, o pag-follow. Bisag gamay lang. kanang bisag, kanang mo action ng bitaw o kanini ang share na dili da yun, okay na kay Kuana. Yung action o like, pero murag alanganin man, okay na kay Kuana. Basta kayo nibisita lang kadya. Bitaw, salamat ninyo daan ha. Thank you! Sa nata di as Kuya Dutz Herbal Marketing and Trading o sa E6FM 99.7 na di atong live. Muling ni mo da, boss. Rule Abdullah Martinez. Good morning! Yan, tagdumala di sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sol. Tagiyapog tagdumala sa DXRN Tagbina, Surigao del Sol. Good morning! Good morning! Salamat kayo sa nadlaw-adlaw ng pagkonekta niya. Kanunang present. I do lagi kaya ni Boss Rolly. Musta ngango na to, boss? Aristona, Batukan, may buntag. Good morning! Justin, Kabugnason, Rilang Pagos. Good morning, Kuya Dutz. Sakita, Diyos Dughan. Oy. Kada open ako sa cellphone, sakit, Diyod kayo. Oh. Anong sakit may imong dughantin kung mag-abli ka sa imong cellphone? Base ni kato ni imong gikuan kagahapon, may kabahin ni Kuan Rene Baterbonya nga kanini ang usa ka kaning basketbolista nga nanahimong Kuan, ha? Nanahimong most valuable player. Adunay dili mayong kasinatian sa iyang kamatayon, grabe gid bitaw. Gikan sa Dakbayan sa Davao, buntag pa sa iyo, hinggikan. Unya mura gibana-bana kung nakabantay ko kay alas 11 naman siguro tos gabi eh, nahiabot diya sa lungsod sa Talakugon. Daghan kayo ang nagpangga o nagmahal. Nakisimpatiya. Ang uban nakikontentra po. Napoy uban kay content creator nga kanini ang para lang gid nga makakuha og views. Gilihis nila ang dalan. Nga dito daw muagi Santa Usipa padulong Lorito. Taon mo pataka og pakalap og impormasyon og di mao eh. Maglibog ni noong mga tao. So mo to iyang ruta, gikan sa Dakbayan, Davao, Carmen, Panabo, Tagum, Nabunturan, Mawab, Compostela, Moncayo. Dayon ngadto na diha na Strinto, Bunawan, Rosario, San Francisco. Ngadto na sa iyang kanini ang kung asa siya nanimuyo og uban ang kinatibok ang bahin siyang pamilya sa lungsod sa Talakugon. Good morning ninyo diha. Good morning. Dili lang kay ang lungsod sa Talakugon moy nagsubo karon mga panahon na or ang probinsya sa Agusan. Halos tibuok nasud Pilipinas gumikan sa iyang gidangatan. Usa ka kanini ang tao nga dunay halapad kayo nga pangandoy sa iyang kinabuhi uban sa kinatibok ang bahin sa iyang pamilya apan na nahunong or naputol gumikan sa maong trahedya. Condolence nga to sa mga pamilyang Baterbonya diya. Labi na sa kinatibok ang bahin sa Agusan nga bahin. Good morning. Good morning. Kang kuan diya, Julie Guson. Morning ni mo diya, Jol. Good morning. Magtaon ako kabantay ng Julie na nabanhaw man ka, Julie. Amang kagika na nanggi, day. Ito, morning ninyo diya. Shout out sa Tanan Aminaw. Nimo Kuya Dutz, diri sa Porok 13 Salvation, Bayugan City. Good morning. Good morning. Kanus apaka tani ka move on ay. Ka move on lagi ka kadugayan ten. Ana ra man na siya, move on na siya. Kang Risma Puhanes Bagundol may buntag. Good morning. Siyempre kang Feta Baransa. Good morning. And Kuya Larry, Kuya Larry, good morning nimo dia kuya. Good morning. Kuya Larry mapait dia usa sa ligon, tulay or haligi. Sa kanini ang Unity Life Incorporated mga igalay son. Good morning. Congratulations sa bagong nahimong National President sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, nga si Kuya Agaton Javier. Newly elected na as a National President sa ato mga Kuya, Ati, og Bunso. Good morning.
1: Good morning!
0: Congrats, Kuya. Naot nga dugang paglambo, dugang serbisyo, unya dugang mga katikaran sa usa sa pinaka ligon nga organisasyon sa nasod Pilipinas ug tibuok kalibutan, ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Mga Kuya, Ati ug Bunso, congrats sa atong bagong National President.
1: Good morning!
0: Mga igalaig soon, unta dili na mahimong lima kabuk presidente. Maglibog man ta usahay. Tungod mong una sa dunay gitawag nga kasabutan. Pero ang importante niya, Kuya Larry, nga padayo na nga to ang serbisyo kung sa atong gibarugan nga gipanumpaan. Balag maabot og napulo kabuk National President. Suwat! Ito, good morning, girly Kaparoso, Kiruben, may buntag.
1: Good morning!
0: Kang Saldi Emilita, di Saldi, morning ni Muria.
1: Good morning!
0: Binaghan na magkayo ning kuano eh. Ito mga listener, dagan kayong salamat bitaw ninyo as kanunayon nga pag-uban-uban. Uy! Nabanhaw man ang akong iyaang guwapa. Morning ni Muria, tiya!
1: Good morning!
0: Ang akong iyaang guwapa diya si Gloria Buragay Leba.
1: Good morning!
0: Diya sa Barangay Tambulilid, Ormoc City, Lite. Good morning! Ito mga iyaan diyang mga uyuan. Studio Junior diyang Studio Rubin. Silang Studio Nick, Tinday. O, Studio George. Good morning! Mga iyaan, uyuan. Maupay nga gayo. Tanan! Morning, bitani mo dati ya. Taw-taon ka na banaw. Waasa mong ka nagpaingon. Sige, rakang pamaligya ko kayo-ukay. Jonathan Kiamjot, good morning kaya doon. Shout out dire sa Purok Antorium, San Agustin, Talakugon. Sa Husay Pamilig, Handayan ug Burgos, Mulig ug Bolo, Remonida, mga Kiamjot ug Lopez ug Castro, may buntag. Rufa Saransa, agikan po na ni Jonathan Kiamjot. Salamat kay ninyo di ha. Kang Rufa Saransa, good morning. Wala pa ko nakahuman pagpamuubo sa ako mga tanom, Kuya Dodge, ug mga gulay. Gikan ni Rufa Saransa diha sa kanini ang Wangki Claver, Surigao del Norte. Good morning ninyo diha, Claverian.
1: Good morning.
0: Samtang taon ni siya magkubi-kubi diha siya mga gimbaton sulod sa Panimalay, karon namubo na pug kuno siya siya mga tanom ni nagmonitor din hining atong tulumanon. Morning ninyo diha, Rufa Saransa diha sa Wangki Claver, Surigao del Norte.
1: Good morning.
0: Taga Orbistondo, taga Tayaga, taga Hayang Gabon, good morning ninyo dia, taga Higakit, may buntag.
1: Good morning!
0: Kang Jima Sumalpong, good morning ninyo dia, Jima. Sa Malaysia, happy advance, happy birthday. Sir June 17, namati siya tua sa balay kay 9 a.m. pa to duty. Kay daddy sir, abinakog kay Sir June. June 17 din eh. Ang kabalong ko ko, nga muna birthday ni. Ugma na ko magkuhan eh. Sige, advance. Ugma na yung birthday biyang. Ayaw! Moro mong giyapon, huwag atong i-advance ka ron. Di bang giyapon mo mang imbita?
1: Ayaw!

0: Di man gyapon ka manawag ninong nimo og naay birthday nimo dia. Ugma na. Ato nang patukaran og tulo ka birthday song si daddy. Ayay! Magay ka mo timplag ka pininong nimo. Ay pa duty sa to, ipakoleksyon sa to, ipapaningil sa to para maka kapalit soon. Nabanhaw kay nabisi sa school. Amo nga yan tiya. Bakot ko hain ikaw. Nahibong makunaman nga. Na bini nga nawa man na kung isaan nga. Ayun matupadong oy. Tatiya, may buntag ni Muria. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, matagkaroon ko niya. May buntag ni Muria. Lab-lab kay kasi mong umangkon nga badlungon sa unas, bata pa. Bakot ko nahikain, bini akong isaan. Naba ini. Naba tiyay. Shout out sa akong bana nga si Napoleon kuya. Salamat kayo sa imong kuya Dudes Brungkuid. Kinaayo na jud taon iyang ubo. Oh, tested and proven jud. Salamat kayo. Ay, salamat kayo at Isalde. Morning ni Muria. Good morning. Ti Emilita. Maglibog mong taani. Unsa may klaro nga apelyido nimo? Salde or Emilita? Napoleon Salde ni siya. Oh, Napoleon. Kang tatay Napoleon dia nga nagpasalamat og dako sa kuya Dudes Brungkuid food for dalang. Kinawala na siya ng ubo sa tinood lang. Kanini ang karon panahon na bitaw Ate Emilita. Pitiya sula diyan ang ubo mo. Tinaisgutan po na gihapon na ito nakalabay ng adlaw, di ba? Nga ang ubo karon grabe na ka kanini ang isug. Dili sa pareha sa una nga murag ato rang kayan dala-dalahon magudhak-udhak ta. Karon askang dugaya mawala. Ang simpleng ubo bitaw karon kung imong mapasagdan mas mugrabi hinoon sa una kung pasagdan para sa nang hilantan ta trangkasuhon ato lang ilihok-lihok ato lang ipasingot mawala karon kung atong pasagdan nya atong ilihok-lihok atong ipasingot musamot. Una di na gyud mo kumpiyansa karon kaysa gikaingon ko na nga dili man tanan klase sa ubog pinaagi sa kagaw. Kinaamay ubo sa tunog, ubo sa piang, kanang panuhot. Nga lang ang problema, kay kung ang piang-piangon ka, rumapanuhotan, ubohon ka, dakpon pun padulong sa kagaw. Muna'y nakahasol jud karon. Unya, masige ni mong inubo, sige ni mong hutoy, sige ni mong udhak, musakit na imong likod. Ngano musakit ang likod? Magsige, magkairita nga to ang baga. Nganong musakit ang ulo kay nigubo na to, nigutong na to. Musakit ang atong ulo kay mga inat man ang ugat. Apil ang atong tiyan. Magsigig sakit. Ang pinakadimalas pag yun inigubo na to, Ate Emilita, ang pinakadimalas dyan inigubo na to, labi na og sagunson bito ubong rapid. Pasagunson ba? Ang pinakadimalas yun ka na makautot o makaihita. Mugi na'y hasol git kayo. Kanang inigubo na to nga. Kautot. Kautot-utot. Okay lang makautot. Inigutong. Ang problema kay makaihi. Usahay makaigit. Grabe nga sula sa uburon sa tinuod lang. So diha na okay lang laki. Kay murag dili kayo kanigim babae gyud in town ang pinaka problema kung hutuyon og ubo. Kay sigurado makautot makaihi gyud. No na diha. Mo nang gingon ako nga may problema man ang baga or wala. Labi na sa mga exposed kay kag chemical. Duol kay ka sa bisag dili ka hinabako pero ang mga tawo nga kapalibot nimo hinabako. O labi na sa mga kusog mo tabako. Ayaw hulata nga hutuyon mo. Ayaw hulata nga magudhak ta og grabe diya. Dipinsahin na daan aron makasuko lang atong baga. Mo na di ang gikagubtan karon mga panahon na. Ang Kuya Dodge Bronco Aid food for dalang. Pagkaon na siya sa baga. Para nga makasukol, makasugakod kung unsa may posible nga balatian nga mutakboy diya. Diya na mubida ang Kuya Dodge Bronco Aid. Ayaw latang hutuyon tag maayo. Importante nga makasugakod ang imuhang baga, makasukol. Muna say mas labing mahinungdanon diya. Pakauna siya. Labi na sa mga hubakon or asmahon. Niya dabi og ubuhon. Hutuyon, magkarat ka to lang tutunlan niya, hubakon pa ka. Muna'y pinaka, kung sa ing, maninglis pa, pinaka worst. Inom ka nunay, o Kuya Dodge Bronco Aid, food for dalang. Happy birthday, karong adlawa, June 16, kang engineer, John Ira Leva. Kuya Dodge, arita mo ni hapon. Miyatis, birthday dahil sa kong igagawang engineer. Morning!
1: Good morning!
0: Happy birthday, Ira!
1: Happy birthday!
0: Kung igagaw nga kaning kuan, kanini ang dangas. Sobra ka dangas, grabe ka bright, ginhinoon buyag. Ikaw, happy birthday, kang Ira dia. Sa ligando ni Tia Gloria nga, engineer, si June Ira Leva. Dito kuno ko manihapon. Kanos apaka kumabot dia sa urmok? Mapanos na na imo sudan ya tiya, di pa ko kabot. Ramon Lariba, Bertudaso Jr. Good morning ni mo da Ramon. Abi na ko si Ramon Lupranco. Kuya Jos Losada de la Fuente. Shout out kay Ate Mimi kuya nga gihutoy na ra ba ni. Wala na. Baho na naanso si Ate Mimi. Ate Mimi, baho na kabog. Sigurado kina. Mutuo kag sa dili, kuya. Sigurado kina. Basta huto yun. Ati nga man kog dili. Kautot, makaihi lagi. Ipa-check up, punta na ko siya atong June 11, kuya. Unya, kay dili man lagi siya musugot. Maong nagpalit na lang ko og Kuya Dodge Bronco Aid. Salamat kinapay stocks nga nibilin sa V&V Electronics. Nauli ang jud taon iyang ubo og padayon na og atiman. Tila padayon na siya og atiman. Sa among uma. Salamat bitaw kayo Kuya Dodge. Salamat kay Ate Saldiha.
1: Thank you
0: kayo. Kang Tatay Napoleon dia. Saldi. Dalhon unta, guyuron unta ni Ate Emilita dito sa doktor kay patsikap, di man musugot. Palit na lang siya Kuya Dodge Bronco Aid food for dalang diha sa kanini ang V&V Electronics. May kanu taon kinapay stocks na hibilin at nakaluoy po. At least naulian. Kaya ngayon mong pagpatsikap, wala pa na ikuan, wala pa na itambal. Sita pala na papel. Pero ang sa Kuya Dodge Bronco Aid, ang katumbas ana tambal na. Pero, nanay pero, mas maayo nga magpa-check up, magpasubay, magpasuta, aron nga mahibalan kung sa sitwasyon o estado sa atong lawas. Mura na siya daya. O nga lagi kay, masin taon yan, itoog ni Salig. Kay, hagbay rin taon yung pila na ni Katuig silang Ate Melita nga regular nga user ng itoog ni Salig sa mga produkto ni Kuya Dodge di Asdakbayan sa Bayugan. Muna karon nga pag mahibal-an nga dunay Kuya Dodge Bronco Aid sa matag outlet na to, di magdugay oy. Di magdugay kay sigurado man gyud makatagamtam man gyud maayo nga epekto. Muna say pinaka nindot kayo dia. Jima Sumalpong, kang Lirpa Ibol Isto Kanyete, good morning Kuya Dodge, have a blessed morning. Jandre Madagmos dia sa Magsaysay na Bunturan Davao de Oro. Pasensya Kuya Dodge kay na late ko pero okay ra kay pirmi man ko gapaminaw sa radyo. Wala lang sa live. Okay ra kay na dyan, oy. Thank you kayo dyan, ha.
1: Thank you. Ayong
0: pagkupay-kupay sa mga itlog dia. Harvester ni si Jandre Madagmos dias Magsaysay na Bunturan Davao di Oro kaning mga white leghorn nga itlog. Ate Nel Abadia Raot, good morning ni mo dia. Nahutdan ako Kuya Dodge sa Persirap o Kuya Dodge Bronkoit. Naghulat ko Kuya Dodge, kaya daghan na dyan taong nangita. Good morning ni mo di atin eh, may buntag di asa ka Compostela, Davao de Oro. Sige lang, na naman tayo kuan. Ang Kuya Dodge Bronkoit. Ang Kuya Dodge sa Persirap na lang pod. Pero napay uban siguro outlet nga na-stocks. Nindot na siyang Kuya Dodge sa Persirap. Kung ang imo pong bata, gihutoy, kaya na ba, gihutoy, giubo. Sa tanan manggod, pwede na siya sa tanan. Pero mas lami na siya kay kung naay bata nga dili makainom og capsule, direkta sa Kuya Dodge sa Persirap. O niya kung sa mga edaran, nga gihutoy, giubo, gihudhak, nga naay kanunay, murag naay gapundo nga laway sa tutunlan, sa ubol-ubol, oh, Kuya Dodge Bronkoid o Kuya Dodge sa Persirap, may lami diha. Pero sa mga bata, balikon ako sa mga bata nga dili makainom og capsule pa kay medyo alanganin, labi na sa mga 7 anyos, 8 anyos na maingon ana, diri mo sa Kuya Dodge sa Persirap muna ipainom. Muna sinindot kayo mga binating tigpaminaw. Hindi lang, ginana naman tayo mga stocks ana. Kuya, good morning. Taga Madrid ko, kanang imong bomberman ba? Mugahi pa ba na? Mugahi pa ba? Na? Kay diabetes man ko. 50 years old na ko. Kun magtumar ko. Morning ninyo dia. Karkan Madkarlan, particular na das Madrid. Good morning!
1: Good morning!
0: Danon! Nakamonitor na to sa Art Radio Madrid. Iyang panguntana. Mugahi pa ba kuno iyang pungango sa Kuya Dudes Bomberman nga diabetes man siya tapos 50 iyang edad. Kun mutumar ko. Morning ni mo dia.
1: Good morning.
0: Iyang pangutana gikan dia sa Espanya, Madrid. Pwede kaayo oy. Basta naapay pungango. Ang Kuya Dodge Bomberman, dili ramang kay pampagahi na siya. Muhatag na siya og nindot og maayo nga kondisyon sa imong lawas, nindot og maayo nga sirkulasyon sa dugo. Tungod kay ang paggahi sa atong pungango nakabalanse o nakasubay na siya sa maayo nga sirkulasyon. Mo na siya. Tungod kay ang tao diabetic, maabot sa punto nga muluya or mulaut or muhinay ang daloy sa dugo, so maipiktahan ang atong pungango sa mga kalalakinan. So kung mag-inom ka Kuya Dodge Bomberman, pwede na siya matabangan or makarecover. Nga lang, pag-expect nga, muinom na, gusto mo gahi dayon, gikaingon ko na, basta diabetic, dili basta-basta nga madali. Pero kung normal lang, gwapo na siya gipikto. Sulay lang, testing eh. 50 anyos? Bata pa. Manghudra ka na kung unsi ka tuig. Di ba? So sulay na, testing eh. Sa mga diabetic, sa gunso nilang usa, katulo sa isa ka semana. Every other day ba? Una, Lunes, Merkules, or Biyernes. Kana na lang, MWF. Kana na lang. Dayon, kung masagunsunan ni mo na siya ang pag-inom, imo man ang mabantayan kung naipikto or wala. Maimo mabantayan kung naipikto wala. Nidako po kay katabang ang imong asawa, kaya mo po ito'y magkalinga upukaw-pukaw kung mata bagyo. Kay ang tinuod nga kanini ang pampagana kana mang atong kaparis. Kay mo man sila ang kuan kay di na kabalo mo kupay-kupay. Di na di na patog ra na oi. Di na sila kabalo mo kupay-kupay nang inom kag Kuya Dodge Bomberman nya talikdan ra gyapon ka. Useless. Mas may man tong nag-inom kag Bomberman, ang uban gani, umutuomog sa dili, hindi naman na si Ibyang, buhi pa man dyan na. Ang uban gani, nga muadto gani sa outlet na to, sa tindahan, mana og Flash FM, ang asawa mo'y mupalit og Kuya Dodge Bomberman para sa ilahang bana. Muna bito na itinod, muna'y pinaka, medyo insulto na sad na kung gipalitan na ka og Bamirman sa imo ang kuya Dudes, Bamirman sa imo ang asawa, kay sila may nanasayo dugon sa gidangatan sa imong pungango. Ayoy! Kay ang laki di man jud na magsaba kay magpakalalaki mo gina, pero wala na gud. So ang bugtong ligon ana nga do na hingpit nga kasayuran kung unsay nahitabo sa imong pungango, imong asawa. So karon og sila imo palit og kuya Dudes, Bamirman, murag matandog pud bi atong pagkalalaki, mauwaw pud bi ta gamay. Dako gyapog kabahin ang imuhang kaparis. Oh, dako kabahin na sa inyuhang kaning gitawag nga pakigbugno di krukungho panahon nga moabot mo ni ana nga punto. Kay kung niinom kag kuya Dudes, Bamirman, niyang imong asawa nag gitalik dan ra ka, dagko kay panghupaw. Lapos tus bungbong. Kaaw ni muna. Pero nakainom mo kuya Dudes, Bamirman, niya, mo ini may niya sinabutan nga, kanang na-excitement ba, sabot mo. Dahil bugno tao niya, dahil, mag-inom ko daan o kuya Dudes, Bamirman. Oo. Oh. Niya masugot, yung masaka, sige, sige, okay ra, oo, oh, mayo na doon. Ngayon sa man, musta man? Oo. Oh. Diha nang sugod. Ah, diha nang sugod. Yung pagkabuntag na hinambog na yun, amatay Kuya Dudes. Piktibo yun. No, grabe kay piktibo sa imong Kuya Dudes, Bamirman. Nagbuntag yun. O, di ba? Nagbuntag. Unsay nagbuntag? Nagbuntag og kupay ako asawa. Yun, mugahe. Ayunan kang nagbuntag. Ay, piktibo Kuya Dudes, imong Kuya Dudes, Bamirman. Ah, grabe nga naman, nagbuntag yun. Ah, grabe. Buntag ay, gid mo? Oo, nagbuntag. O kupay akong asawa, wag yun, nigahe. Askang di malasa, Brad. yung number binigay mo, Kuya, di makuntak sa Malaysia. Yung number na binigay mo kuya pa pala di makuntak yung Unity. Ah, di makuntak-kuntak, oy. Masigo lang siguro ni mo makuha. Namas kuya Larry, naminaw gani ron. Oh. Sa Unity Life, na diri oh. Katong nagkinanglan sa na cellphone number sa Unity Life para nga makakuha mo sapat nga impormasyon. Kuntak na i-texti daan or tawagi kay mag-return call man na sa inyo. Oh, cellphone number. Balikon ako ha. 0924-540-5933. Muna ang kuan. Muna ang cellphone number sa Unity Life. Muna ilang hotline. Direkta dyan na sa opisina. Balikon ako ha. Aron makuha ninyo na tawagi or tiksin ninyo para sa impormasyon. Kidaghan kayo ang nagkinahanglan, nagka-interest ane. Which is, nindot pod kayo siya. Kumbaga, upgraded siya sa dayong, gumikan kay ang imuhang binipisyo, dako kay gidyag ikatabang bisag unsaon na tuog balansi. Klaro lang ang pagka-istorya. 60,000 sa accidental and burial. 3,000 per day kada adlaw kung naay mahitabo nga hospitalization, ma-hospital imuhang membro sa pamilya. Kisa may muhatag ni mog 3 mil ang adlaw, sobra-sobra na. Ultimo gani sa isis di gani sila pwede di gani sila makatag ingon ana kadako. Ug sa mga uban pa nga mga kumpanya 3 mil per day sulod sa 7 ka adlaw pag ma-hospital ang membro nimo sa pamilya. Unya laing 10 mil ang ihatag para sa imong mga laboratory ngano man. Pag may admit ka, may landig kag balay tambalanan, dili na mahitabo nga walay laboratory nga pagahimuon sa imuhang lawas. Unya bago ipahigayon ang laboratory, ha, paminaw. Walay si bisan kinsa nga wala masayod ani. Bago ikandak ang laboratory sa imuhang lawas, bayaran nimo na daan sa cashier. Dili kay laboratory, dili kay X-ray, dili kay ECG. Oh. Dili kay ultrasound. Dili i-check ang imuhang dugo. Ang imuha nga, yung tanan nga mga klase sa laboratory request. dili na ipahigayon sa balay tambalanan or ospital kung dili nimo bayaran daan. Muna inyong, kana lang inyong unahunaon og maayo. Nga? Kana lang inyong unahunaon og maayo. Klaro nga pag, og wala kay balon, labi nagdinalian, emergency. Wala kay dalang kwarta. Usaon man nimo na pagpalaboratory karon nga gikinahanglan man na sa doktor ang resulta sa laboratory aron kabalo sila unsa nga klase or matang sa tambal ang idapat sa pasyente. So unsay buhaton sa Unity Life Incorporated diya sa imo? Tagaan ka og 10,000 cash na para sa imong laboratory examination. Nya di ka di mo ana? Ayoy. Kada kong binuang. Kapoy kayo sigig pangayo. Kapoy kayo sigig pila. Oh, nangadlawon ka nga mopila og kisa toy mahatag og hinabang nga mga politiko dito sa DSWD. Magpa-clearance pakadaan sa imong purok og barangay nga nagpamatuod nga diha ka nagpuyo. Magpa-clearance pakadaan sa imong barangay nga ikaw indigent ka. Wa ka igong ikasara nga ibayad. Kana pa lang daan musik na sa panahon. Ni sayo tuod ka nangadlawon kag adto didto og pila para ikaw moy makauna pero wa ka masayod nga naa pay daghan naguna nimo nga didto na natulog sa opisina. Matay kaning akong giingon. Kaning akong gipamulong musipyat ni Lugaslanot ra. Tinuo jud na. Ni madto kag politiko may ting eleksyon. Ni usahay kun di malasod kay wala nay budget. Tagaan ra kag pinakadako 500. Wa naman tay budget ani gikan sa province kanilang sa imuha kiningtos. Oh tinuod biya na diri na lang kus Unity Life. Oh ay cellphone number na tawagi ninyo tawagi. Oh kompleto ning requisito sa ultimo license to operate gikan sa DSWD naa gi-complain nila na para nga dili sila og wala sila dapat kabalak-an nationwide na.

540-5933. Good morning, Kuya Dodge. Manguta na lang kung pwede ba ni sa dalungan ang ay solusyon ni mo. Matay, pasinsya gid kaayo. Kay ay solusyon mangud na siya. O, sa imong pangutana, ako itubag, dili. Ah, para klaro. Dili na siya pwede. Ah, pero kung dili, guna makaunsa. Kaya nga naman, purong natural mo na. Panghinlo, panglimpyo, sa imong dalungan, ibasa ni mo si muhang koton, basig na inasamad, nagasgas, nasudlag mananap, oh, ibasa ni mo sa koton bads, may muhang ilimpyo. Oh. Pero, klaro nga pagka-istorya, Kuya Dudes ay solusyon ang disinyo na niya mata. Ah. Imo pangutan na, pwede ba sa dalungan? Para na ko, dili. Pero kung imong gamiton, huwag kaya nga'y kabalakan. Ah. Kinatural man siya. Kana, ganing mga, kabantay mo anang paras dalungan o kaning paras mata, mga oh, antibiotic, ganin siya, mga drugs na kalang chloramphenicol nga kaning kuan. Ah. Kaning solusyon nga para pang dalungan, mga hydrochloride ya. Oh, kana pa ka nga natural? Oh, muna ha, kung tubag sa imo ha. Salamat Kuya Dodge sa pagpasabot. Kanus aman ka mag-deliver sa imo ang produkto diri sa Kalamba? Ang Kuya Dodge Santon o Kuya Dodge Vitaplex. Hapit na, hulat-hulat lang mo, misa-mis noon. Good morning ninyo dia. Good morning! Unya katong sa mga lugar, atensyon ha, sa mga lugar nga lagyo, nga dili pa maabot sa atong outlet, nga maabot pod sa pagsibya, unya doon na mo'y mga kaparintihan, kahigalaan, kaigsuunan, kaberks, kapuso, kabarkada, kapatid, kapamilya, kakampi, kaalyado, nga naasalayo, unya layo pa sa outlet, pwede ninyong sugyutan, nga pwede mo dito mag-order sa atong Facebook page, kanang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Ah, kinaay mga stocks diha, aron mapadeliver, mapahatod, diha sa inyohang tagsa-tagsa kalugar. Balikon ako, guguro na mo yung mga kaparintihan kayong uban, mamalit, mangumpra, prasa nang ay mamalit, tag, napulo kaplas, tagwalo, kayang ipadala, ipanghatag nga to sa iyang mga parente. Oh. Kung doon na mo yung mga kaparintihan, kahigalaan, kaigsuunan, kaberks, kapuso, kabarkada, kapatid, kapamilya, kaalyado, kakampi, nga naa sa lagyo nga lugar, nga gusto sa atong produkto, ipa-order dito sa ato ang page na to sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Ah, tanawa ang page na makita mo na ninyo. I-PM ang atong admin na ganay mga stocks diya. Or di ba kaha, i-type ninyo gihapon sa inyong page diya sa inyong cellphone as a search engine sa cellphone ang Kuya Dodge Order Hair. Ah, Kuya Dodge Order Hair. Walay space na. Sumpay-sumpay lang na siya. Mugawas gihapon na. Nagihapon di atong admin na. Oh, muna siya mga higala igsoon. Alang na sa tagalagyo nga di pagitaon maabot. Ah. Pwede ko mangutan na unsabay tambal sa Malaysia. Sa akong papa nga nahubag man ang iyang itlog. Tambagi daw ko Kuya Dodge, unsay angay niyang tambal. Salamat kayo hinaot nga basa nimo ni kay pirmi jud minaminaw sa imong programa. Ah, good morning ninyo dia, taga Talakugon. Morning ninyo dia, taga Talakugon. Good morning. Bilis ninyo dia ha. Buntag ninyo dia laras tanan hurot taga lungsod sa Talakugon. O, iya kunong papa kuno ni hubag ang itlog. Oh, ipa-check up na daan. Kay basig unsa na siya nga matang nga klase sa hubag. Pero makatabang gyud kung maghisgot man tag hubag. Ang kanini ang Kuya Dodge Santon gumikan kay anti-inflammatory man siya. Oh. Natested na namo na siya bukol hubag or bukol sa matres, hubag or bukol sa tutoy, hubag or bukol sa liog. Labi na karon kay naoso karon ang pagbukol sa liog nga bisag di wala kay goiter or wala kay thyroidism or hypothyroid, bisag wala ka ana or toxic. Naoso ang hubag sa liog karon sa mga kababayenan sa sobra nga pagpangusog, sa sobra nga pagutong, labi na sa pagpanganak. Nauso ang hubag sa liog ug almurana sa mga kababayenan tungod na sa sobra nga pagutong hinungdan sa pagpanganak. Nagkaalmuranas ni hubag ang lubot og ni hubag ang liog. Kinang mo na naging ko kinanglan bantayan na. Oh. Kay ang paghubag sa liog

hintayan ninyo na inihubag tungod gyud sa kung sa lalaki pa Adam sa apple nasa sentro gyud sa ubol-ubol, napoy hubag sa liog naa sa kilid duol sa abagahan, bantay mo ana. So pareho ra gyapon nasa sa itlog, pero base og kaninyang gitawag bitaw nga danlak nga grabe na jud na sa kadako, kinahanglan nga masubay or masuta gina sa eksperto. Pero sige, kaingon ko na para sa hubag sa imong pangutana, ang Kuya Dodge Santon dako kay gikatabang sa mga hubag or bukol. Labi na doon na kay mga sis kanang hormon, kanang hubag biniburot bitay mo ang lawas nga kung imong pislit-pisliton, mulubong imong tudlo. Gawas na napuntoy hubag nga kanang inigpislit ni mo gahi nga magdagandagan. Ah. Kuya Dodge Santon na, paimna gani, duha ka kapsul buntag udto hapon, kada human kaon. Kuyos ganing Twitter. Oh, di ba? Tingin lang na. Osama dahil sa UTI. Gapon dahil no, UTI. Oh. Kani, katumangan ng utana. Oh, kagapong adlawa. Nga, mga hinungdan sa UTI kon urinary tract infection. Oh, dili mihilig maghanda. Oh, da, napanos naman ganitong imong kape. Sige, rago diyan, mamarayag rin mo na imuninong magpatimplag kape. Ang problema, kundi masad ni mo timpla, nagpadapog kag kape, wapoy lami, kay perti kalas ay, kasi mo po'y ganahag inom. Ayoy! Ano ba ka ninong ni mo nga, paraygon kayo, na marayag rin mo ang gugong, timplahe po kag kape po. Ano ba? Ni timpla to,

0: Anong tumbler, ha? Wa siya nabalaka jud sa iyang ninong ang tumbler iyang gikabalakan. Grabe na sa gabiang. Pero nahibalik na lang ko, giuli na ko iyang tumbler. Nga naapay kape sulod. Kabalo kabiang nga nung wala na ko ito mahurot og inom. Huwag gilami imong kape gitimpla. Tigim lang sa aya. Tagsarata mamaraig. Tuyoon pa jud nimo. Kape nga kape, maguwang ras tubig biang, maguwang sa tubig.
1: Imon kape imon.
0: May paway kape. Nangapi na lang ko das prosperidad, kanang kapihan bitaw das kanto das may rotunda. Oh, bago ka maabot tulay na may nihunong pagsmatay pagtilaw ginako, gikan dias crossing sa hubang. Gabi naman po ning pergaba po ning kapihan. Maguwang rin ni stubig. Ano di nagiko mangayo ni mo kape. Bao lang ni mo. I be clear Ruiz ni Rizzo. Simpla walang kape. May pag nagsangag kang maistik-tik. Ay nako. Gilang, prumbahalang magkinaonsa. Pinangga ikang ninong ni mo. Oh, pinangga ikang ninong. Lablab ikang ninong biyang. Bisag grabe ni mo kabadlungon. Good morning, Kuya Dodge. Dako jud kayo akong pasalamat. Atis lang, daghanag yung magpasalamat. No? Matay sa tinon bitaw, napalantay testimonya din sa atong programa. Di na masunod sa ako sa kadaggan. Pero nga lang, ang prinsipyo baruganan ni Kuya Dodge. Di kita mo pasibaw testimonya din. Gumikan, ikamu mismo na sayo, tibok pamilya. Kung unsa kay epektibo atong mga produkto mo na inyo ang ipasiatab ngadto sa mga tawo nga nakapalibot niyo kay sila may nakailan ninyo. Dako jud kayo akong pasalamat sa imong produkto nga Frosty Tab kay nawala na gyud ang sakit sa akong pagpangihi. Dayon ha, sana siya. Dayon midagan na pod og kusog ang akong ihi. Unya wala na po sa gul dugo. Tinuod gyud ay nga parahugas sa pantog. Ang imuhang prostitab, Kuya Dodge. Ako anang nahurot ang isa kabuti. Pwede na ba? Undangan ako. Si Estela ni sa Oroquita City, 69 ang akong edad. Uy, morning ni Mudia.
2: Good morning!
0: Nanay Estela, 69 ang edad, mayong buntag. Oh, di ba? Ah. Dili lang kay pang lalaki lagi ng Kuya Dodge prostitab. Klaro naman yun eh. Si Nanay Estela diya sa Oroquita, sa Isinta Inuibia. Ah. Matod pa niya, mayong good morning Kuya Dodge, dako jud kayo akong pasalamat sa imong produkto nga Frosty Tab. Kay nawala na jud ang sakit sa akong pagpangihi. Dayon, midaghan na pud ang akong ihi ug wala na'y sagol dugo. Tinuod gid ay nga parahuga sa pantog ang Frosty Tab, Kuya Dodge. Ako anang nahurot ang isa kabuti. Pwede na ba na ako undangan? Estela, ni sa Oroquita City, 69 ang edad. May buntag ni Mudia. Nanay Estela!
2: Good morning!
0: Padayon lang na, arumahinlog, mayo yung pantong na, may edad na biya ka. Amo nang gingon ako nga. Ang Kuya Dodge Frosty Tab, lisum sa kay atong tuison, kay mamanay na rehistro. Cleansing siya. Pero, ang iha mangong trabaho, ngano nga, munindot ang ihi, mukusog ang ihi, malimpyo imong pantog, apil na ang imuhang, sa mga lalaki, prostate gland, prostata glandula, apil na nga tong kidney organ, mga banlas ang iyahang mga lamog-lamog, hugaw, mga balas-balas or granules nga posible, nga mamahimong bato, nga mupundo po diya sa atong pantog. Oh, ang gibati ni Nanay Estela, pwede gid siya sa babae, sa tinuod lang, muna uban nga, ang mga babae mo, inom na lang po daan na, bahalag wala sila'y prostate, kaya wala man sila'y pungango. Pero mangihi man gihapon sila. Mas dili gani unta ta mabalaka sa mga babae, kaya ang mga babae kusog mangihi. Kay mga palaihi na sila. Oh. Kusog po na mo sirit ilang ihi. Kumpara sa lalaki sa tinuod lang. Oh. Pero daghan po gihapon mga kababayanan, labi na kung magkaedad na, labi na kung perminti ka atakihon ng UTI. Unahin na nato mga kuha ng UTI. Oh, ato na lang, palauman na lang nato. Labi na permintik atakiyo ng UTI. Gusto ka nga mahinlo, malimpyo imong pantog. Nga lami imong pagpangisamang sa naitabo ni Nanay Estela, 69 years old, sa Oroquita. Nga idara na ka na sakit iihi, ginagmay imong pangihi.

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

Bueno, kumusta ang maayo nga adlaw sa inyong tanan mga silingan? Welcome na usab mga higala dinis to ang panag-uban sa programang Kulong Nampalan Kauban si DJ Uriok ng Bayan. Hala, kumusta kabuntanan mga pinalangga, mga gagsuunan, mga binating tigbabinaw, kumusta kabuntanan? Ako maghinaot, mga igsuon, ganaakamus kapiskay o kabaskog si inyong kalawasan. Sa atong mga nanay, mga tatay, lulu-lula at iyong kuya, ako maghinaot si inyo, ganaakamus sa kapiskay o kabaskog si inyong kalawasan. Plaster na budi ha, kay Aniana, si DJ Uniok ng Bayan. Alam, kumusta mga idol? Adlaw karon nga Merkules, inetsahan na Hunyo 16, tuig 2025. Naing sinder na po ang atuang tagaan o buluanong tambag pero sa tuwang tulumanon bausa mga egsoon o kamawa pa mga matambagan wa pa makapadala sa inyong mga tagsatag sa mga suliran. Isuwat ka na o ipadangat ka na dito sa tuwang tulumanon kay ato ng tagaan o drama portion. Hindi ang inyong magtatambag ang inyong dramaturgo sa inyong mga radyo, DJ Uniok ng Bayan. Mayong pagpaminaw, mga taga-provinsas Bohol, at mga gwapo o mga gwapa ng mga naminaw, Diris Bohol. Ngisi man ka, gwapo-gwapa ka, o kala! Iyang o, ditso! Oy, ingon nga! Duha-duha pa, nakitang tanan, mga gwapo o mga gwapa, kay mga anak ta ni Lord. Ang dili anak ni Lord, mo ito'y dili gwapo-gwapa, o niya kay anak man ka ni Lord, gwapo-gwapa ka. Kaya di man ta anak sa devil. Palayo ta ng devil, dirita ni Jesus Christ. Okay, this program is brought to you by Melvin Food Supplement Distributor. Ang original at ipailailaon niya mga balangga ang mga produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original. Alat text na mo niya or tawag mga balangga o naamoy mga panimbaya ha. O niya, i-volume good ang mga volume sa mga radio kay arumadunggan good sa inyong mga silingan ang atong panag-uban. Ayan. Dahil nag-request ka, DJ, pwede ka mukanta? Ah, kanta na po. Ayan! Gisumhan na rabo kong kanta. Ayan! Ugma na punta mukanta. Ayan! Ugma na ha. Ugma na pakanta sa Uniok. Iwa pa ko naka prepared. Ay, nagan ko kayo mag-request mga higala o kanang kuan. Kining mga kanta, DJ, pwede ka mo kanta kay murag taon-taon namin kung kawa magkakanta, DJ. Sa taon-taon, oy. Sabay taon-taon. Palihog lang, ha? Palihog lang. Katong mga nag-request di, ha? Ayos ko ni pagkanta ka, di ko prepared. Di nyo ko prepared. Di ko prepared.

0: Pinapiyong-piyong pa sa unyok. Feel na feel mang kanta. Okay! Human na. Kamu bitaw, mag-request ba ito makitumanon? Guna na ho.
1: Ayoy!
0: Dejo unyok, pag beatbox be. Dalawara, beatbox daw.

Kuya, pwede ka musaya. Ah, musaya ko. Basta makita ko ninyo. O niya na, mag-live to Facebook. Kasayawan ta mo. Asa pa request ninyo? Kuya, pwede ipatinggog si Tatay Digong. Ay, Tatay Digong, Romanay. Patinggog ko na to.

0: magandang araw po sa inyong lahat. Ako ito, Tatay D. Alam mo, magulo na ating bansa ngayon. Alam ng buong bayan yan. Pag nakalabas ako, arestuhin ko kayo.
1: Drama Tatay D. I love former President Tatay D. Lamat Tatay D. Oy! Manay giingon mga higala nga laba lang daw sa buhay. Basta tag mga pipila ka mga mensahe kay mag-raffle na punta para sa ikaunom nga winner sa to ang gumagamit sa Pito Pito Herbal Products mga kaigsuunan. Okay, tigbo na to ha, tagui o hipusa aron dili mahibalaan sa uban. Tagui gyud kay mahibalaan na impeach ka. Tagui igtaman aron nga dili mahibalaan sa uban. Oh, sa katawahan. Dagang niya, klo na to. Okay. Sir, good PM to bag ko sekreto katao iya ginatago. Sa pamilya iya ginhiposan, gintaguan, nga dili mahibawaan sa uban. Ang iya sekreto, dako, si Evelyn Francisco Kapayuran, pikawayan sa lamas pagbasa. O user ni Migala sa Pito Pito Herbal Capsule. Nay, madungog na to ni Moonia ha. Ang imong testimony. Moonia na. Masig masurprise ka. Shout out sa mga taga Kapayuran. Kapayuran. Big Kawayan. Ingon siya, good PM. Nagpalit ko one box na po ng coffee o duha. Kapak na po ng capsule o usa ka mineral eye drop o mineral oil. Evelyn Francisco Kapayuran Bigawayan. Sige na, sagtig sa ako, mga gala. Nagamit din siya. Salamat kayo. Thank you so much. Good noon din siya ako si Raymond. Ako tubag si Muntik mo kay titulo sa yuta. Taga Bayungan San Miguel de Eco DJ. Ayan, hello sa mga taga Bayungan San Miguel. Imong tubag computer. Good day DJ ang tubag sa tigmo pantihoy. Pag sure ba? Kay masakpan ni Mrs. Taguan day ha. Taguan day ang kuan ni Marie ha. Masakpan ni Mrs. Ikaw good. Pero may pangalan ni mo. Sayang imong tubag may pangalan. Last number 5741. Kuya, apil ko sa imong paraful diha. May nalang kuya masurtian. Ta, nagpalit ko og pito-pito capsule. Upat na kabox akong nainom nga pito capsule. Og 18 kabox nga pito-pito coffee mix. 1 year ka pin ako gagamit, DJ. Ay, salamat kayo. Thank you so much, ha. Salamat kayo. Naghanak at mga testimony, mga palangga. Naghanak at mga testimony, igsoon. Sumpay na, DJ. Ako si Marina Abapo, 75 years old, taga Fatima Ubay Buhol. Salamat, DJ Onyok ng Bayan. Ika-upat na naku ning tubag. Grabiha, oy, grabiha. Kuya, ganahan kayo si mama o si papa nimo kay maayo kayo ka magpakatawa o magdrama. Wagi makalabaw sa imo, kuya, sa kasabaan o ka-joker nimo, kuya. Ang among tubag, ana, kay kwarta sa galagala, kuya, kay inighuman o kuha sa kwarta, taguan man na siya, kuya. Dito na yung pikas. Pikas ni. Muka. Pikas ni sa taga. Okay, taga Maasin City Leyte. Shout out sa mga taga Maasin City Leyte. Was out sinuntanan niya. Sumpay ni, ikatulo Ikatulo na kining akong tubag sa imong tigmo kay nanginahanglan ko og tambal para sa akong mata na may katarak. Ako di ay si Marina Abapo, taga Protres Fatima, Ubay, Bohol. 75 years old. Salamat and God bless and guide you always. Unsa may imong tubag nimo? Papa man kay gitubag. Og naa kay problema sa imong mata, patuloyin og pito-pito mineral eye drop. Ha, patuloyin na og pito-pito mineral eye drop, ha? Okay, last na ni, kay mag-raffle ta kay taas-taas pa ni atong kuan. Mga testimony na to. Wa na to na play kag hapon ang ikatulo kay nakuwang tas time on niya nawala sa file nga na kay nakitaan ra. Nakitaan ra minukog na delete mga palangga. Na save man dai sa laing kuan. Sige. Dejo onok sa tigmo nimo answer ako kay titulo sa yuta nimo. Judna Amping. Ha? Basin Ilon sa bangko ang titulo. Mauna ang pinga ni mo. Ako dahil si Edie taga Davao de Oro, Dijo Onio. Di mao ang tubag. Balik-balik tubag. 5,000 ang premyo mga palangga, ha? Di asa ko muhata og banat og mga mensahe karon kay raffle man ato mga palangga. Ay mo kabala ko ugma, wanay raffle. June 30 na punta. Okay, para isa ika-upat, ika-lima o ika-unom na itong winner karong adlaw. Ani ana ato lang sugdan. Napili na nako ni kagahapon. Karon lang nako ni announce mga palangga. Ato ning last 2 weeks pa ning testimony. Okay. Ato pa ning Sabado na ko o Domingo pa na-edit. Ano, kawa man ako ni na-play last week mga palangga. Ako ipadungog sa inyo ang ilang mga testimony, mga igsoon. Unsa gyud ang pito-pito capsule o pito-pito Conformex mga palangga sa dihang ilang natumar. Sige. Ato nang i-announce ang ika-upat na to nga winner o ang ika-lima o ang ika-unom. Ready na ba? Ready na? Oh, ready na daw sila. Ang ika-upat na to nga mananaog. Wala lain. Say, Ma'am Harda from Tagbilaran City, Bohol. Og ang ikalima. Ang ikalima. Oy, pagkaswerte ha. Nanay Evelyn from Kapayuran, Bigkawayan, North Cotabato. Og ang ikalima. Ay, kalima. Kalima naman, no. Ano kung saan? Kalima naman, no. Ang ika-unom. Wala lain si... Ten-tere-ten-ten-ten. Nanit Luro. Taga San Tahosipa, Agusan del Sur. Congratulations. Ako sana ipadungog ning ilang mga testimony. Mauni ang mga winner ha. Pero ako sana i-play una kining testimony ni Ma'am Rusa Kahis, ang ikatulo na to nga winner kagahapon. Gawa na to na play kagahapon. Mauni ang testimony igsoon. Sana nakagamit og pito-pito capsule og pito-pito Conformex mga palangga. Hello, maayong udto nanay, ma'am. Ikaw si Ma'am Rusa Kahis.
2: Apo.
1: Nay, pila na may edad din mo, Nay?
2: 77.
1: 77? Okay, 77. Okay.
2: 79.
1: Okay, sorry, 79. Sige, Nanay Rusa. Okay, Nanay Rusa, kining kaniad to, sa wala pa ka maggamit og pito-pito herbal capsule o Conformex. O sa may... balati ani mo kani adto?
2: duga na duk, duga na ning sakit. Na, di nabsan-san doktor, takto na ko gastos doktor, pero hospital na ko, nagpatuan na ko sa doktor nga na sa gawas ra. Wa di butang nga makuhain ang kuan nga, lalain na, karon, nakabati man ko sa indong kuan. Ngay, dis, wadi nga ningin nga, may humbag si Jaya nga, si Ilok. Di ako na kong posisyon nga mga pray-pray ko man sa ang kuan. Nangan di ko nga makapalit ko, pero doon ka kong kapalit dili sa wa man disgredad. Di amang siya panligil. Kaya ang pagumaan ko na ang itugon, nahuntan ko ko no. Pagkabalik na hindi sila ni naanas rin ni dad, no, to hangi ato, nakapalit ko, o napo, o sa kapo, ang itisting. Pero nang pakabok, ag ang murag ni hibag sa ang puto-puto, ni Jesus dad. Nakaingan ko nga, salamat sa Ginoo o nga gitagaan ko biya.
0: Praise the Lord, amen.
2: Gusto ko nga makabati sa inyong inyong number ba matulang kakuha mo ko pero doon ko na sa paan ni Apila Radio ko kuhan na palit buha ka box o 50 kabuok nga kuhan kung meron mo sumar kay kuhan man katulo sa kadlaw.
0: Okay, so imong bukol mo karon tapos imong kuto-kuto wala na.
2: Wala na,
0: adyo. Salamat, salamat. Pila na mo ito kabuuan ng mga pag-antos ito na eh?
2: Dugay, uy, kay muro mag-iak sa ilang sa hanit na dagahi. Kay muro mga tumiro, kay muro man o tuan na nabatian. Kapil ba?
0: So, okay, so, imog yung napamatundaan na eh, nga, atong produktong pito-pito capsule o Confirmex, maka-alibyo yun.
2: Kanang bitu-bitu ka kanang endu kanang ane tu usanga kaskadiko kacupir yo bitu-bitu di hanji una ya mang tu ngana gi na anong nakabuk na video sangan na ku salamat tu.
0: Sige, nay, nanay Rosa kahis on sa may imo ikasulti karon sa mga igsuon nga dunay mga gibatis kalawasan. Agdaha sila nanay.
2: Nanggihingan nga kanya. Kato nga, disugo niya man siya nga. Musuway po kuno siya, gawa na po kukabalik. Kay, kung malagi, hihinay malagi sa halawa. Paro na, marang na, intahap man siya, nagaan maghalawa. Mana nga. Salamat suko sa tunod ninyo.
0: Okay. Sige, Nanay Rosa. Okay, salamat ni mo niya, Nanay Rosa, no, kahis sa Bohol. Salamat, thank you so much. Moto ay ikatulog kagahapon. So, ang ika upat na to, mo ni mga igsoon, o ang ikalima, o ikaunom, mga palangga. O, salamat niya ni Ma'am Kuan, Ma'am Helen Gumapak. Daghan yun ang Kuan siya na dasig. No, o sana si Ma'am Rosa kahis, o. Salamat niya, Ma'am Evelyn. Si Ma'am Helen Gumapak. Evelyn na binoon. sige, salamat niya, Ma'am Helen Gumapak from Bansalan, Davao del Sur. Ano yung ikaw pa, Tingson? Okay, yes, hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, did you know?
0: Okay, taga-asa ganun ni Palihog.
3: Si Hada.
0: Hada, si Palido, ma'am.
3: Si Gumba.
0: Okay, taga-asa?
3: Tagbilaran Bohol.
0: Tagbilaran Bohol. Kusog bang atong tulumanon diya, ma'am?
3: Oh, kusog yung DJ.
0: Oh, ganong ganahan magin mo maminos kung programa, ma'am Harda?
3: Makalinga, manggo DJ, kay kanang joke ka ba niya? Katawa po ta. Makawala sa problema.
0: Kini si Ma'am Harda, minyo na.
3: Oh, minyo DJ.
0: Pila na may edad din Ma'am Harda di ay?
3: 57. Oh.
0: Uy, imong tingog mura po og 25.
3: Ha? Tigulang na DJ.
0: Tigulang na. Pila na nakabuk anak ni mo?
3: Osala DJ.
0: Osala. Di na dungagan?
3: Tili na DJ. Tigulang na. Di na pwede.
0: Sige. Nabasa na ko imong text ni mo, Ma'am Harda. Nakagamit na ka og pito-pito herbal capsule.
3: Oo, nakagamit na ko DG o pito-pito capsule, then nakapalit na po kong pito-pito coffee sa Medicine Plus, sa Alturas. Kaya na naman sila po yung pito-pito coffee. Kaya masigibit na sila kahot dan. So nakapalit na ko. So okay, di kayo si DG din. Tapos salamat po kong dako. Kaya katokong hukong sa PL. Yung kupos, good siyang. Mula na pa dahil ng gihapon ko DG. Napasalamat po ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
0: Katong hupong si Montiel, pila naman to kaadlaw?
3: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
0: Oh, 2 years?
3: Kaya daghan ako, daghan akong giino, mga, kinabito, mga herbal. So, wala mag-git siya. Parang ako, wag yung ipit, DJ, nga. Nakadungo ko sa testimony, bitaw sa DYTR. Nga, kung halaka, musuhay ka ko, amino, kay ito na ibabae, gahilak, DJ. Dito ko nakaprobe, muto nga, hinsuway, joke ko. Di hinsuway, joke ko palit. Hindi kung sa ako niya ipadayon, kay maobserbaran ako, nga. Kaluyan sa Ginoo. Naayo ko, nga. Ano, pasalamat yung kong dako sa pito-pito capsule, din, o oh, pito-pito coffee. Oh, napasalamat kong dako kayo sa Ginoo. Kaya giyap ko kong giayong.
0: Mr. Lord, dalibaw ito kong balaybo.
3: DJ, niya. Na, DJ.
0: Sige, pila man kakapsul imong nainom bago ni kupos imuhang
3: kupo. So good ko, DJ, is April. Kano ng April?
0: Okay,
3: pero,
0: okay.
3: Makatapos na ko i-DJ kayo kanila. Ba? So, papunta. Sa usa ka adlaw, inom ko kaduha, inom ko katulo. Sa usa na ginakakapsul.
0: Sige, sige. Karon, imugaw na pamatunan nga makatabang yun itong produkto?
3: Oo, makatabang yun, DJ.
0: Sige.
3: Napakaramat yung kugda ko nga na ito program ni mong bahayan sa pito-pito kapsul. Kaya dito yun ko nakadungog.
0: Alright. Sige, ma'am. Kini, ma'am Harda, unsa may mo ikasultis mga taong karon nga katong wapan na ulian? O naalibyuhan?
3: Ako ikasultis sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakapunjog ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Manaan yung pito-pito capsule o pito-pito coffee.
0: Praise the Lord. Sige, ma'am. God bless you, Ma'am Haida. Padayon sa pagsalib sa Ginoo. O, enjoy your life. God bless, ma'am.
3: God bless po, DJ.
0: Okay. Okay, ma'am. Ikaw si Nanay Evelyn, 71 years old.
4: Oo.
0: Okay, taga Kapayuran, Pigawayan, North Cotabato. Sige. Nay, kining... nakapalit na ka og pito-pito herbal capsule.
4: Oo. Isa pa lang, sir. Wala gati. Kwarta.
0: Sige, sige. Kumusta man imuhang unang paggamit mo sa pito-pito capsule?
4: Ay, masya ko gani, sir. Na nag-arang-arang ko. Kikisiling ko gani na sa may kwarta ko. Masang nang ako kay parang.
0: Sige, sige. Usa man yung sakit mo kinaad to?
4: Ay, damo, sir, hindi ko may sindihan gani. May high blood ko, may dalibig. Tapos ang ako ng mga lawas, ang ako ng matigit, daw naga. Ang ako ng mga lapakwan, daw naga. Naramol. Okay ko gani. Ang sir, damo ako mga sa...
0: Sige, sige. So, pag inom ni magpito-pito capsule, kumusta naman?
4: Ay, daw nagarang-arang nagawa, sir. Kaya ang ako ng batis, daw... Nag-arang-arang naman, wala naman nag-panginoon. Una nga, mag-iakap ko, nag-panginoon akong mga tiit, nga akong sa napang,
0: Nay, unsa may may kasulti sa mga taga-Kapayuran, Bigawian, Cotabato, o sa tanan, katong wala pagyod na alibyuhan sila mga balatian.
4: Ay, ang gusto ko talaga pag-api rin sa Kapayuran na makal kami kapitupit ko na pastor, pastor, kasi na mix.
0: Mm-hmm.
4: O makal kami kasi pero masip ka ng line na kamulang alibyuhan sa mga inyong mga ginabasyag. Kaya kung gani, at gani, lago ako lang ginabasyag. May mas natangin ko na halot daw, panglantaw ko daw may aso ba. Kaya ako daw nag-arang naman.
0: Okay.
4: Daw, Hindi na dula rin niya itong mga aso-asong lawat bako nakamakaya po itong giraffe.
1: Okay, sige, Nay. God bless, Nay. Damo gid nga salamat sa imong pagbakal sa aton nga produkto ug padayon sa pag-ampos, Ginoo. God bless na, Nay Evelyn.
4: Sige, salamat din.
1: Di na ba kaya sa oras? Huwag ba na ako i-play? Huwag ba na ako i-play ang ikaunom nga testimony? Congratulations sa ito ang winner. Huwag atong panikamutan this Wednesday o karungan lawa. Masend na to si inyo ang inyong mga premium. Congratulations! Og siyempre, katong wala mapilian, better luck next time. Napay June 30. Katong wa pa maka-appeal sa ato ang raffle, halapalihog lang pag-text na mo sa ito ang numero 0955-937-8054.

0: dito. Like, edad pa lamang ako, 22 years old. Paghuay pa lamang ako nakatapos sa pag-eskwela. Mauna yung mga pangitabo.
1: Ikaw rin mag-a-advise, Ana ni Annalena, ha? Di ko gusto maminyo na sagsayo. Kapoy kayo pag-peskwela o niya magminyo na yung sayo, ha?
2: Hoy, hoy, hoy, hoy. Buntag pa sayo. High blood na kayo ka. Naon sa mental ka, Junior. Di emang ka naliwat sa mong kaheblaron ni mo.
1: Heblaron? Ikaw may suod na ng imong anak ni mong as-analin. Storyahin na siya. Ako na nag-ingon. Di ko musugot nga maminyo na sagsayo. Mapareho niya sa anang ubang mga babae. Bago lang mi-graduate, unya nagminyo na. Left and right ang anak.
2: Saligi imong anak as analin. Ganong wa magkasalig niya?
1: Gusto ko nga makatabang siya. Gusto na ko, ha? Nga kininga tong TV na to, nga ko raw ton, ma-flash screen na ni. Tanawar ko nang atong silingan na to, engineer ng anak niya. Bago nag-motor, ako, motor na ko, ha? Isaway-saway na kas kong mga silingan.
2: Hoy, bago pa lang ganit may graduate yung anak ni mo? Bago pa lang ka ni Paso, bago pa lang ka milak-hilak sa pagtaod o garlan ang namong anak o naingon-ana na ka mga istorya. Katawa o roy ka, tamparuson noong kakaroon tawana ka.

0: mag-ampo lang ta sa Ginoo, Ma.
1: Gusto siya mong papanin mo. Deliona o siya kamaminyo.
0: Ma, layo kayo na sa tinuod. Gusto na ko mga makatabang sa inyo, ha?
1: Maunay gusto siya mong papanin mo. Ang makatabang sa pamilya.
0: Masalamat.
1: Oh, nanumihawak man ka na ko.
0: Salamat lang ko sa inyo, Ama.
1: Si imong papa dahil ka muhaw.
0: Maulaw kong papa. Gusto nyo ko magpasalamat sa inyo. Dili ko makahuman sa pag-eskwela o dili tungod ninyo ni papa o ni mama. Sa imo, Ma.
1: Sabi nyo ko kailangan pagkailaig, Baba.
0: Ma, I love you.
1: I love you too, anak. Mag-ampo lang ta sa Ginoo, ha? Na makapasar ka sa board exam ni mo. Kipuhon, mamahibo ka ng maestra.
0: DJ Onyok, nag-take ko ang board exam. Nag-ampo yun ko sa Ginoo. Na makapasar ko. Aron mamahimo na ko. Lisensyado nga maestra. Milabay ang pila ka mga buwan, DJ. Dito na lang ako na silent. Ang resulta, gidungog sa Ginoong akong pag-ampo. Nga nakapasar ko sa board exam, DJ. Gigakuskos akong inahan. Ug ang akong amahan. Igol ang niyagi ko siya ang akong api. Nga may smile siya. Api ni tulo po niya ang luha, DJ. Strikto mong guna akong amahan, DJ. Nga puno sa pagduda nga nina ko. Apan akong gipamatudan, DJ. Nasayop ang pagduda ni papa nga nina ko. Kaya akong tumung o tinguha sa akong pag-eskailo. Para gayon nila, DJ. Pagmaminyo man galing ko po ko. Makita kung akong ginikanan. Nga dili na magkalisa, DJ.
1: Sobra-sobra na niyong gihatag ni Monaho. Ah, Adaline.
0: Kulang pa na, Ma. Iyon mo niya, Ma, oh. Sayod ko gusto na mag-cellphone, di ba?
1: Salamat kayo, Adi Adak. Nalipad yung kong dako. Gituman gini mo ang akong. Gituman gini mo ang akong gusto na magka-cellphone ko. Kaya kayo ba o nakamoobay ni Osoro, no? Cellphone. Dali rago kayong panahon. Gikan si mong pagsugod sa pagtrabaho o karon. Dako nag-agi ang imong trabaho ni mo. Nindot na tong bahay. Ang motor nga kipangando si mong amahan. Nailisa na ang motor nga daan. Ang TV. Dako na sad gaayo. Nangabang rata ka ni Adto apan karon. Naanatay house and land. Balay og yuta. Anak, pwede ka na magbinyo.
0: Ma, dili osama. Maikugong papa.
1: Ako lang mangayog pasaylo sa mga mahalin mo. O ganun na lang gahubog-hubog ang imong papa.
2: Alin! Alin ako na, Alin. Bako siya niya?
0: Pangi ka pa ikos trabaho.
2: Alas ikapoy-kapoy, alas agarin. Alas siya pa? Ay, kong kwarta. Ikulangan kos inom. Ano kong pagaguhi, ha? Dako kong gasto ni mo. Nasayod ka nina. Akong duha ka baka. Nabaliga. Di ka kahuman, ha? O di tungod ako. Tagay kong kwarta na rin.
0: Sige pa.
2: Eh, kung gilag-hilake. Buto na hunaon. Kanang imong gipundar ning bay? Ha! Kuwang paloy!
0: Sige pa. Naikwarta din eh. 300 lang sa paha.
2: Pamela! Kuwang pamaganing 300. Saya kong ipalit o pulutas ko mga barkada na ko. Sir, ako na nagtuga ka na eh. Yara ka!

Frank, ayaw pag-anak ba maghilak mo sa ta? Wala na appreciate ni Papa ang ako mga pagparingkamot sa bahay. Ang pinakasakit pa yun, friend, ha? Iignan ko, Papa. Kuwang pa ako mga napundar sa bahay sa iyang natabang na ako. Ginoo ko? Gikwin talaga niya yung gasto des imo, ha? Oo ba yun? Dili ko nung kumaka, humanagis ko ilaog, dili tungod niya. Tinood na siya. Pero isip gini ka nang dapat unta, dili na siya magwinta, anak, kay obligasyon na niya. Sakit gin para sa ako, bayot. Maskin ka sa wala ko nakadungog di Papa nga pagpasalaman. Hindi naman sige pagpawinta, ha? Ako nag-iutangan si Papa og motor. Bago iyang cellphone. Halos kada adlaw gipalitan ako na sa imbisyo. Pero maskin ka usa. Maskin usa kasi gundo lang amigon sa thank you. Pero inoon, dili na tingali ko angay pa magpasalamat nga din ni Papa tungod kay utang ko riyang akong trabaho at niya.

0: Ay, gutom. Gutom mabarong panahon. Ay, Lalon! Oh, kayaan ka?
1: Madutin ako pa.
0: Reso ko kwarta ba? Wanagi ko'y kwarta yun eh.
1: Pa, bago lang taga kita dyan, ang kwarta. Ang saan yung kwarta pa?
0: Palit kong litson, manok.
1: Paano yung sudan din, ha?
0: Di, kumukaon. Ayaw kong pakaon ang buwan, ha?
1: Pa, bago naman tayo naglitson, manok, at tumiaging adlaw. Wala na kay kwarta pa.
0: Ayaw kong tago-tago yung kwarta.
1: Pa, igulan ako ni allowance.
0: Mami na.
1: Pa!
0: Oh, igul ka wag kay kwarta. Kibakakan ako ni mo, ha?
1: Pa, allowance ako ng 600 pa.
0: Kinalang 100. Kilak-kilak. Parang ko rin si Krillo.
1: Paunta pa. Unta. Undang-undang na po kanin mong bisyo ni mo.
0: Ayaw kong isturahig igunaan na analin, ha? Watakang ipahuman. Huwag di tungod na, ho. Di ka kahuman. Huwag di tungod, di ba? Ha? Huwag di tungod, ano imong pangandoy, di ba? Dili mabaligya kung duha ka baka. Buri timan, ano imo analin?

0: sakit gud alang ganako. Nasakitan ko sa mga istorya ni Papa nganin ako. Apan gidawat ko ang tanan. Bisan sakit na kayo. Padayon gihapon ko sa pagpaningkamot, DJ. May rason nga wako magminyo. DJ Onyog, ginhilamang kutob ang akong gulong ng palad sa kinabuhi. Daghan o dagan kang salamat kanimo. God bless you, DJ.
1: Mayo nga adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw, daghan sa tuwa karon nga wa nahibaw nga duna na diay salay fatty liver disease ang nakaalarma mga suking tigpaminaw. Nagkabata ang mga nag-antos sa fatty liver disease. 26 anyos pa lamang. Ang uban wala pa'y 40 kasagaran mga senior citizens nga kababayenan. Ang fatty liver disease, usa ka kondisyon di na nga tuang atay naputos na o tambok o katong mga fats. Kung mapasagdan, kini mamahimong hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, cirrhosis o ang pinakagrabe, liver failure nga makamatay. Ako ang inyong makabayan JJ, ubaliko sa 5 minutos lamang nga programa nga gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, uguban pang makaayo nga mga herbal products. Unsa may kasagarang hinungdan sa fatty liver disease? Ang taas nga kolesterol, ang pagkaon og daghang mamantikaon og processed food, obesity og sedentary lifestyle kanang wala gyoy exercise, tapos sige ra kaon og mga unhealthy foods kanang mga ilimnong makahubog no nga wa gyoy kahatag nga kaayuhan sa tuang atay. Og maski nang taas ang mga blood sugar og diabetes, makadugang sa risgo sa fatty liver disease. Kasagaran sa fatty liver, walay sintomas sa sinugdanan. Apan kung magsugod na, makasinati na og kakapoy bisan walay mga ginabuhat-buhat. Hilabihang kabugaton sa tiyan, kabati og sakit sa tuo nga kiliran nga parte sa tuang lawas. Ugusahay ang pagyelo sa mga panit og atuang mga mata. Busa mga kaigsunan, importante kaayo nga atimanon nato ang atuang mga atay. Usa sa mga natural nga pamaagi mao ang pagtumar og herbal food supplement sama sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Dapat masayod kita ang atay, ang usa sa pinaka hardworking nga organo sa tuang kalawasan. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang kapsulang gilangkuban sa 8 ka mga klase-klasing halaman na dunay mga benepisyo sa liver detoxification og immune protection. Mao kini ang makatabang sa pag-alaga sa tuang atay. Apil niini ang serpentina, tabang sa detox og anti-inflammatory. Banaba, maayo alang sa blood sugar og liver support. Luyang dilaw, antioxidant og liver protector. Mangustin, gabon og ang miracle root nga alingatong palig-unon ang resistensya og organ function. Gamiton or tumaron ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule twice a day matag adlaw at least 20 minutos una ka pa mukaon. Mas nindot sa pamahaw og kining panihapon una pa matug. Kini FDA approved og luwas sa tanang edad. Labi na sa dunay kining fatty liver diseases or gusto ka nga makalikay niini. Maunang protektahan ang imuhang atay samtang sayo pa. Prevention is better than cure all the time. Suportahi kini sa natural nga pamaagi. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga suporta batok fatty liver. Alang sa himsog nga kinabuhi. ang tanan. Sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig o kadaghanon nga tubig. Dapat doon na kay prutas o paglihok-lihok. Available ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa tanang butika. Paki-like, follow and share sa Melven Food Supplements Distributor Facebook.

Padayon tayo mga palangka, dinos to ang kapag baruban. Kaoban gapon mga gala si DJ Onyog ng bayan. Hala sugay! Warate oras mga gala, dengan salamat sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Warate oras mga gala, kung nalabang mag-ingon sa to ang Little Cinder. Para sa tuwang sender, grabe kayo ni mo kabuutan ng klase sana. Talagsaon darang bata sa malibo. Nabi uban ng mga bata karon, ag makatrabaho na, mga supingko na kaayo, kalimta na ang mga ginikanan. Pero apan, gumikan sa mong kaayo, wala ka nagminyo. Kaya ang 100% ni mo, sa mong pangandoy, naagad gabuhos si mong pamilya. Uutan kay kang klaseng anak. Pagsama ni mo. Na klaseng pagkababae, pagkadalaga, pagkaanak. Na ay imong mga pagpaubos, bisan sakit na kayo nga parts sa mong kinabuhi ni mo, apan naagi hapon sa mong pagpaubos. Madayon na ka na. Pero advice na ko sa imo, pagkaipog higayon, nagaipog love ang imong kagulingon. Kami nga ginikanan, dili pun ingon nga 100% na lang din pun atong kuhaon ang sweldos tong anak. Ato na lang pong himuong negosyo ang atong mga anak. Ato na lang pong himuon nga tanang kasulbaran sa problema natong maginikanan, isalig na lang nato sa itong mga anak. Ang anak na agihapon na sila mga panginahanglan nun. Ang anak na agihapon na sila'y mga sariling mga desisyon, sariling gusto, o magpaabot na sa mga anak, kalos at na hatagan. Pwede ito mag-remind na kung ako'y problema, pwede ka muhangyo. Karapatan sa ginikanan nga muhangyo sila mga anak, pero dili karapatan sa ginikanan na ako o na lang ang sweldo income sa mga anak. Unya, anak ka sakit pa yun. Kay og muhatag ang anak, ibisyo ra siyang papa. Amahan, nga naminaw karon. Ayaw kayo palabi sa mong bisyo. Kung magbisyo manggaling ka, pagtrabaho, imo. Dili kay, upasakit pa kag-istorya sa mong mga anak. Kita nga maginikaran, dili nato pasakitag istorya to mga anak. Maskin kita may hinungdan nga may may graduate sila, na-plaster sila. Ay sama ra po ta sa panahong bata pa ta, di-plaster po ta sa itong ginikanan. Stay strong lang, sundar. Again, tagaiglabing mong kagulingon. Palipayan na po di mong kagulingon. Sa pila katuig ni mong pagtrabaho, panahon na nga para mag-insoy po ka para sa mong kagulingon. Ang dalaga nga walay stress, walay problema nga hunahunaon. Abli na usab imong kasingka sa gunahuna para sa kalipay. Dili kay imong takluban imong gunahuna kasingkasing nga para lang puros mga pagsulay problema. Uban na si God sa imong kalipay nimo. Tabangan ka ni Lord. Dagang salamat mga sender sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Pagsalig sa kontulumanon, nakamu matagan o bulwanong tambag. Ikaw, unsa man imong problema sa kinabuhi, sumata na karon, ipadangat listo ang tulumanon. Maraming salamat, pagbayong adlaw kaniyong

0: GAFA.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O Malunggay, mas kilala sa Malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kakape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangus na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat na butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
5: di na mapungan
8: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Niya ang mga testimonya.
9: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot na mang kunon eh. Nga, karoy sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayroon. Kasi buntag po kumang bawas. Ang ako lang nga, umalit yung tag Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
5: Para everyday healthy,
8: Magnum C!
5: Mapalit na sa tarang butika,
8: pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Para sa inyong mga pangutana,
8: ay mo kang mumutekst o mutawa sa 0933-812-5818.
10: 10:17.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
14: FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
8: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
10: Isang mapagpalang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang iyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? Pero bago po natin sisimulan ang ating What's Up Doc topic for today, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang para sa mga may sakit, ha. Ito ay para sa lahat ng mga gustong maging masigla at handang harapin ang araw-araw na hamon sa buhay. Ang ating What's Up Doc topic for today, we're going to talk about the liver cancer. Kasabay ang DOH campaign, ang Liver Cancer Awareness Month. Aalamin natin po ano po ba itong liver cancer na ito? Paano ito nangyayari? Mga sintomas, komplikasyon, kung napabayaan, wellness management, protocols. Well, anyway po mga kamakabuhay, diretso tayo sa definition po ng liver cancer.
11: What's up?
10: Ito ay kilala rin bilang isang hepatocellular carcinoma or HCC. Ito ay isang uri po ng cancer na nagsisimula mismo sa liver cells. Tandaan po natin na ang ating atay or liver ay isa sa pinakamahalagang organ po ng ating katawan. As I mentioned a while ago, para itong malaking chemical factory at power plant na sabay-sabay na gumagawa po ng iba't ibang klase trabaho. As I mentioned earlier, siya yung nagpo-proseso po ng nutrients na galing po sa pagkain at inumin. Siya rin ang nagde-detoxify o nag-aalis ng toxins at lason sa dugo. Siya rin ang gumagawa po ng bile para matunaw ang taba. Siya rin ang nag-iimbak ng vitamins at energy para sa katawan. At higit sa lahat, ang liver ay may kakayahang mag-regenerate. Ibig sabihin, kaya nitong mag-heal at mag-repair po ng sarili kung nasira po ito. Pero kapag ang liver cells ay nagkaroon po ng mutation or abnormal DNA changes, nawawala ang control sa pagdami po ng mga cells. Kaya dito po nagsisimula ang formation ng tumors. Kung benign, pwedeng hindi delikado, pero kung malignant naman o cancerous, unti-unti nitong winawasak ang normal liver tissues hanggang bumagsak ang buong function po ng atay. May dalawang klase po ang liver cancer na madalas na nakikita. Una po dyan ang primary liver cancer. Nagsisimula talaga ito sa liver mismo, no? Karaniwan ito sa hepatocellular carcinoma. Pangalawa, secondary liver cancer. Kumakalat o metastasis na mula sa iba't ibang organs gaya po ng colon, breast cancer, or some of lung cancer na bigla ang tumubo sa atay. Sa madaling salita, ang liver cancer ay hindi lang po simpleng sakit. Ito ay isang uri po ng silent killer disease dahil madalas walang sintomas sa early stages. Napapansin lang kapag malala na, no? Alright, before po tayo po doon sa definition, based sa facts and global statistics, according to the World Health Organization, ang liver cancer ay pang-anim sa pinakakaraniwang cancer sa buong mundo at pangatlong sanhi sa pagkamatay dahil po sa cancer. Bawat taon, higit 800,000 katao ang nagkakaroon ng liver cancer globally. Sa Pilipinas, kabilang na dito ang top 10 most fatal cancers. Mas mataas ang incidence sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Ang mga taong may hepatitis B, C infection ay may 20 times high risk kumpara sa walang infection. Sa Asia-Pacific region, bilang dito ang Pilipinas, ha, mataas ang prevalence dahil marami pa rin kaso ang hepatitis at cirrhosis. Ibig sabihin, hindi po ito rare disease, ha, totoong-totoong mapanganib po talaga ito, lalong-lalo na sa ating bansa. When it comes to the herbal therapy tips, no, you can use Makabuhay Vine. Kilala ito as anti-inflammatory at immune-boosting properties. Pwede niyo pong lagain po yan. Turmeric or curcumin, malakas sa antioxidant at anti-cancer. Ginger para sa circulation at digestion. Milk distill, no, or silimarin na clinically proven para pampalakas at pag-regenerate po ng liver cells. Ashita haba at malunggay na mayaman sa chlorophyll, naglilinis ng dugo at nagpapalakas po ng immune system. Dagdagan mo pa ng juice therapy ideas, no? Just like carrots plus beetroot plus apple juice, napapalakas ito sa blood at detoxifier din. Lemon water, simple pero powerful po ito sa liver cleanser, no? Papaya, daon ng papaya at pineapple juice, tumutulong ito sa digestion at liver enzymes. Green juice, just like malunggay, cucumber, celery at apple, refreshing detoxification drink para sa mga atay. Lahat ng ito ay importanteng gawin pong habit. Malaking tulong po ito para sa liver health, no? Paano nga ba nakakatulong EX sa Makabuhay Capsule and EX sa Makabuhay Black Coffee para sa mga may liver cancer? Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala po ng EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
13: Halina't magmakabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
16: Makabuhay Day, mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
10: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programa at diretso po tayo sa tanong, may malaking may tutulong po ba ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pagpapabuti ng blood system or body system at pati na rin pagdating po sa liver cancer at overall functions ng ating katawan. You know what po mga kamakabuhay, kapag pinag-usapan po natin ang liver cancer, ang pinaka-core problem nito ay ang tatlo. Una po dyan, ang chronic inflammation. Tuloy-tuloy ang pamamaga na sumisira mismo sa liver cells. Pangalawa, oxidative stress. Sobrang free radicals na nagdudulot po ng DNA damage at tumor growth. Pangatlo, weak immunity at poor regeneration. Bumabagsak po ang depensa po ng katawan kaya hirap po talaga na nagre-repair at nasisira po talaga ang atay. Now, paano nga ba nakakatulong po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? From anti-inflammatory at liver protection action, marami po sangkap ang dalawang produkto na kilalang-kilala as anti-inflammatory compounds like curcumin from turmeric, gingerols from gingers, at bioactive compounds, makabuhay vine, mangosteen at cinnamon. Ang mga ito ay tumutulong na pababain po ang pamamaga po ng atay at pigilan ang environment na pabor sa cancer cells. I mentioned a while ago po mga kamakabuhay sa part 1 po natin na nabanggit ko po yung mga herbal remedies na kung saan ay halos lahat ng nabanggit ko po ay isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kung titignan po natin mga kamakabuhay na isa sa pinaka key role ng EXL Makabuhay Capsule ay ang anti-inflammatory properties na kung saan ay isa sa mga root cause ng mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Pangalawa, antioxidant shields. Halos lahat ng ingredients po ay mayaman po sa antioxidant just like turmeric, moringa, ashitaba, purple fern, spirulina, guava, rosehip at mangosteen. Collectively, gumagawa sila ng antioxidant shields na lumalaban sa oxidative stress at free radicals na responsable mismo sa DNA mutation at ang resulta na babawasan po ang possibilities ng abnormal cell division at cancer progression. Pangatlo, immune system boosting. Liver cancer patient, madalas mahina po talaga ang immune system nila. Kaya dito pumapasok po ang synergistic effect po from garlic, neem plant, guyabano, ginseng, spirulina at B vitamins na isa sa mga key ingredients ng both EXL Makabuhay products na nakakatulong ito para maging alert lagi at maging malakas ang immune cells, particularly T cells na natural killer cells ng ating katawan na siyang pumapatay mismo sa cancer cell. Detoxifier and repair. Ang liver ay pangunahing organ po sa detox. Kapag overload, mas madaling lumalala po talaga ang cancer. With a combination of the Makabuhay vine, sambong, oregano, malunggay, psyllium husk, at agaricus mushroom ay tumutulong na mas maging efficient ang detoxification. Pagpapalabas po ng toxins at pag-repair po ng liver tissues. Dagdag pa dito, may mga sangkap po na nagpo-promote sa regeneration ng healthy liver cells, isang natural advantage ng atay na dapat po nating suportahan. At ang panghuli, energy and quality of life support. Kapag may cancer, madalas sobrang hina at walang gana po ang pasyente. Kaya dito po nakakatulong na pumapasok po ang Arabica coffee na base with ginseng, ATP peak at HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee. Nagbibigay po ng natural energy booster na hindi po harmful sa liver. Pinapaganda rin po nito ang nutrient absorption at stamina na mahalaga para sa pasyenteng dumadaan po sa treatment. So madaling salita po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay Capsule na parang defender at healer na nagpapalakas ng immune system, nagtatanggal po ng toxins at nagre-repair po ng liver cells. Samantalang the EXL Makabuhay Black Coffee ay parang energizer at protector na nagbibigay po ng kalakasan, antioxidant at dagdag suporta para sa katawan para mas lumaban sa matinding cancer battle at side effect ng treatments. Hindi man ito magic pill o kapalit po ng medical therapy po mga kamakabuhay, pero bilang natural adjuvant support, malaking tulong ito para mapabagal po ang paglalapo ng liver cancer. Mapapalakas po natin ang ating atay at mapapabuti po ang kalidad po ng buhay po ng pasyente. Mga kamakabuhay, ang liver cancer ay isang mabigat na laban, no? Pero hindi po ito katapusan agad-agad, ha? May paraan para lumaban, iwasan at mas mapapagaan po ang kondisyon. Kaalaman plus tamang lifestyle plus natural wellness equals mas malakas po na katawan laban po sa cancer. Huwag kalimutan, kapag malusog po ang atay, malusog po ang buong katawan. Kaya po mga kamakabuhay, sana po ay marami naman po kayo natutunan sa ating talakayan ngayon tungkol sa liver cancer na isa sa mga kampanya po ng Department of Health, ang Liver Cancer Awareness Month, at kung paano maiiwasan at mabibigyan po ng solusyon ang mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. At syempre, para sa gusto pang mabuhay ng mas masigla, masaya at malakas. Para sa personalized na consultation tungkol sa liver cancer, tumawag o mag-text or bumisita mismo sa ating Facebook page ng EXL Makabuhay Plus official page, and of course sa ating Makabuhay hotline number. Always remember, natural ang lunas at holistic ang pag-aalaga. At magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating umay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
9: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
17: Ang lawas heaven, pero ang nawong yuta. Why? Hala no!
6: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pitok-pitok kapsong, mabalik pagali ko uma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pitok-pitok kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pitok-pitok herbal kapsong, kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At nadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texture. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, putas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at

0: at sa Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po dalawang beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga process at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang iyak sa Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. But this is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Kapamilya ka vibes. Welcome na po sa duha ka oras nga panaguban sa kahanginan. Welcome na po sa programang Favorite Mong Request. Ako yung makauban mga ka-vibes, karong orasa, orahantod sa alauna ka-vibes. Ako inyong kuya, inyong kachika, ka-play or tig-play sa inyong mga request. Ako inyong makauban karong ka-vibes sa programang Favorite Mong Request. So, siyempre, dire lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes, alang sa inyong request sa Patnibaya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, alang sa inyong sa mga ka-vibes sa ito, nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Live kita sa Facebook, ka-vibes. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7, Davao de Oro. Pwede ka mo magbilin dito ka mga ka-vibes sa inyong comment, request or patimbaya. O siyempre, sa mga solid ka-vibes sa itong ano sa layong dapit or ano sa bang OFW na itong mga solid ka-vibes nga nagapaminaw or nagatang sa matag live sa itong Facebook Live or Facebook page. Pwede nyo ma-download ka-vibes ang itong mobile app. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FMR Davao de Oro. Sa itong mga solid kapamilya ka-vibes na ito nga nakatune na karon, labi na sa itong mga tricycle driver nga kantod karon ng biyahe gayapon aluyo sa kainit sa panahon. Always mag-amping ka-vibes, always kita magdala og tubig, always kita mag-inom, o syempre ayaw kayo babad sa init ka-vibes. Kay syempre hunim-dumi ka-vibes, luyo sa iyong pagpaningkamot, adunay naghulat sa imong pag-uli ka-vibes. O siyempre sa itong mga tindero o tindera na sa may palingki sa may nabunturan o sa tanang public market karon, kung asa man mo karon na tindera, may pagaminaw, may pag-tune in o may pagpaniunto ka niyong tanan ka-vibes. O siyempre usab sa itong mga solid ka-vibes na silang panimalay karon nga always o always good nga nagatang sa matag programa diri sa itong sibiyahanan. Mayong pagpaminaw, mayong unto ka niyong tanan ka-vibes. Sa mga ka-vibes sab na ito nga naa silang kaumahan karon. Anaa sa ilang uma karon nga nagtanom or nagharvest o sa may mga katikaran dra ka-vibes na nagdala-dala sa ilang radyo, may pagpaminaw o may pag-tune in kaninyo ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes up na itong mga bao-bao driver o tanang driver, jeepney driver, bus driver, basa driver, sweet lover. May pagpaminaw kaninyo tanan sa tanang mga solid ka-vibes o sa tanang mga driver, sweet lover na ito dra. May pagpaminaw, may pag-tune in kaninyo ka-vibes. Ako ang Usbon, welcome! O welcome ka-vibes sa itong programang Favorite Mong Request. Duwa ka oras nga managuban sa kahanginan. Duwa ka oras, hanto dalao na ka-vibes. Ako inyong makauban, syempre ang inyong kuya. Yung kauban na ang inyong kuya, Jason. May pagaminaw sa itong mga ka-vibes sa itong nakatune in na karoon. Sa mga karoon pa nakatune in, welcome ka-vibes. Ako ang usbon na po ng itong mobile text line 0951-220-0478. O siyempre atong Facebook page is FM Radio 96.7 Davao de Oro. O atong mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Isa ka-click lang ka-vibes, makadungog na din ka sa matag programa diri sa itong sibihanan. May pagaminaw, shoutout na ito ning shoutout na ito atong at 1,000 wow, going to 2,000 live viewers. Ay, yeah. Pagaminaw sa iyong tanan. Grabe ka solid sa atong 2,000 live viewers. Akang Huselito de Los Santos, mayingod to ka-vibes. Shout out ko Lihog ka-vibes. Sila Arjun Siliste o Petro Magera. May pagaminaw kanyo dra sa may barangay Linuan. May pagtanaw sa itong Facebook Live kang Ma'am Dalia o Pamin Panos. May pagaminaw sa mga ka-Ma'am Dalia o Pamin Panos o sa tanang Upamin o Panos family nga nakatune sa ito karon, labi na ang mga kasilinganan ni Ma'am Dalia o Pamin Panos. Kang Kolye Ye, kang Ati Ima, kang Loyloy, kang Janine o siyempre kang Boss Kian. Pagaminaw kanyo dra sa may barangay Kabakungan. At ang alas mga ka-vibes, alas 11:14 na. Padayon ka mo sa pag-tune in diri lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro. Kapamilya ka-vibes!

0: Kapamilya, ka-vibes! Kamagaya po na kapaminaw sa programang favorite mong request.
1: Ay, yeah!
0: At syempre, dali lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro. May pagkaminaw sa tanang solid ka-vibes na itong naka-tune in. Or karon pa lang nag-tune in, may pagkaminaw, may pagpanyon to ka-vibes. Welcome sa programang favorite mong request. Duwa ka oras nga panaguban sa kahanginan ka-vibes. Duwa ka oras nga panaguban. O siyempre, sa mga ka-vibes na itong nagtanaw sa itong Facebook Live karon, may pagtanaw kanimo Ate Ruth Rimultaniog dala sa may Tamiya Compostela. Ayong Udto ka-vibes, shoutout Kodri ka-vibes. May pagkaminaw kanimo dala Ate Ruth Rimultaniog. Siyempre, akang Bibi, sa imong mga anak dala, sa imong mga kasilinganan nga nakadungog sa naglanog-lanog ni mga radyo dra. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyo dra. O siyempre sa mga kasilingan ng sub ni mo nga mga Marites. May pagpaminaw sa mga kasilingan ng Marites. O tatanang mga Marites sa tibuok kalibutan. May pagkaminaw kanyong tanan. Mga ka-vibes na to. Mga ka-vibes, yun po na. Gamit yun po na siya sa katilingban ka-vibes. Kaya mauna siyang CCTV sa barangay. Pag-uminaw ka niyong tanahan, muna yung tigpaladula o tigpikatag o mga balita. May pag-uminaw ka niyong tanahan. Sa to na mga taga-Tamiya, nga always yun nga naka-tune in, mga kasilinganan ni Ate Ruth, mga sa tibuok Tamiya, may pag-uminaw ka niyong tanahan. Kung asa man mo karoon ang kapaminaw ka vibes, may pag-uminaw ang usab, may pag-uminaw ka niyong dara Ate Ruth Rimulta niyo o sa tanang Rimulta. Ugniyog family dira sa may sa tibuok Compostela or sa tibuok Tamiya. Kung asam nung nakapaminaw karon, may pagpaminaw, may pagpaniuntog, may pag-tune in kaniyong tanan. O siyempre sa tanang mga solid ka vibes na tong na minaw silang tagsa-tagsa kapanimalay karon, may pagaminaw, may pag-tune in kaniyong ka vibes. O sa tanang mga ka vibes sab na tong anaa sa eskwelahan karon, naghulat sa pag-uli sa ilang mga anak. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong dra. O sa tanang mga security guard na itong, always yun nga naka-tune in. Sa tanang security guard na itong, mga stricto po.
1: Yay!
0: Dili tanan, pero nag-iusahay ka-vibes nga. Pero parte na siya sa pagpanarbaho, parte na siya. Muna siya tigbalan sa ekonomiya ka-vibes.
1: Yay!
0: Kung buutan, rabutanan, wala po ilang may wala challenge.
1: Yay!
0: May pagaminaw sa mga stricto.
1: Yay!
0: May pagaminaw kaniyong tanan. O sa mga ka-vibes na itong, wala pa nakapaniyod to, paniyod to na ka-vibes para di ka ma-brother. Pagaminaw ka niyong tanahan o sa mga ka-vibes sa itong na silang trabahuan karoon nga naghulat sa oras sa ating paniyod to. May pagaminaw, may pag-tune in ka niyong ka-vibes sa mga ka-vibes sa ka-vibes usap na ito. Sa ka-vibes usap na ito always yun nga nagpadala sa ilang mga mensahe, nag-text sa itong numero 0951-220-0478. Dagang salamat mga ka-vibes sa always sa pagpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong request or patimbaya. May pagaminaw usap sa tanang kang Orbuda family dala sa may Bailo mong kayo. Always yun nga naka-tune in. Sa tanang mga solid ka-vibes sa doon sa may mong kayo. May pagkaminaw ka niyong tanahan. May pagkaminaw usab sa buutan ng mayor ka Manuel J.R. Zamora. O siyempre kang SB member UL Zamora Apsay. Kang senior board member Col Herb Zamora Apsay. O sa itong buutan usab kung yan nga governor Honorable Engineer Raul Mabanglo. O ganyan usab sa itong congresswoman sa Distrito 1 Parekar Zamora Mabanglo. May pagkaminaw sa itong mga solid ka-vibes sa itong nagtanaw na karon or karon pa lang nagtanaw sa itong Facebook Live. Shoutout ka niyo ka-vibes. Tanaw na ito atong 2,000 live viewers. Hindi ka dagdang sa itong 2,000 live viewers ka-vibes. Mga ka-vibes, sunod na itong paminawan nga mao ang kantang tahanan ikan sa bandang El Mano. Kini ang kanta ka vibe na kisgot bisan bahin sa tinuod nga gugma o sa pagbati nga nakakita na ka o sa kataw nga imong matawag nga balay o tahanan. Dili lang kini mahitungod ka vibe sa usa ka lugar. Dili lang kini mahitungod ka vibe sa isa ka lugar kundi sa usa ka espesyal nga tawo na makahatag og kalinaw, kalipay o kahupayan. Bisin unsa pa man ang imong giatubang sa kinabuhi ka vibes. O kini ang kanta ka vibes nga puno og pagbati, akahina mong paglaom nga usahay ang pinakamaayong pahulay dili makita sa usa ka lugar, kundi makita sa kasing-kasing sa tao sa imong gigugma. Unsa ka vibes kung na kay usa ka tawo nga imong matawag nga imong tahanan, o kung naamoy gusto nga pahinumdum, pahinumduman kung unsa siya ka importante sa imong kinabuhi. Kining kantaha para kanila ka vibes. Ani ana ang kantang Tahanan Ka Vibes by El Mano. Dire lamang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kapamilya Ka Vibes.

0: sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon tag all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Mindado Rable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jud. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud ako paminaw. Murag, okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigay sa lawas.
2: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa Bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rosalinda Prestico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite Hmong request.

0: gwapo ra ka sa inyong balay, pero sa gawas, ambot lang. Huwai! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Kapamilya, ka-vibes, ano yan ito sa katapusan? Itong programa ka-vibes, yung takat ako oras alas 12:53 na. Grabe ka nila sa oras ka-vibes, murag mga pa'y pagsugod. Dalira kayong duha ka oras ka managuban sa kahangin ka-vibes. Murag bago pa lang kayo nagsugod sa itong mga requests, greetings. Akulitan og mga paboritong mga kanta ka-vibes. Sa panang oras, siligin na itong mapungan, muna giniyang panahon sa atong pagpanamilit. Sa tanang nakauban na ito, gikan sa unang kanta, hantod sa katapusang awit ka-vibes. Dagang salamat sa inyong pagpadala, or dagang salamat kaayo sa inyong walay kakapoy nga pagpaminaw og suporta sa programang favorite mong request. Mainit yung nga pagpagmusta ko, salamat sa tanang solid kapamilya ka-vibes or mga solid listeners na ito. Sa mga driver nga nagbiyahe karon, amping kanunay sa mga vendors o sa mga empleyado nga nasa trabahuan karon. Sa mga estudyante nga nasa eskwelahan o sa mga estudyante nga nanguli na o sa mga inahan o gamahan o sa tanang ka-vibes kapamilya nga naghahatag og panahon na ron makiguban na mo or nako karong adlaw ka-vibes. Dagang kayong salamat. Bisan unsa pa man ang giagian or giatubang nimo karon ka-vibes, ayaw gyud kawala og paglaom. Ang matagpagsulay adunay katapusan o ang matagluha adunay katumbas nga kalipay ka-vibes. Padayon lang sa pag-ampo pagpaningkamot o pagsalig sa taas. O ginumduming pagpabiling mapainubsanon. So, siyempre, pagpabilin, pagmahal sa iyong pamilya, pagatiman sa iyong panglawas. O siyempre, pagpahiyom, bisan lisod ang adlaw ka-vibes. Kay usahay ang imong pahiyom, mahimong inspirasyon sa lain nga tao nga naglisod usab. Daga salamat kayo sa inyong mga song request, greetings, birthday shoutouts, so mga mensahe nga inyong gipadala. Kamugid ang kasing-kasing sa itong programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Cup's favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this...
5: Pungan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum C!
6: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Provenantis Tidyod, kay magkahatag at kukusog sa imong lawas. Tidyod ka magmahay, ani, kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto nga mga herbal capsule, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
5: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Maramag, Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy ug San Andres Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yun ko sa Magnum C tungod kay ako nagayad na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyud ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang yun siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Murilla.
9: Good morning, Mang.
10: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pina tang duha.
9: Pumunta ng...
10: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
9: Pumunta sa aroma ni, uy.
10: Ay, syempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
10: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, magawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
4: Sigurado ka?
5: Sex.
4: Ayaw sa. Didili ko ang dam. Pasin mabuntis ko.
6: Marriage and career.
3: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
4: Natural. Kay sige kang pambabae.
6: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
3: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
6: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Ni anak yung kuya balay. Malipay guni akong asyawa karon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Og karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapalig-on sa tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na kunin mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnum C akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaanay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!

0: Isang mga nangaraw po sa ating lahat, mga kaibigan. Hello po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake and si Mommy Lucky. Maayong...
0: As useless. Kami na po lang inyong makauban.
1: Tanawa. Akong gina-encourage ang tanan nga maminaw mo tanaw sa itong Facebook Live.
0: Why?
1: Kay tungod, si Mommy Lucky pula na kayog nga bill. Kagahapon, manggudag, yung adlaw, yung simana, sige, panginaway, kapinjig. Sige, Mommy Lucky, luspad kayo.
0: Magtanaw mo kung sa camera, Mommy
1: Karun
0: Lucky.
1: Karun ba, tanaw, wala na ko nakita ang camera.
0: Wala, pula na kay nga bill.
1: Pula na ba ako nga bill?
0: Nga bill kayo ay
1: pula. Ako lang ipangandama ni Karun. Ho, no? Sa isa kadlaw, kaduha kita maligo para... Pagtanaw sa tuwa kay murag ka nang
0: kato ni aging adlaw magus Mommy Lucky kato bang sa camera perting luspada yung kung luspada man ni Mommy Lucky abi pa lang way kaon
1: ha naman
0: abi pa lang pinasag dance ban na oh, pula na kayo
1: lagi akong kuan so nga yellow lagi
0: ako yeah, guwapa kay diri oh tanaw
1: guwapa diha pero diri sa Facebook kay dili ngit-ngit
0: maot lang yung cellphone maot yung cellphone
1: ah ayaw maot yung cellphone na ni panghatag na lang siguro na ako ni
0: isa magkataharap po sa ating lahat mga kaibigan. Samahan nyo na naman po kaya samahan nyo na naman po kami mga kaibigan. Dalawang oras po tayo magsasama-sama. And of course ang programang ito mga kaibigan ay ang programa ito mga kaibigan ay inilaan po para sa lahat ng mga gusto mag-share ng kanilang kwento, mga kwento na pwedeng kapulutan ng aral habang kayo po ay nagre-relax sa mga ganitong oras. And some of you maybe nasa mga nagkadaiyang trabaho, ayan, na pwedeng habang nagtatrabaho na i-entertain tayo sa pakikinig.
1: Yes, naaaliw.
0: Ayan, at hindi lamang nakakaaliw mga kaibigan, may mga kwento rin na pwedeng kapulutan ng aral na sometimes tayo mismo habang nakikinig nakaka-relate din. Maka-apply po ta sa ito ang kinabuhi.
1: Oo.
0: Makaingon po ta, oh. Makaingon po ta nga. Pariho lagi may storya sa kinabuhi. Mm-hmm.
1: Gili lang pareho sa storya, Captain Jake. Kanang pwede po ka makahatag, maka-impart sa imuhang kanang pwede ni mong ma-share or ma-advise bakaroon sa ito ang story of the day for today.
0: Ayan.
1: For today, like sa for tomorrow.
0: Araw po na Tuesday, mga kaibigan. Simulan po natin ang ating araw, mga kaibigan, ng isang magandang mensahe. Ano ba ang magandang mensahe?
1: Ay, nako, eto, Captain Jake. Nindot ka, ini siya nga pagtulunan.
0: Sige daw.
1: Usahay mong good, Captain Jake, pag tanaw niya to sa tong kaugalingon.
0: Nanay na yung comment, kadali lang ha. Nindot kay basaha, o basahon, no?
1: Sige
0: kagwapa o kagwapo ninyo, oy.
1: Ups, papeng!
0: Ambi mong Gcash, bigay padalaan.
1: Senda yun. Ang pinakanindot
0: yun. Joke.
1: Pampalami man siya, Cap, sa pagsugod sa imuhang kuan program. Mampalami na siya ba?
0: Pampagana. Sige, Mami Lucky.
1: Pampagana, speaking of pampagana, pag makadawat tao mga precision or di ba kaha, mga pagtulon and Captain Jake, na yung mga panahon yun nga musaka tong kabuhi sa itong utok, no? Di na ta magpasturya, di na ta magkaton. Nga, pinaka-importante biyagi, Captain Jake, ang learning. Learning is continuous dapat. Dili na siya dapat maputol o siyempre maminaw ka sa mga tao nga nasa unahan sa imuha, di ba? So we have to be open to learn, unlearn, and relearn.
0: Ayun!
1: Be open to learn.
0: To learn?
1: Unlearn. Kato mga dili maayo nga pagtulunan.
0: Unlearn.
1: Og relearn.
0: Relearn.
1: Padayon sa pagtuon.
0: Ayun. Tulun na kahugnaan mga kaibigan ha. Learn, unlearn, og relearn. So na to, learn, unlearn o relearn. Kung ang pag-learn, ibig sabihin mga bagay na hindi mo pa natutunan. Ayan. At sa mga bagay na natutunan mo na pero hindi naman nakakatulong, yon ang dapat i-unlearn. Tanggalin sa sistema. Dili pwede kay bawa naman kuha na. Ayan. Kung hindi po nakikita natin sa sarili nating buhay na hindi nakakatulong, hindi nakakapagbigay ng ambag sa buhay natin, yun yung mga bagay na dapat i-unlearn, Mami Lucky. Tanggalin natin
1: sa sistema.
0: Hindi porkat yun ang mga nakasanayan na, hindi porkat yun ang nakikita natin sa paligid, ay yun na ang tama.
1: Mm-hmm.
0: Pagka hindi nakakatulong sa atin bilang tao, mga kaibigan, lalo't higit, yung mga bagay na natutunan natin ay sa halip na maganda ang naibibigay nito sa atin, ay bagkus ang ibibigay pa ay kasamaan, yun ang mga bagay na i-unlearn, mga kaibigan. Tapos relearn, yung mga bagay na natutunan, patuloy na pag-aralan, i-explore, ano pa ba, Mami Lucky? Palambuon.
1: Palambuon.
0: Mona, relearn.
1: Relearn. Kanang, or di ba kahang Captain Jake, ng mga pagtulunan, nga imuhang balik-balikon yun gihapon.
0: Yun.
1: Kaya nausay mo yung Captain Jake, kabalota na nakatunan na nato sa kabutang, pero mas nindot po nga, ato ang balikan ng atong natunan.
0: Relearn.
1: Pag na, pag-ingana imong auto, Captain Jake, no, daghan tig mga opportunities mo sulod sa imong huna-huna na daghan mga opportunities nga maabot po sa
0: imong. And the biggest room in this universe, mga kaibigan, in this world, is the room for...
1: improvement.
0: The room for improvement. Mauna yung pinakadakong kwartos kalibutan o sa universe. Room for improvement, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ha? I hope na nindot kayo ng aming sayo, mami Lucky. Learn, unlearn,
1: and relearn.
0: Relearn. Ang mga bagay na hindi nakakatulong, yun yung mga bagay na dapat i-unlearn. Tanggalin sa sistema.
1: Tanggalon.
0: Di porkit na anda na, mauna na yung maayo, dili po, mga kaibigan. Mga bagay na hindi nakakatulong, dapat tinatanggal sa sistema.
1: Mm-hmm.
0: Tinatanggal natin sa ating sarili. At mga bagay na nakakatulong, lalo't higit mga bagay na makabubuti sa atin, yun mga bagay nating pinagtutuunan ng pansin, pinag-aaralan. No? So yan po ang mensahe natin ng araw, mga kaibigan. Ang mensahe niya na ihatid sa inyo ng
1: Magnum C,
0: the most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pinagkakatiwala ng mga seniors, pinagkakatiwala ng mga nanay at tatay, ang Magnum C Herbal Capsule para na sa may mga problema sa resistensya, dali magsakit, dali magluya, mga samad, gadugay, maayo, hubakon, kanabitong daling mahapo, daling kutasan, Magnum C Herbal Capsule. Maayo kay niyana. Kung diabetes naman, naputay Magnum C Dia Care po, mga kaibigan. Ang Magnum C Dia Care may serpentina, may makabuhay, may pine bark at insulin powder na malaking tulong para i-regulate po ang sugar natin sa katawan. Malaking tulong yan sa may mga diabetes. Kung doon na may mga kailang diabetes, ingna sila nga, doon ay Magnum C nga Dia Care. Barato lang na kay 12 pesos lang.
1: 12 pesos lang. 12 lang, dili 15, dili 18. Ay,
0: mauna yung pinakabarato. So, diyan na mo, ang pinakabaratong food supplement sa market, Magnum C. Ang brand na Magnum C, mga kaibigan. Ubus ang presyo niya, ang quality garantisado, mga kaibigan. FDA approved din po yan. At sa lahat po ng mga hindi pa na-try o na-try ang Magnum C, subukan po niya Magnum C Dia Care. Malaking tulong po yan dahil may makabuhay, pine bark at insulin powder at serpentina na malaking tulong sa ating kalusugan. Magnum C Dia Care para sa may mga diabetes. Kung haplas ang istoryan, doon ay haplas. Pangitaan lang ang Magnum C nga massage gel. Kung halimbawa, doon na kay kailang ipanuhot, sakit ng kalutahan, walay household po, mga kaibigan, walay panimalay nga way haplas.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, kay kasagarang balay, ang atong mga immediate o kanang dinalian ng mga first aid, labi na sa mga panakit sa kalutahan,
1: kanang mga sakit sa
0: panuhot,
1: push-on,
0: haplas yun na, mamilaki.
1: Mm-hmm.
0: So kung haplas ang istoryahan, ayaw kalimti o dapat wala ni o dili ni makalimtan o kanang kinahanglan na agnes panimalay.
1: Yes.
0: Magnum C Herbal Massage Gel. Haplas nga maayo kay humot, bugnaw, manuptop ang kainit. Magnum C Herbal Massage Gel. Humot kay nga klaseng haplas. 95 pesos lang sa inyong mga sukay butika, pharmacy, sa inyong mga lugar.
1: Yeah. So napod tayo ka ng kung gamay, pwede niyo butang sa inyong bulsa pag magbiyahin mo, labi na ka itong mga hilig mo biyahi, labi na
0: biyahilo.
1: Ka mo. Ay nako, ang mga anak, mga estudyante mo adtoog kay nang Davao Ciudad para mang eskwela, ay nako, nindot kayo nga to ang Magnum C Refreshing Oil. Handi lang na siya, gamay kaayo ni butang mo si mong bulsa pagka nang panuton ka pagbiyahe o di ba kaha Captain J ka na maglabad imong uno,
0: yes,
1: dagaton ka,
0: kasukaon
1: ka para
0: nalipong.
1: Nalimpong ka, gikabuhi ka.
0: Butang ni na Magnum C Refreshing Oil.
1: Refreshing.
0: Ana na sa ilong, ihana sa ilong. Oh.
1: Yeah. Simot-simot
0: lang sa ilong. Nga ibutang na ni mo sa imong kuan kanang bangag sa ilong kanang imong ihanang kanang roll on sa imong ilong, oh maulian jud na imong
1: maulian jud ka.
0: Mao na Magnum C Refreshing Oil, barato lang buna, 95 pesos lang sa mga butika. Basta Magnum C, nagpabiling
1: epektibo, barato.
0: Padayon mi nga ga-invite sa mga isulan, mga taga-isulan at mga taga-surala na magkita-kita tayo next week na po, mga kaibigan. Nami sa isulan Sultan Kudarat next week June 27, nami diha sa Barangay Kalawag 2 diha sa isulan, alas 8 po ng umaga, dyan po sa isulan. At pagkatapos po sa isulan, diretso naman kami sa Surala, sa Municipal Gymnasium sa Surala, alas 2 ng hapon?
1: Alas 2 ng hapon.
0: Ayun, Surala, alas 2 ng hapon.
1: Surala Municipal Gymnasium sa Surala, South Cotabato. Magkita-kita ta sa mga utod, tada nga namati sa aton, sa mga listener, tada ay hindi ko mo malintan nga may ara na ta sa Caravan Day, magkita ay tada nga adlaw.
0: June 27.
1: June 27, alas 8 sa kaagahon sa maisulan kag pagka alas 2 sa hapon, magkita ay ta sa Surala.
0: Ayun.
1: Te, amo na iya, magkita kita, ay gintaya eh. Hindi ka na malipat-lipat ha, hindi mo malipatan sina.
0: Bantay ha.
1: Bantay malipatan mo sina kay, ay grabe, gid. Maakigid ko sa inyo. Paan mo na maakig ka?
0: Ang luod.
1: Hindi, maakig ba? Balaba, maakig ba? Masuko.
0: Ah, mo din.
1: Pag hindi ka muna magkanto, maakigid ko sa inyo.
0: Oh, de, kita ta ha, sa surana.
1: Para hindi ka maakig.
0: Anyway, sa lahat po naman naka-endabay, live tayo mapapanood sa Facebook. Pangitalang Captain Jake
1: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Pag-comment mo din sa inyong mga greetings, pag-comment mo din sa inyong mga messages para mabasa na do. Ngayon, nabog ko ihatag nga 1,000 pesos, another 1,000 pesos mga kaibigan, sa consistent nga ga-follow, consistent nga ga-post, ga-share sa doon ang mga postings sa doon ang social media account Mami Lucky. Mamaya po i-announce natin ang kanyang pangalan sa pagpapatuloy po ng programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake ug si Mommy Lucky.
1: Ang programang ito, mga kaibigan, natin sa inyo ng Mutya Kojic Papaya Soap, mga kaibigan. Mutya Kojic Papaya Soap. Sa mga gusto mo, hamis, magwapa, ang pamanit na ay Mutya Kojic Papaya Soap. Mapalit na sa mga grocery stores, mapalit na sa inyong mga suwi, butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Gusto niyo sabon na pangpatanggal sa acne, blemishes, pimples, mga pimple marks, na ay Mutya Kojic Papaya nga sabon nga humot na lami pagyugay panabon. Nya gusto kag mo humot pod kay naay ka nang or kaliskison og panit, like for example makaligo nya. Naay kaliskison og panit pamilaki. Kanabang inighuman ni mugligo, matinga kang human magligo nang manlas man og tarong or na manlaw magtaro pero pagka imong anaon nang yang panit naay
2: dry skin na
1: dry siya. Dry skin ayon no. So naay ka nang Mutya Kojic Papaya Lotion po, mga kaibigan. Ang Mutya Kojic Papaya Lotion humot nga sabon. Palit lang kausa para makahibaw ka unsa kanindot ang Mutya Kojic Papaya Lotion. Palit lang kausa para makahibaw ka kay di man imo mahibalan nga humot, guwapo dai siya gamiton.
2: Yeah.
1: Sulay lang makapalit mo na sa mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, marami po ang nagpapadala ng kanilang mga greetings ngayon sa live.
2: Yoy.
1: Mga nanonood po sa amin sa Facebook Live, Mami Lucky.
2: Ayan, gusto na ako i-greet pod for Captain Jake sila Nanay Lalay. Nanay Lalay o si Tatay Fernando sa Midsayap nga namino karon, oh. Captain Jake. Sa CJ Carinderia. Nagisendan ko ni Gio picture. Ano ko ko? Pakita na
1: ko. Sa camera. Oh.
2: Ano ko, Captain
1: sweet
2: Jake.
1: Sweet kayo, sweet kayo.
2: Kinapunta nga makaabot taan ni Idara.
1: Aba, kasi pangalan, Tatay.
2: Si Tatay Fernando o si Nanay Lalay.
1: Nanay Lalay o si Tatay Fernando. Pakita sa camera, Mami Lucky.
2: Grabe ka sweet sa mag-asawa. Oy.
1: Kanawa ilang ginainom. Magnum si Barley Coffee. Coffee.
2: Thank you kayo.
1: Mga senior na, ha?
2: Nanay Lalay o si Tatay Fernando. Siyempre, gusto lang na ito kamustahan po o magpasalamat at Captain Jake Namino po sila karon ang mga taga-butika Totik sa Midsayap. Out of stock na daw ang Magnum si Herbal Capsule.
1: Oy,
2: okay, Magnum si Herbal Coffee. Dara sa may nagbutika visit dahil ni si Kuan, si Gio. Ako dyan, Gio. Diyan mabangbang ni siya.
1: Di na mapugnan si Gio. Kay
2: murag daghan kay ni siya anak kagibuhi ba
1: ganahan sa mga ganahan sa magsuri-suri sa mga butika kay daghang mga guwapa nga
2: tinderas butika. Atik di ka Gio, ha, mo na ang purpose mo paglakaw-lakaw, ha,
1: daghang mga guwapa nga mga tinderas butika. But anyway, ito na pa mga greetings, mga nanonood po sa amin sa live, sila Boss Joel Sumalo, ayan si Carolina Gragasin, ayan namino si Calizel, si Niza, Nanay Flor Flores kanindot sa Music Kapitan, makahinumdum sa to ang kabatanon kani adto.
2: Ah, bata ang paghihapon nai. Young at heart.
1: Yeah, and sometimes when we touch.
2: Sometimes when we touch. And the honesty is too much. Akala mo kakapon.
1: I don't know, ha.
2: Si A.L. Ibanez, sanina, karong mga taga-duwata, Mongkaya, salamat sa pagpaminaw. Si Queenville Aguirre, salamat sa pagpaminaw. Von Midera, Shani Perez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Apple Molinas, si M. Goli, mga taga-Mongkaya, Davao de Oro, thank you very much po sa inyong pagpaminaw.
1: Si Mary Chris Lingkasan, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa Mipangi na Bunturan. Uy, mga taga-Pim, Mipangi, duol rani sa mua. Kay bawa ba mo nga nagpuyo ko diyan sa Onas New Cebu nga?
2: Mm-hmm.
1: Oh, niya diha mi mamakta sa Onas Mipangi, kay diha man ang pagalingan mais sa Mipangi na Bunturan. Mipangi, dili ba ni Mawab, sakop sa Mawab ni Mipangi na Bunturan na dahil ni? Davao de Oro, Mami Lucky, si Mary Chris Lingkasan, naminaw sila karon sa itong programa. Salamat po.
2: Thank you. Sa mga taga-Tubod, Surigao del Norte, Captain Jake, naminaw sila si Leoline Dencagams. Ayan, naminaw sila sa live, naminaw po sila sa radyo.
1: We have 39 live viewers, mga kaibigan. This is our challenge. 41 na. Paabton daw nato ni 100. Kung makaibawa ba tanga, naabagay 100 kataong nga naminaw sa tawakaroon. So, layan daw nato, Mami Lucky.
2: Ah,
1: 100 lang. We have 40 naman. 40 live viewers.
2: Atong tinawot.
1: I-check nato kung naabagay 100 kataong nga naminaw sa tawa sa Facebook karon. Or sa ato sa radyo, nga nitanaw sa Facebook. Ayan. Just in case po, mga kaibigan, may mga internet kayo pa, just check Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky. Ayan, oh. Si Jimmy, mga shoutout po sa family sa Isulan, ang Nota family sa Tacorong City, Alabado family, lagi po nakaantabay sa inyong programa. Salamat po, Jimmy. And si Yachang Vlog, namina sa programa, birthday ni Christopher Braza. Birthday ko ngayon, Christopher Braza Rufinos, aka Chia, aka Yatchang Vlog. Ayan.
2: Hi!
1: Salamat po sa inyo. Happy birthday!
2: Happy birthday, Novi Nabre!
1: Uy, nadungagan ng tulo. Nadungagan tulo. 43 live viewers, mga kanya.
2: Hala, hala.
1: 43 na.
2: Paabda na tanag 100. Si Vincent Erezo, mga taga Claver, Surigao, del... mga taga Claver, mga gwapo-gwapo mong gidayin ni silang duha, oy.
1: Buyag-buyag, asin Gcash, bigay padalan.
2: Masend ka ni Nikap, ah. Mga taga San Ricardo, Southern Leyte, Naminaw, Karan, Captain
1: 46 Day. Live viewers na mga kaibigan. 46, nadungagan ng unong katao nga naminas ng programa sa radyo, tapos nitanaw sa Facebook. 46 po mga kaibigan. Si Dalia Ofamin, nakaantabay sa programa natin. Thank you po, ma'am Dalia Ofamin. Si Louis Morales, de sa Masagana, Luna, Kabakan, nakaantabay po. Lagi sa programang LSMC. We have 55 live viewers.
2: Hala ka di ano?
1: Salamat
2: si Bebs Osob. Maraming salamat ang mga taga. IMASH Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon. Uy, naminaw ka ron sila. Daghan kayo may available ng Magnum C products din ha sa may Don Carlos Bukidnon.
1: Sa IMASH Pharmacy.
2: Sa IMASH Pharmacy, naminaw sila karon Captain Jack. Kung available lang itong products din ha sa Magnum C Herbal Products.
1: Sa mga gwapa di ha sa IMASH Pharmacy, hello po sa inyo. Darating po ang Magnum C team karong June 20 di ha sa Maramag Bukidnon. Tapos maabot sila di ha sa Don Carlos. Ang ato ang mga DJs di ha, si Papi Charles, si Kuya Erwin, Kuya Erwak.
2: Yes. Ayan. So magkita-kita ta dira ha. Ano nga dawa ha, musuri ta di hapon. Ana si Gio Baalaga. Kahibalo lagi ka sa akong lip tint, Gio. Magduda na ko ni mo.
1: We have 60 live viewers mga kaibigan. So 40 na lang katao ang naminas ng programa nga nagpa-load pa karon kay mutanaw sa live.
2: Ato dun eh. Lantawin doon na ito ni sila Captain Jack kung si Mami Lucky Be. Si Crystalline, naminaw karon ng mga taga-Barangay Kigan, South Upi, Maguindanao del Sur. Thank you very much po. Francis Flores, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ann Mijares, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si CRL, 1 week.
1: Henry Gonzalez, nakaantabay sa programa. Si Ivy Garino, nakaantabay sa Sorala. Shout out po kay Nanay Johnny Saguba. Nanay Johnny, maraming salamat. 65 live viewers mga kaibigan. 65 na.
2: Yeah. Si Ate Lizelle Zaniza, maraming salamat sa pagpaminaw. Nanay Flor Flores, salamat sa pagpaminaw. Si Cathew, taga Compostela, thank you very much sa pagpaminaw. Marie Crisita Lingkasan, salamat po sa pagpaminaw. Og namina po si Jeremy Tampos, ang mga taga Compostela, Davao de Oro.
1: Salamat po sa ina si Lorena Hunko mga kaibigan. Og mga taga Santa Josefa, hapit na mumuan ni si Margie Pareha, maraming salamat. Si Jean, paano na pangalaw? Jean? Salamat sa pagpaminaw kay Joe Garcia from Mandoy, Ribalde, Balaguan, Santo Tomas. Thank you po sa inyo.
2: Ayan.
1: We have 61 live viewers. Niundang ang upat kay niundang upat kay walay load siguro. Atong tanaw
2: free data lang siguro.
1: Tanaw na to, i-check na to. Umabot pag itag 100 ka tao.
2: Ayan.
1: Just to know mga kaibigan nga nai na nakadaghan nga
2: naminaw. Yes. Garcia, uy, Janet, salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po at karon Captain Jake. Si Von Midel, Janet Kabangisan, ang mga taga Mizayap North Cotabato, salamat sa pagpaminaw. Bobby Tuyugon, salamat sa pagpaminaw. Si Jovelyn Mindal, nga always nagpaminaw sa to. Si Nanay Victoria Balaad, hello Nanay Victoria Balaad.
1: Jocelyn Asdar, maraming salamat. Si Jerry Abraham, maraming salamat. Mga taga Monte Vista, maraming salamat po sa inyo. Dominadors sa Tagal, Dominador Tagal, maraming salamat po sa inyo. Tagal Family de Trento, salamat po sa pagbasa. We have 68 love viewers. 30 na malagi kulangan eh. Tanawin ko na ito, makabot.
2: Pagpaload na mo, pagpaload na. Para makakita mo sa dagway na mong doon ni Captain.
1: Grabe po, mura gini tanawin. Tanawin nung gunago. Gusto na mo i-check mga kaibigan kung unsa ba gagkatagahan tig paminas Magnum C or sa tuwang LSMC. Hintana Place, maraming salamat po sa inyo mga taga San Francisco. Shout out po sa inyo Hintama Place. Thank you po sa inyo pakikinig.
2: Ayan, ang mga taga Guansing Drugstore, Captain Jack, out of stock na po daw ang half plus ug Magnum C Herbal Juice. Ay, grabe.
1: Ayan, Rongel Bungkalo, nakaantabay sa programa natin diyan sa Mungkayo. Thank you po sa inyo pagpamina. We have 67 live viewers mga kalisud na pakyat to na niwala. Ay, siguro ay abot 100 at pagpamina.
2: Naglase na magulong one cup. Naglase na.
1: Si Genedine Noble Agramon, maraming salamat po mga taga Davao A Plus Corporation diyan sa Maramag Branch. Lagi po nakikinig sa programang LSMC. Ayan, thank you po sa inyong pakikinig.
2: Ayan, thank you po. Gina Jovelyn Mindal, thank you very much po. Kay Sarah Hineroso, mga taga Monte Vista, Davao de Oro, God bless din po sa inyo. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga taga New Corellia, si Richelle Varquez, maraming salamat. Pakigreet po sa akong papa, si Ray Varquez, nag-birthday today.
2: Happy birthday to you. Jimmy, salamat sa pagpaminaw, mga taga Isulan. Ang Nota Family, Ugang Tacoron City, Alabado Family, maraming salamat po.
1: Manda 25 po, na lang yung kabok, Mami Lucky. 75 na kabok ang nananaw sa Duwas Live. Mga taga Mergrande Resort,
2: uy,
1: thank you po sa inyong pagkikinig.
2: Thank you, salamat. Rose Tagalog Kua, watching for and listening sa mga Gabi's League City sa SBPDC Finance
1: 70 Office. Na lang yun ang kulang, mami. Laki kay 83 na yun. I-check na ito kung mabot magiging 100.
2: Ma'am Karen, sa Jucardo Japan Surplus, maraming salamat sa CJ Arellano. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Kay Manolo and kay Kuya Job, thank you.
1: Sports game highlights, may habang Captain Jay, Mami Lucky, namin sa inyo karon. Ako mga kaubanan sa trabaho, sila Tuklaw o si Ibay. Kuya, huwag mga pangalan na Tuklaw o Ibay.
2: Tuklaw o Ibay, kuya, pangalan na.
1: Well, ay pangalan di ha.
2: Rosa Mortala, salamat sa pagpamina.
1: 14 na lang yun ang kulang dahil we have 84 live viewers, mga kaibigan.
2: Mo ba? Di na ginako makita. Ah, 86 na ganyan.
1: Oh, 86 na. 14 na lang yun. 14. Tanaw na ito, kumabot pag yun siya. Si She I Real, mga taga Kapalong Maniki. Ayan, Maniki, mga taga Maniki, Kapalong. Marami salamat po sa inyo pagpamina. Si Yvonne Celeste. Si Jean Palbaker. Marami salamat. Si Tina Villariza, nakaandaway sa programa natin. And si Virgo Marfil, nakaandaway sa programa. 11 na lang yun ang kulang, Mami Lucky.
2: Mami Lucky, paludi ko.
1: 92 na yun, Mami Lucky. 8 na lang yun ang kulang. Watching from Kalinan, si Jackie Tuando, nakaandaway sa programa natin. Salamat po sa inyo. Thank you po.
2: Grace Comison from Valencia City, Bukidnon, every day sila naminog, Captain Jake. Usahay lang sila mag...
1: Kinsa na, taga Aymash.
2: Taga, dili, taga ano, taga... Bukidnon, taga Valencia, Bukidnon. Mari Chris Budado, marami salamat sa pagpamino. Mga taga Tagum City, hello po sa inyo. Sa mga taga Tagum.
1: Wa pagin niya po 100 na. We have 85 live viewers, mga kaibigan. 90 na ni ganihan. Wa pagin ang lima. So sayang kayo maabot na ni 100 para maundang na niya itong istorya.
2: Si 88 na gano'n, 88 na.
1: 89 live viewers, mga kaibigan. Si Jenny Palbaker, namina sa programa. Si Mary Ann Ruelo, guapa. Ayan, thank you po sa inyo. Salamat po.
2: Rina May, Ranario, mga taga Remedios Esperanza, marami salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Dalia Ofamin, nga suki kaayo sa itong Magnum si Herbal Coffee, nga lami kaayo pati daw ang sabon nga mutya. Mommy Lucky, wala ba ko nakapadala sa imo ha? Sige, padalahan ta ka. Si Alagad ng Butas.
1: Kuyawan, sige, Alagad ng
2: watching
1: Butas.
2: Watching from Kabakan. Kung baano sa itong mga pangalan. Kuyawan, pangalan. Bambi Panizales from Isulam. Maraming
1: pito na lang din ang gulang. 93 live viewers, mga kaibigan. Larga na da. 93 live viewers na po. Ayun, at least kay Bao na may hanga. Naaday naghantig paminas sa programa sa Love, Sex, Marriage,
2: oo,
1: and Career.
2: Hindi lang gito sila kaino.
1: Salamat po sa inyo. 95 live viewers. Lima na lang gulang, Mami Lucky. 5 live viewers na lang kulang. Si Mariel Balde, nakaantapay sa programa natin. Si Gina Kualing, maraming salamat. Si Maria Ributa, nakaantapay sa programa natin. 100 na yun, Mami Lucky.
2: Ang mga taga-bisling si Mariel Balde, thank you very much sa pagpaminaw. Si Maria Ributa, ayun mo na. Jose, si DJ Chacha, hello from Isulan, JM.
1: Isa na lang yun, 99 na lang yun, 99 99 live viewers, mga kaibigan. Di pa yun, mabot na 100, 105.
2: Paabta na ninyo.
1: Salamat po,
2: 100.
1: Salamat. Nabot na.
2: Oh. Kayo, pula na ba kaya ko ang nga Bill Roy? Pwede kipangandaman, ha?
1: Dahil dyan, mamimili si Mami Lucky ng lima na bibigyan po niya ng Mutia Dio Spray. Mutia Dio Spray, mga kaibigan. Salamat po, mga kaibigan. Alam po na, at least kay Bao Mihana, na minaw din mo ganyan. Abot na kita 100 ka, Bao. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Here.
1: Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Sa lahat po ng inyong makatapakinig. Kay Captain J, kay Mommy Lucky, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na araw-araw po akong nag-aabang sa inyong programa. Hindi ko po lubos sa akalain, Kapitan, na darating ako sa ganitong pagkakataon na ako mismo ang magbahagi, mag-share po ng inyong kwento. Nasanay kasi akong sa pakikinig lamang. Kontento na ako sa pakikinig lamang ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wendy.

Minsan ang buhay, kapitan, ay talagang matalinghaga. May mga bagay na gusto natin, pero hindi naman natin nakakamit. May mga bagay rin naman na hindi natin inaasahan, pero yun ang dumarating. Kagaya ng aking karanasan, nang ma-inlove ako sa isang lalaki, kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Arnold. Nung magkagusto ako sa isang lalaki, kapitan, nung magkagusto ako kay Arnold, tila parang ang tingin ko noon, kapitan, ay siya na lamang ang nag-iisang lalaki sa aking buhay. Yung tipong wala akong ibang iniisip sa araw-araw. Ang mapansin niya, ang darating ang araw, kapitan, naliligawan rin niya ako. Wala akong ibang pinangarap noon, kundi ang dumating ang araw na maging kami, magkaroon kami ng relasyon. Kung gaano ko naman nagustuhan ang isang lalaki, kapitan, ganun rin naman ang isang lalaki o ibang lalaking nagkakagusto sa akin, subalit hindi ko naman ito gusto. Siya si Vincent, ang lalaking laging nanliligaw, gumagawa ng paraan para suyuin ako. Nung una, kapitan, ay lagi itong pumupunta sa aming bahay, hindi para dalawin ako, kundi para kilalanin ang aking mga magulang, kundi para maging kaibigan ng aking mga magulang. Subalit kahit man anong gawin ni Vincent sa mga pagkakataong yung, kapitan, ay talagang hindi ko na-appreciate. Hindi ko kasi maibaling sa kanya ang aking atensyon dahil nakatutok lamang ito sa isang lalaki. Sa lalaking nagugustuhan ko. Sa lalaking kung saan ako na in love. Sa lalaking matagal ko nang pinangarap. Lahat kasi ng mga qualities, katangian, kapitan, ay hinahanap-hanap po sa isang lalaki ay nasa kay Arnold na lahat. Magaling, matalino, masarap kausap, intelihente. Lahat na siguro ng mga babae, kapitan, ay talagang magkakagusto sa kanya. Yun nga po ang nangyari sa akin dahil hindi lamang pala ako ang nagkagusto kay Arnold, kundi ang aking tinatawag na malapit na kaibigan, ang aking best friend na si Mika. Mika ko lagi sinasabi, kapitan, ang nararamdaman ko, ang excitement ko. Kung saan, sila ang mas madalas magkasama ni Arnold dahil noon ay magkaibigan sila at mas nauna silang maging close. Kaya lagi akong nagpapalakad kay Mika. Kumusta na siya? Ano bang ginagawa niya? Ano bang mga paborito niyang ginagawa? Paborito niyang kulay? Paborito niyang suot? Ano bang paborito niyang pagkain? Yan ang madalas kong inaalam noong kay Mika. Yan ang madalas kong mga itinatanong kay Mika noon, ang isang matalik kong kaibigan. Lagi kong kinukumusta kung naalala ba niya ako. Kung minsan ba ay tinatanong rin ni Arnold ang mga bagay patungkol sa akin. Mika, anong sabi ni Arnold? Meron ba siyang nabanggit patungkol sa akin? Mga tanong, kapitan, na madalas kong itinatanong kay Mika noon kapag ka nagkikita kaming dalawa. Kung saan lagi naman niyang sinasagot sa akin na wala namang binabanggit. Hindi naman nagtatanong sa akin. Sige lang, hayaan mo lang. Pagka nagkita kaming muli, baka kung sakaling may sabihin siya sa akin ay agad-agad sasabihin ko sa iyo. Yun ang lagi sinasabi rin ni Mika sa akin, kapitan, na talagang pinaniwalaan ko. Ang hindi ko lamang pala malaman, kapitan, na sa mga panahong yon habang nagtatanong ako sa kanya, habang gumagawa ko ng paraan para maging malapit kay Arnold, nanliligaw na pala sa kanya ang matagal ko ng pinangarap na lalaki. Nalaman ko lamang ito, kapitan, ng isang araw na magsama kami ni Mika at magkausap kaming dalawa. Itinanong ko kasi sa kanya kung meron ba talaga akong pagkakataon pa
May pag-asa pa ba ako sa lalaking ito na parang tila kapitan ay nawawala na ako ng lalaki sa buhay? Tila parang dispirada na ako. Ewan ko ba kasi kung bakit nahulog ang loob ko sa lalaking ito. Noong itinanong ko sa kanya kung may pag-asa pa ba ako sa lalaking ito, "Sis, sabihin mo sa akin, may pag-asa pa ba ako? May pagkakataon pa kayang ligawan ako ni Arnold? Sana man lang, kahit papano'y malaman ko man lang para hindi na ako aasa pa." Siguro, naawa na rin ang aking kaibigan sa akin hanggang sa sinabi na niya sa akin ang katunayan, ang katotohanan. Sinabi niya sa akin na meron akong sasabihin sa'yo. Bago pa man niya sabihin ang mga bagay na ito, Kapitan, o ang mga nais niyang sabihin sa akin ay pansamantala muna siyang natahimik na tila parang sa kanyang mga mata ay may itinatago sa akin. Habang nakatingin sa akin ay sinusubukan kong basahin ang kanyang mga mata. Ano kayang ibig niyang sabihin? Ano kayang sasabihin niya sa akin? Matagal bago sa sumagot at ilang ulit ko pa siyang tinatanong. Tinatanong ko kung ano bang ibig mong sabihin? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Ano ba? May pag-asa pa ba ako? O meron ng ibang babaeng nililigawan si Arnold? Maya-maya pa niya na yumuko na siya, Kapitan. Hanggang sa sinabi na niya sa akin na kami ng dalawa. Halos hindi ako makalunok noong, Kapitan. Sa aking kinakain habang nabanggit niya ang mga salitang yon. Natigil ang mundo ko na parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig, Kapitan. Hindi ko inaasahan magiging sagot niya. Hindi ko inaasahan ang magiging sasabihin niya sa akin. Walang-wala sa isip ko na darating ang ganitong pagkakataon at sasabihin niya sa akin na matagal na pala siyang nililigawan ni Arnold. Paano nangyari? Yan ang mga katanungan sa aking isipan. Hindi ko pa man natanong sa kanya mga salitang yon, siya na mismo ang kusang nagsabi sa akin. Habang nagtatanong ka sa akin noon, pinipigilan ko naman si Arnold at sinabi ko sa kanyang best friend kita. Sinabi ko rin sa kanya na gustong gusto mo siya. Hindi ko inagaw sa iyo ang lalaking ito. Bagkos, talagang sinabi ko sa kanya kung gaano mo siya kamahal, kung gaano ka nag-admire sa kanya. Iniiwasan ko ang lalaking ito at saksi ang Diyos na talagang iniiwasan ko siya. Kahit anong pilit kong pag-iwas sa kanya, siya naman ang lumalapit sa akin. Siya naman ang nakikiusap sa akin na huwag daw akong lumayo sa kanya. Hanggang sa hindi ko na mapigil ang aking sarili at napamahal na rin siya sa akin. Doon ko lamang nalaman, Kapitan, na halos mag-iisang buwan na palang sinagot niya si Arnold. At simula nung malaman ko ang mga bagay na ito, ay tila parang nagwala ako sa aking buhay. Tila parang tinaydor ako ng isang kaibigan, ng isang matalikong kaibigan na itinuring kong isang malapit

para makalimutan ko lamang ang mga panahon. Ang mga panahon kung saan nagmukha akong tanga sa kanila. Mga panahon na napakasakit para sa akin kapitan ang malin lang at umasa sa isang tao. Ibinaling ko ang lahat sa pag-inom ko ng alak. Na halos kapag ka umuwi na ako ng bahay o kapag ka umuwi na ako ng bahay namin o sa bahay namin, kapitan, halos wala na ako sa katinuan dahil sa kalasingan. Subalit sa mga panahong yun, mabuti na lamang at andon ang lalaking iniiwasan ko noon, si Vincent. Sa tuwing gusto kong lumabas, kapitan, lagi ko siyang tinatawagan. Sabi ko sa kanya, samahan mo ako. Ewan ko ba kung bakit siyang laging naiisip ko noon. Kapag ka umaalis ako ng tahanan, umaalis ako ng bahay namin, at alam ko magiinom ako ng alak, isang lalaki lamang ang pumapasok sa aking isipan. Isang lalaki na gusto kong samahan niya ako. Hindi dahil sa gusto ko ang lalaking ito, kapitan. Hindi dahil sa may nararamdaman ako sa lalaking ito. Iniiwasan ko nga po ang lalaking ito noon, pero isang bagay lamang, kapitan, ang namamayani sa akin kapag ka gusto kong maglasing, gusto kong umalis. Kaya siya ang laging tinatawagan ko ay dahil komportable ako sa kanya. Dahil mapagkakatiwalaan ko ang lalaking ito. Lagi akong naglalasing kasama si Vincent. Sa tuwing nagiinom ako ng alak, kapitan, nanunood lamang sa akin at nakikinig lamang sa mga hinaing ko. Kung paano ako nasaktan, kung paano ako naloko noon. Andyan lamang siya nakaupo. Nanunood, nakikinig sa akin. Sa tuwing niyayaya ko siyang uminom ng alak, kapitan, para samahan ako, saka naman siya umiiwas. Laking pagtataka ko noon kung bakit siya hindi umiinom kasama ako. E alam ko namang umiinom rin siya ng alak. Sabi ko, bakit hindi mo ako samahang maglasing? Sabi niya sa akin, at hindi ko makakalimutan to, kapitan, lagi niyang sinasabi sa akin na gusto lamang kitang samahan. Sa paglipas ng mga panahon, naging ganun lamang ang ikot ng buhay ko. Paglalasing, paglalakwatsa, kung saan-saan ako nakakarating, kapitan, para makalimutan ko lamang ang sakit na dulot ng aking kaibigan, ng taong minahal ko, ang taong inasahan ko.

Lumipas siguro ang halos 5 buwan, Kapitan. Saka namang muli. Sinabi sa akin ni Vincent na kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa akin habang binibiro niya ako. Siguro, kung ako lamang ang pinili mo, siguro hanggang ngayon, siguro hindi mo mararanasan ang sakit na yan. Siguro, hindi mo na pagdadaanan ang pagkakataong yan. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na masasaktan pa. Sa tuwing naririnig ko ang mga bagay na ito, Kapitan, ay para bang tumitindig ang mga balahibo ko. Nakokornihan ako sa kanya na lagi kong sinasabi sa kanyang hindi nga tayo talo. Kaibigan lamang tingin ko sa'yo at kahit anong gawin mo. Ngayon pa lamang ay itigil mo na kasi hinding-hindi talaga kita magugustuhan. Yun naman talaga ang nararamdaman ko sa pagkakataong yun. Yun naman talaga ang sinasabi ng aking puso, Kapitan, dahil kahit anong tingin ko sa kanya, hindi ko talaga makuhang magustuhan ang lalaking ito. Sinubukan ko naman noon. Sinubukan ko namang kilalanin ang lalaking ito, subalit, bakit ganun lamang nararamdaman ko? Bakit kaibigan lamang ang tanging pwede kong maibigay sa kanya? At bakit lagi kong hinahanap-hanap pa rin ang lalaking hindi naman nagkakagusto sa akin? Sinubukan ko pa, Kapitan. Lagi kong panalangin na sana balang araw, totally mawala na sila sa isipan ko. Para makapag-move forward na rin ako. Para babalik na rin ako sa dati kong buhay. Ang dati kong buhay na masaya, masigla, at walang sakit o hapdi.

Subalit sa mga paglipas sa paglipas ng mga panahong yun, andun pa rin si Vincent. Dumating ang pagkakataong tinanong ko na rin siya, bakit ba ang kapal ng mukha mo? Magkahalong pabiro ang mga pananalitang yun. Magkahalong may seryoso naman, Kapitan. Sabi ko sa kanya, bakit ba lagi kang nangungulit sa akin? Hindi ka ba makahanap ng ibang babae na liligawan mo? Tahimik lamang siya, Kapitan. Sinabi ko sa kanyang, siguro it's about time para manligaw ka na rin ng iba. Huwag mo na akong asahan dahil hindi naman kita pinipigilan, at sinabi ko naman sa iyo noon pa na hindi ako magkakagusto sa iyo. Tanging pakikipagkaibigan lamang ang pwede kong maialay sa iyo. Sa pagkakataong ito, Kapitan, kakaiba sa lahat ng pagkakataong binabanggit ko ang mga bagay na ito sa kanya. Kasi dati-rati ay napapangiti ko lamang siya. Dati-rati, nakikita ko sa kanyang mga mata. Kahit man sinasabi ko sa kanya ng prangka, nakikita ko sa kanyang mga mata na parang wala siyang planong tumigil. Pero sa pagkakataong ito, habang sinasabi ko ang mga bagay na ito sa kanya, ang mga salitang ito sa kanya, nakikita ko sa kanyang mga mata. Nakikita ko sa kanyang mga mata na parang nalulungkot. Doon ako nakaramdam na parang may konting hapdi sa aking puso habang nakikita ko ang kanyang mga mata, Kapitan, na parang naluluha. Wala man siyang binanggit na mga salita, pero nababasa ko sa kanyang isipan na parabang tila napagod na rin siya sa kakasuyo sa akin. Isang umaga nang magising ako, Kapitan, bandang alas 8 na. Agad-agad sinabi ng aking mama na merong dinala si Vincent dito kaninang umaga, dumaan lang. Mga alas 7 ng umaga at may iniwan. Wala sa isipan ko, Kapitan, kung ano man ang iniwan niya. Sanay naman ako na nag-iiwan ito ng mga bulaklak o kung ano-ano man. Nakita ko sa mesa na may isang shoebox, lalagyan ng sapatos. Ano kaya ito? Tanong ko sa aking sarili. Agad-agad ay binuksan ko ito, Kapitan, at doon ko nakita ang mga papel. Mga papel na may mga sulat. Mga papel na may mga petsa. Mga papel na sinusulatan niya, Kapitan, ng mga araw kung saan sinasamahan niya ako. Kompleto pala. At tinandaan niya ang lahat ng ito. Ang araw kung saan niya ako nakilala, ang araw kung saan una niya ako nakilala, at matatandaan pa niya. Natatandaan pa niya ang kulay ng aking damit, kung ano ang aking suot, kung ano ang aking itsura. Ang unang araw, Kapitan, na nagkakilala kaming dalawa. Alam niya at pinaalala niya sa akin ang unang araw, Kapitan, kung ano ang inorder kong pagkain. Ano ang paborito kong pagkain. Habang binabasa ko ito, Kapitan, ewan ko ba, ito nga lang ang tanging pagkakataon, Kapitan, na nakaramdam ako ng hapdi. Bakit ba ako nasasaktan? Bakit ba may kirot sa aking puso? Lalong-lalo na nung mabasa ko, Kapitan, ang sinabi niya sa akin. Kaya hindi ako umiinom ng alak sa tuwing niyayaya mo ako. Ay dahil gusto lamang kitang bantayan. Ayaw kong umidom ng alak dahil ayaw kong magpakalasing, dahil gusto kitang ihatid. Gusto kitang ihatid sa inyo at masigurado na hindi ka nasasaktan.

Laking gulat ko na lamang, kapitan, na lahat pala ng mga pagkakataon nagkikita kami sa labas. Mga panahon kung saan ako nagpapasama sa kanya ay isinulat pala niya lahat o isinulat pala niya lahat. Sa tuwing nakikita daw niya akong umiiyak, para daw dinudurog ang kanyang puso. Wala daw sa ibang pinangarap kundi alagaan ako. Wala daw sa ibang pinangarap, kapitan, kundi dumating ang araw kung saan bibigyan ko siya ng pagkakataong mahalin ako. Doon na antig ang aking puso, kapitan. Doon ako umiyak. Saan siya? Agad-agad ako nagtanong at agad-agad akong kumuha o kinuha ko ang aking cellphone para tawagan siya.

Tilang isang matigas na puso, kapitan ay napalambot sa pagkakataong yun. Dati-rati hindi ko ma-appreciate ang lahat ng ginagawa niya. Dati-rati baliwala sa akin ang lahat ng mga ginagawa niya. Pero bakit sa pagkakataong yun, tila hinahanap-hanap ko na siya. Tila nasasaktan ako para sa kanya. Sa buong panahon pa lang na in love ako sa ibang lalaki at sa buong panahon pa lang nagluluksa ako, kapitan, may isang lalaki pa lang. Andun lang, naghihintay na mabigyan ko ng isang pagkakataon. Sa buong panahon pala, andun lamang si Vincent para hintayin ako, para mahalin ako, para alagaan ako, kapitan. Walang tigil, hindi humihinto, at patuloy niyang pinatutunayan sa akin ang kanyang pagmamahal. Doon ko na-realize at naunawa ang kapitan sa araw na yon habang binabasa ko ang lahat ng mga sulat niya sa akin. Mga sulat na dati-rati, kapitan, ay walang halaga para sa akin. Siya lamang ang nagtatangi o natatangi lalaking gumawa sa akin ito. Siya lamang ang nag-iisang lalaki, kapitan, ang nagpakita sa akin kung gaano ako kahalaga. Nung magkita kaming dalawa, hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Agad-agad ay nilapitan ko siya at niyakap ko siya.

binanggit ko na rin ang mga salitang mahal kita. I'm so sorry. Hindi na kita hahayaang mawala pa sa akin. Sa galak niya, Kapitan, ay nagawa pa niya akong

Sa sobrang saya siguro niya, kapitan, hindi na niya napansin na nanonood sa amin ang aming mga magulang. Ang aking mga magulang. Sa sobrang saya niya ay nagawa pa niya akong halikan sa harapan mismo ng aking ama. October 24, 2024, kapitan, ang naging kami ni Vincent. Hanggang sa kasalukuyan ay kami pa ring dalawa. May mga pangyayari sa buhay natin minsan na hindi natin maipaliwanag. May mga bagay na gusto natin pero kung hindi para sa atin ito, kapitan, ay talagang gagawa at gagawa ang pagkakataon para ituon tayo sa mga bagay na para sa atin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Ni ang nagyong kuya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwat na kayo di oh.
2: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy, good morning, pa. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lami as imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inamin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapag-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag-inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag-ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangan salamat sa Magnum C.
3: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing. Refreshing oil na day.
12: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, bilita ng whitening kay save, o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
7: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Ikaw na pala.
15: Love.
16: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
17: Sigurado ka?
18: Sex.
17: Ayosa, hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
16: Sos na anas sa kanyana, puros lang kaselos. Puro kaselos.
18: Natural. Ay sige kag pambabae.
16: Yes, tanawon na ko sa trabaho.
19: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
20: Ingatan mo siya.
19: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaman si Captain Jay kung si Mommy Lucky. Init kaayo ang panahon karon.
1: Init ba?
2: Yes, init kaayo. Grabe ang kainit sa panahon karon. Para sa mga init na panahon, kung gusto ninyo ang refreshment, nga juice, nga perting lamia, Captain Jake, nga real with real fruit extracts, inom na og Magnum C Herbal Juice. Kaya dili lang siya basta juice. Herbal juice with real fruit extract. Saka ang atong sweetener ani is Stevia. Nindot kainit sa tibuong pamilya.
1: First attending nga juice, mga kaibigan. First time ito, or the first juice in the market today, nga ang ihang pangpatam is dili sugar, kundi Stevia. Ang gawas niya na, ang first time po niya na-juice sa market, nga doon na siya ay kanang mangustin, doon na siya ay malunggay. Morning nga, nindot kay painom sa tibok pamilya, no? So, available na kinay sa mga nakadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. So, ay lang kung halimbawa inyong mga anak, gikan sa eskwela o niya, gikan sa klase, pag-ulis balay, gipang-uhaw, timplahin na yun og Magnum C Herbal Juice.
2: Yes!
1: Kaya kini, dili lang siya basta juice. Kaya kini,
2: Herbal juice! Makaingon jud ka og lami!
1: Yeah. Na available na po sa Midsayap, dyan po sa Davao de Oro, Magnum C Herbal Juice. Nandyan na po sa Surigao del Sur area, Agusan del Sur area, Santa Josefa, Trento. Available na po dyan, mga kaibigan. Naana diyan mapalitanan. Ngayon. And si namina sa itong programa di ay karon sila Cherimi Tampo, si Nanay Tina Villariza. Yan, salamat po sa inyong panunod sa live. Salamat po dahil nalaman po namin kanina na umabot tayo ng 105 live viewers, mga kaibigan.
2: Ako ba lang yun, Captain Jay, kay di lang yun permanent yung makakita sa live. Mamina lang yun sila sa lang radyo. Thank you very much. Dako ka ay na siyang...
1: At least kay Bomi na na, day 100.
2: Yes.
1: 100 day kabuk na
2: at
1: kanina.
2: Least nakagawa, nakaabot tag 100 nga viewers ka kanina.
1: Salamat po sa inyo, ha. Salamat po, mga kaibigan. Sahay man good, kung wifi niya load ang ato nga kay Bauman punta nga agatipin tag load sa hay sa so, wala sa iyo di
2: sa hay pod makikonnect na sa atong silingan og wifi kasabot pod ni ano kanang kanang bitong tingala ka nga naala gini siya sa gawa sa mong balay kus kay nakahibaw na dai siya sa
1: password
2: sa wifi mo na kamo din ha ilisi ninyo weekly ang inyong wifi password
1: oh para tingala ka nga hinay naman mo internet
2: oh,
1: so pila na dai katag balay ang nag
2: connect na sa ka kay naa kay kauban sa balay giingnan nimo sa password. Kani ka umun sa balay po.
1: Share po niya.
2: Share po niya. Hangtod sa nag-ingon-ingon. Muna na siya chismis ka.
1: Muna
2: chismis.
1: Anyway, Mami Lucky, ato lang invite us muna to. Ha? June 27 po, mga kaibigan namin diya sa Isulan, Sultan Kudarat. And June 27 na po sa Surala, South Cotabato.
2: Si, naka-remember ko, kap natin listener nga na ay street food ba? Si Jacoy.
1: Oh, Jacoy.
2: Oh, masinda ay makabutang ka dito. Street food, Jacoy. Mahurot na mo na.
1: Jacoy street food. Diha sa Isulan. So makita-kita din yun sa Isulan. Alas 8 po ng umaga dyan sa Isulan. And alas 2 po ng hapon dyan po sa
2: Surala Municipal G. Makita-kita tanin yun, diha. Hindi ninyo dapat malinta ng pagdala sa inyo mga empty sachets kag blister pack sa mga Magnum C products naton kag mutya. So ang ato ang jackpot right sina Captain J kay
1: 30,000 pesos. 30 mil po, mga kaibigan, ang jackpot
2: sin
1: price.
2: Sino kaya ang makakuha sang 30 mil? Sino?
1: 30,000 diha sa Isulan and 30,000 din po sa Surala, mga kaibigan. Diyan po sa Surala sa Municipal Gymnasium. So mga taga Marbel, mga taga duol sa Marbel, unsa man Tampak, Tantangan, Marbel, unsa pa man? Gatupi.
2: Tupi.
1: Adto kamo sa Surala, magkita ay ta
2: to. So kung makita ay manggaling ta, di mag ano tay magpicture na ita.
1: Kauban nato des Mami Lucky, Captain Jake, si Papa Winston, kauban nato diha si Papi Charles.
2: Papi Charles.
1: And makauban nato diha si Kokoy Martin sa Isulan and sa Surala, South Cotabato.
2: Makauban po ninyo diha si Papa Dave.
1: Ayan, Papa Dave.
2: O si Mama Julie.
1: O si Auntie Rose.
2: Si Auntie Rose. Makauban na si Auntie Rose. O si Ninang, si
1: Papa Vincent.
2: Si Tita John.
1: Aba.
2: O si Tita Hyler.
1: Anyway, eto na po, mga kaibigan. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw. Kung saan ang kwento po napakaganda ng story para tayong nanonood ng isang Korean novela. Ika nga sabi ni Tina Villariza. Para na siyang nanonood ng gina-imagine doon yung story sa iyang mind.
2: Mm-hmm.
1: So para bang nanonood siya ng Korean novelas, mga kaibigan. So ang story karon nakaka-inlove po, mga kaibigan. Kwento po ni Wendy. Isang tagapakinig po ng LSMC na in love siya sa kalalaki kung asa katunglag kiya kaniyad to wala niya itagal pagtagad bilang niya walay value ano ba niya kaning lakiya wala lang niya masabting nga katuday yung tibok panahon nga nabuang sa susa kalalaki. Nabuang din sa susa kalalaki. Di ba ka na magsiisag kahubog? Sige daw sa inom, kaya para lang na makalimtan na niyang kasakit nga gibuhat sa iya sa best friend o sa lalaki yung nagustuhan. Nagpakabuang din sa susa kalalaki, but all those time, mami laki, doon ay usa kalalaking gahulat lang sa iya ha. Mga ka to si Vincent.
2: Why can't you get one of Vince?
1: Happy. Papa Vince. Sa ito nga doon, basahan ni mga messages. Daghan ang messages.
2: Nandiri, Captain Jake, para kay Wendy ngon si Ate Lizelle, pakinggan muna puso niya. Diba? Sabi sa talata sa kawikaan na bibigyan siya ng tamang daan. Siguro yun ang daan para sa kanya ni si Vincent. Si Arnold, di talaga para sa kanya. Ang ginori na kabalo kung kinsang tinod, mangayo na lang yun taog karunungan. Importante ang may karunungan. Dapat rin kay Donna, Captain Jake. Ingon si Donna sa Balong. Good choice sa sender nga imong gihatagon og chance ang guy. Nakalimot siya sa name. Ang pangalan sa guy kay si Vincent. Nga imong sugton. Mas nindot kung mas mahal ka sa lalaki kay pinangga ka ayo ta. Kay kita mga girls, dari na dito ma-fall, especially kung buutan gid ang guy. Mapildi gid siguro ang mga buutan sa mga itsuraan.
1: No, mapildi ang itsuraan sa mga buutan.
2: Tama, mapildi ang mga itsuraan sa mga buutan. Maugani na nga gipili gid nako ang buutan. Bahala di kayo itsuraan.
1: Rabiha gid.
2: Kay dugayan man pud magwapo man pud na sa pananaw. Kay nahigugma maka love is blind baya ka.
1: Rabiha gid ni mami laki. Pagka mustorya sana murag naa gay meaning ba?
2: Wala man, nagklaro lang nako, gusto lang nako iano ba, i-clear ang mga butang. O, napadari Captain Jake, o gwapo pod kaya ang ingon ni Cherry Mae tampos Captain Jake. Friend lang pod na ako akong pagtan-o sa una sa akong banya.
1: Oo, nakarelate, nakarelate.
2: Dili jud ko ganahan ani niya. Hehehehe. Pero kadugayan, nahulog ra akong loob sa iya og na-appreciate na ako tanan niyang gibuhat sa ako og sa akong family. Mao ni sugot ko nga mamalay siya nako last year. Pag-abot na ako gikan abroad na malayi din siya.
1: Ayun.
2: Ang gwapo na yung story ah.
1: Salamat po.
2: Ganahan ka nga ay padala na yung story.
1: Mami Lucky, bago na itong makalimtan, na, lima kabuok winners atong kwan ha. Five winners atong mutya, Dio Spray, Mami Lucky.
2: Atong iano, mag-post na karon, mangita ko.
1: Pili lang di isa, bisan lima.
2: Okay, congratulations kay...
1: Sana mga nag-comment lang, sana mga nag-comment.
2: Okay, congratulations kay Zobby Trezon.
1: Ayan, nadi ha?
2: O, nadi ni si Zobby.
1: Zobby Trezon, paki-PM sa imong address para mapadala ka na mo. Og mutya, Dio Spray. Ito yung mga nanonood sa amin sa live.
2: Si Daday Dadong.
1: Ayan.
2: Og si Maricel Mulig. Og kaning kay Ediza Venti. Og si Vin Sevilla. Mga taga Magsaysay Madrid. Ayan. O lima na to kaboka. Si Vin Sevilla, si Zobby Trezmon, si Daday Dadong, og si Ediza Venti.
1: Ayun, okay. PM sa inyo mga address para mapadalan mo na mo og Mutya Dio Spray. Congratulations sa inyo. Mauna mong ipromise ka ganina nga mamili tagaan og Mutya Dio Spray, mga kaibigan. Okay, Mami Naki.
2: Ako na.
1: Ay, si Dalia Ofamin. Wow, kanindot mo adto sa Isulan. Uy, na ako igsuon sa takurong, Mami Naki.
2: Ay, magkita na dito sa Isula, sa Isulan.
1: Sige lang, basin makalugar na ka pohon. Sige, Mami Naki.
2: Lugar na to. Sa ako, Captain Jake, no, nagi mga butang, Captain Jake, nabisan unsao na to pagpugos. Diligid siya para na to. Og ihatag ang butang, dili lang butang, kundi ang tao, ang pangyayari, ang parag yun sa imo sa tamang panahon. Usahay ang mga butang na atong ginapilit, ginapugos na ito. Mao pa ng basin, posible nga ginalikay taan na, kahit tungod, dili tagus na mapahamak. O diba, Captain Jake, na ay mas better ng opportunity sa ato sa unahan. So na yung mga butang sa kinabuhi, good Captain Jake, nga dili kinahanglan na itong pugson, sasama sa gugma. Usahay ang imong gusto, dili ikaw ang gusto, di ay, parihan niya itong story karun.
1: Tinod.
2: Diba? Kahit kaano mo yan ka-love na love ang isang tao, kung wala rin naman siyang nararamdaman sa iyo, might as well you stop the feeling, diligid ka lang, stop agad. Kumbaga, kanang...
1: Unsa to ingon ni Rose? Unsa to ingon ni Rose?
2: Ingon ni Rose, ani Captain Jake. Dara ingon ni Rose.
1: Sige daw.
2: Sa ako, ana lang unta... charot. Ana si Rose nga, dapat ani Jude always... Dapat ani Jude always sakit man, pero dapat. Ayaw tuguti ang kasakit sa kagahapon nga makawat ang kalipay nga naa sa imo karon.
1: Kuyawa, ilaluma na, oy.
2: Kuyawa, oy. Actually, wako kasabot ato.
1: Di mabuta ka ginawa na, Rose, sa kalalom. Di na ako matungkad ang kalalom, Rose. Ha, di basta-basta si Rose, eh.
2: Ayan, Captain Jake. Siyempre, sa paglabay sa panahon, imong makaamgo kita o gugma dito sa taong nga di ginato, kanang unexpectedly ba? And sometimes, kay kanang bitong unexpected things or kanang pangyayari or tao nga atong ma-meet along the way, Captain Jake, nga makahatag sa ato og kalipay, mao na ito ang para sa ato. Wala kang itugutan. Tanawa na, Captain Jake, ko unsa ang nadala, unsa ang nahatag sa imuha ba sa sa lalaki? Kumbaga, dili maayo, ay, dili to gani, naay mga butang na dili, kung dili gid para sa tua, dili na to siya pugson.
1: Mm.
2: Kasi kung pugson na to ang mga butang na dili para sa tua, Captain Jake, ang ending cup kita ra maghihapon ang masakitan. So might as well kanang pasagdaan lang na to ang panahon. And then sa unahan anak, Cap, naagi ka ng better opportunity and better person nga makaila ni mo along the way. Basin di ay, katapad rin ni mo karun. Diba?
1: Basin di ay, nga naarad sa'yo mong tungod.
2: Wala
1: ni mo gitagad.
2: Wala ni mo gitagad. O, kasi naamagod tayo.
1: Basin ay dalaga na minaw karun nga nasa sa kaopisina. Pero dugay na kayo nagparamdam ang gwardiya sa imuha pero wala ni mo gitagad.
2: Grabe.
1: Kita, malay mo. Basin na mora day na ang
2: ending na. Lang ginaan ni Captain Jake, sa kumasuti, dilita ng butang angay na tong pungson.
1: Ayan.
2: If it's not for you, it's not for you.
1: Ayan. If it is not meant
2: for you, it's not for you.
1: Ayan.
2: So sometimes, ang mga butang na atong ipungson, mao pa na yung mapakapahamak sa ato.
1: Ayan.
2: Pero naku-question ka ba?
1: Yes.
2: Parihan ni malalaki, mas nagkagusto sa ilaki. Naano na lang ako sa katong nag-comment ka ganina, nga mas maayo daw, nga mas palangga ta sa lalaki.
1: Na yung nag-comment?
2: Ingon ba nga, mas maayo na, mas na, tama na yung decision.
1: Actually, mo na akong, I am about to kuan.
2: To say that.
1: Yes.
2: O, mo na akong question nga, padung na sa imuha.
1: Sige daw.
2: Dapat bagyod nga, mas maayo ba ang pagpili sa tao kay kanang mas palangga ka or ikaw ang mas palangga ni mo siya?
1: Ang kong bagabalo, I mean, kini, base ni sa ako ang nadungog nga tambag sa una. Nadungog rapo na ako ni, ngayon, ang ako nadunggan na ni nga story is kanang legit nga tao ba?
2: Mm-hmm. Gusto mga legit ta.
1: I mean, kanang,
2: dili na AI. Kay legit.
1: Pag sinabing legit, mga kaibigan, ang basihan na isang ihang experience, ang yan. Pagka sinabing legit, basihan na isang ihang kaalam, ang ihang edad, ang ihang experience. So ibig sabihin, pagka naghatag siya ni nga tambag, naay basihan, naay reference. In mosaludo ka. Kaya nga naman, dili lang na niya, basta lang gisulti, but doon ay kaalam sa likod niya na. Ayan. So naay sa experience. So, mo nang ingon ako legit, mami Lucky. So, ingon yan, nadungog lang ako ni. Dili na ako kailang imerso na yung name. But, ingon siya, ang tambag niya sa babae, and then kini nga matter is kanang about sa relationship, ingon siya na, mas maayo gyud dai para sa babae, ha, mas maayo gyud dai nga kung mupili ka og imong lalaking makauban sa tibok nimong kinabuhi, pili atong lalaki nga mas palangga ka kaysa palangga nimo siya.
2: Ano daw?
1: Pilia ang lalaki nga palangga ka o mas palangga ka kaysa palangga nimo siya. Kay kana daw magkinaunsa magkinaunsa, dili ka tagtaw gani kanang nindot daw ang tao, paano na ko sa ikwan, ha, i-explain sa inyo, ha, paano na ko sa gisabot,
2: paano na ko sa gisabot
1: kuan magud mami Lucky. Sa mga babae manggod, pagka nag-uban manggod, ang lalaki manggod is more on kuan manggod na siya. Is more kaning ang lalaki manggod is more on kaning visual manggod ang lalaki, mami Lucky. So that's why many of you mga babae kasagaran yun, magkuan yun, magayos yun, magwapag yun, maglipstick yun, magkilay yun, because men are really more on visuals. Kanang
2: attract, ang men are more attract.
1: Dili may ma-attract, una, dili lang kahit batasan. Eh. Dili na tinuod nga ganahan ko og babae nga kanabuutan. Of course, dili ni mo na dayon una makita ang kabuutan so sa kababae.
2: Of course, physical
1: ginawin niya. Makita lang ni mo ng kabuutan pagka nag-uban na mo, pagka nag-storyahanay na mo, and nag-invest na mo og time, panahon, para mag-ilhanay mo sa matag-usab. But una, sa tanan, ang lalaki po mga kaibigan, nakabata yan, mas dako ang iyahang porsyento sa ga-judge siya, ga sa tag siya, kanang, ga-tanaw siya. I mean, ang iyang understanding, sa tag ni, ang iyang judgment, according sa iyang visual, ano ba? Kanabang, gwapahan ni, na una, mo din naibasihan sa lalaki para magkaroon siya interest para sa imuang ilhon kaniya. Now, pili ang lalaki nga mas palangga ka, kaya ang lalaki magod is more on visual. Dali kayo mahulog ang lalaki pagka nakita niyang itsuraan, guwapa, dali siya ma...
2: Pleasant.
1: Ayan. Pleasant. And para mag-long last ang sa relationship, and sa babae, pili atong nahigugma gyud ang lalaki, mas palangga kanya kaysa mas palangga ni Musa. Nga naman, it's more like kanang saying mami lucky ba nga, di na siya mangitaglain because kay bao ka nga, mas palangga ka gyud niya. Mm-hmm. Ana ba kay ang lalaki magod? Lalaki more on visual ba, dali matintal, dali ma makalingi, dali makalili, ana ba? So mo na say I mean, mo magyunay ka maduran, mami lucky. Uh-huh. So, pili atong lalaki nga, dili matintal sa gawas, kundi dili mas, dali siya, adi siya matintal because mas dako ang iyang pagigugma, mas dako ang iyang pagmahal diya kanimo. So, mo na, ginanan ako sa pagsabot sa iyang ginamin nga, mas pili ang lalaki nga palangga ka kaysa palangga ni mo siya. Hmm. Kaya kung ginanan man good, di gyud ka niya pasagdaan, di gyud ka niya biyaan.
2: Pero paano ni mo mahibaw? Paano ni mo mahibawan, Captain Jack, na mas palangga ka sa lalaki?
1: Of course, dili na sa madalag istorya lang. Through actions, dili pwede na istorya lang. Ano nga lalaki, kasagaran lalaki basta sincere sila, dili na madalag istorya. Wala dili ang mga lalaki nga sincere, ang mga lalaki nga tinud-anay nga gahigugma, mm-hmm. dili na more on vocals ang lalaki. Ang lalaki, gabuhat na sa according sa iyang actions. Inapakita niya sa babae nga, tinudanay niya ako through actions. Sa panliligaw pa lamang, makikita mo ang lalaki sincere. Ano man, matod yung panimalay, ihatod yung ga. Hindi liga take advantage ng sa kalalaki, labi na kung gapanggaw, gatahod sa babae. So, nang take advantage? First week pa lang, 5 days pa lang nanguyab, nananaday, kuan ba? Nananaday mga pag-take advantage ba? Hagaro na day kinom, ano niya. Lain kong tinanawan sa mamilaki, kaya marag nakarelate siguro niya sa... Lain mo, kimura kang nikidahat lagi kasakwa, mami lagi.
2: Wala man eh. Nitanaw ko, di mo kung makita mong mata sa yana ko. Isayit-sayit ako ba?
1: So ano, paano ba mahibalan sa kababae kung sincere ang lalaki? Of course, through action, mga kaibigan. Di madag istorya. You cannot fake it. Dili pwede nang istorya lang ang basihan. Kinahanglan, dito gina makita sa true actions, mami lucky. Dito na makita ang sinseridad. Unsa wagin ang lalaki. Sometimes gani, kung ako ang babae, matalino kang babae, sulay ang lalaki. Kung kinilakiya ba, mabantayan nimo kung matake advantage bagid sa imo ka. Hmm. Paano na? Halimbawa, kanang na mga moment nga manggawas ba mo, bantayin kung matake advantage. Pero ang lalaki gani nga, sincere, di gina mo take advantage sa mga milaki. Kaya ang ihang pagtanawan na sa iha, ang tanaw anang vision sa lalaki ana mami lucky is pang long term ba kini mao ni ako minyuan kini ako mamasawa na ko ni so ang iyang mentalidad na mami lucky tungod kang iyang visual o iyang vision na nasa unahan is that gusto kanya mapangasawa seryoso sa simoa so ang iyang action is that more on respeto ang ginapakita niya mami lucky dili mm-hmm. kay mo take advantage first date pa lang nananay mga maramdaman sa babae na eh.
2: Mm-hmm.
1: Sometimes lang dili lang gusto tanaw na sa babae because gusto mang good po niyang lalaki. Pero diha
2: niya,
1: di ba? Kita na niyang nag-take advantage pero okay lang, kaya naman, gusto man niya. Pero diha ni mo makita dayon ang mga red flags sa mga lalaki nga sincere or dili sincere because first 3 months, maybe first 6 months sa relationship, diha ni mo makita kung ang lalaki good is eager, bagid siyang kanang mo take advantage or sincere ba gyud siya. Kaya ang mga taong sincere, dili na siya mag take advantage, mga kaibigan. Kabalo mo nga nung nailang kong istorya na because di ko gusto mo istorya ganang medyo kanabitong sobra ka honest and sobra ka ganuman namang kay words nga dili nimo pwedeng isulti sa radyo good
2: parehani pero ingon si Donna Captain Jake ba nga mas nindot di ba mami lucky correct jod nga mas nindot jod ang pinangga ang girl sa guy kay proven and tested na jud na kay murag mas spoiled daw ta. Mas spoiled daw pag palangga.
1: Yeah, pero not necessary makita dito sa pag-spoil ha. Sometimes ba yan, pag-spoil ba yan, is dili ba yan makita ang pagigugmag yun. E daghan ba yan, ibutang na to na lang ha, pananglitan na lang sa usaka ginikanan. Ang tinuol niya ginikanan, gapangga sa iyang anak, di gina niya spoil.
2: Correct.
1: Yeah, so dili niya makita ang pag-spoil.
2: Depende gihapon.
1: So, kung sana, paano ba may ipakita sa usaka lalaki? Ang babae, pagka nagminyo na, di niya pagutman. Dili niya pasagdaan.
2: Correct, kana.
1: Pagka ang babae ng limpyo, dili na niya pasagdaan lang. Responsable siya bilang isang haligi ng tahanan, bilang isang partner, good provider, ga-provide og safety para sa pamilya. Magkinaunsa na di ang padre di pamilya, na ay lalaki sa panimalay mo, na dihan mo ginapakita ang sinseridad. So, sa kalalaki nga, matuod nga nagigugma sa iyang partner. Yan. True pag-provide. Hindi lang na enough ng pag-provide, kundi na po dito ang pagpakita sa pagpangga, pagpakita sa kanang pagigugma, through kanang mga little things lang ma-appreciate po sa isang babae. Kanang mag-date ba mo sa hay? Na ba mo yung mga moment, kamulang duha mag-storyhanay? Kaya hindi lang po basihan lang ang pagiging good provider. kay namang pamilya po doon sa nga makaingon tagi provide na tanan adunahan na sila pero guba ang pamilya nga naman sometimes na-mislook ninyo ang mga spies so sa relationship kung sana dili lang na enough na pag-good provide or pag-provide para sa pamilya kundi doon na po may enough time quality time para sa pamilya o sana quality time bonding with your anak bonding with your asawa uban mo magstoryahan na imo nga walay cellphone na mangaon ba mo nga sabay-sabay ana manggawas ba mo mangaon ba mo sgawas bisan nagdihara mo sgawas sa magduk magduko-duko ana
2: slow
1: di ba I mean dihan imo mapakita that's quality time mami lucky so mo na akong ginamin so unsa pay pangutana mami lucky
2: kana lang kap mo ra to siya ang mga kuan nito
1: ayan so mga babae po again ha wag niyo kalimutan pilia daw ang mga lalaki nga mas palangga mo kaysa palangga ninyo sila ako ra po na nadungog pero sa akong paghuba na more on visual magod ang mga lalaki dali matintal sa gawas dali ma pero kung palangga jud ka sa lalaki di gina niya tan-aw ng ubang babae sa gawas kay mas palangga man kaniya sige na ako pagsabot mami laki
2: thank you Captain Jake og thank you po sa mga nag-send diri og kanang ilahang ano Captain Jake ilahang
1: nagets ni mo ako ang pondo mami laki
2: yes nagets na ako Captain Jake kay ang lalaki normal na magid nang ako nakas gawas makakita ka gwapa even dili lang physical Captain Jake the way manamit ang babae the way she carry herself
1: kasi yan nga, more on visual ang lalaki. Yes. Dali may ma-attract sa kanang gwapog makeup, gwapog mata, gwapog wan, gwapo fitting kayong mga suot.
2: Gabi pa ng fitting.
1: So kung weak ang pagigugma sa lalaki, dali matintal sa gawas. So, mo na itong ginamin.
2: Yes.
1: So, mo nang ingon, ang tambag sa tao sa ko ang gina-mentor nga babae, ingon siya nga, pilia ang babae, pilia ang lalaki nga mas palangga ka kaysa palangga si. Mas palangga nimo siya. So si Nana talagang di gina matinta sa lain kay mas lalo man ang iyang pagigugma sa imo. So mo na idea ginamin mami laki.
2: Okay. Yes, oh nindot kay story Captain Jake maka touch dayon si Jean Jam. Oh, sa kadugayan makita ra jud nato atong forever gyud no. Only God knows kung kinsa atong forever. Ana si Ma'am Dalia of Famine.
1: Salamat po si Marlene Bansalan, maing hapon mami laki Captain Jake. Isa po sa mobile sa Kapampangan. Camp Bagang. Shoutout po kay Marlene Banlasan. Naminaw sa radyo. Salamat po sa inyo. Thank you.
2: Anas Ma'am Tina ba? Nindot do kaayo ang story Captain Jake. Nagtanaw do siya ang Terry Rivera. May twist daw ang story. Kuya ko sa twist sa story, oy.
1: Salamat po sa inyo, ha?
2: Oy, napadali, Captain Jake, 17 years po daw siya naging single mom, Captain Jake. Sa ikog balik sa abroad para sa kung anak. Og naraman dahi, nadaw sige hulat sa iya, hangtod sa sila daw nagkadayon.
1: Oh!
2: Papo na, Jeremy, i-story na ni mo din, i-share ni mo yung story sa amu, ha?
1: Sige daw, i-share na din mo ang yung story.
2: 17 years daw siyang single mom, tapos sige na siya balik-balik daw abroad, tapos anong din tas naram ni stugaran ang iyahang para sa iya di ay
1: so ni abot na sa abroad na himamat na nimo mga lahi-lahi nga mga lahi
2: oh di ba
1: so, mga naglahi-lahi nga mga lahi na yung mga siguro na akin na meet dito
2: mga afam mga tall tas napoy dark napoy
1: mga
2: handsome
1: mga Sri Lankans
2: mga tangkad kayo ang kabe
1: mga Sri Lankans imoro ba ni kasagara mauyab Pinay dito sa abroad mga Sri Lankans kaya mamaog dagway Pinoy yeah naara na isin mong silingan wag yung imagine 17 years mga gahulatanay Anyway, si Borniline Ikipilag. Kuya, huwag mga pangalan na nila. Borniline Ikipilag. Maraming salamat po sa inyo. Mga taga Bayugan City, shoutout po sa inyo. Gilbert Kasipe, maraming salamat. Anyway, Mami Lucky, dili tanan maayong butang. Kinahanglan pang pangitaon sa unahan. Dili tanan butang, kinahanglan pangitaon pa sa unahan. Kay dunay panahon usahay nga ang atong pangandoy naalang day sa atong atubangan. Yan, usahay lang ang atong pananaw ibaling lang naa sa imong tungod o ibaling lang ang imong pananaw sa tungod, dili dito sa unahan. Kay sa unahan abi ni mo na adto.
2: Kay layo mong kag pananaw.
1: Oh, layo kay kag panglantaw.
2: Nga, di na nimo makita nang nasa imong
1: daghang kay kang gustong tan-awon sa unahan, but sometimes ang mga blessings day naro day sa imong palibot. Ang story ga remind po sa tuwa nga dili tanan tuwa sa unahan, moy grasya kun dili naro day sa imong palibot, naana day sa imo ha. Gigunitan na nimo. Sometimes gigunitan na nimo, sometimes tanas imong kiliran, sometimes tanas imong atubangan. It's just that sometimes we failed to kuan, ituon ang atong pansin dito sa imong unahan. Kay layo kay kag panglantaw. Yan. So basin unya nataan na ha. Naana dito sa atong unahan, unaan na dito, gigunita na dito nimo, and we failed to kuan kanang to be grateful sa mga butang na dito. Naara dahil diyang mga grasya.
2: Tindot.
1: And dili tanang sakit, kalautan.
2: Ah, dili tanang sakit.
1: Kalautan.
2: Para ikasakit po nimo.
1: Yan. Hindi po lahat ng masasakit na karanasan mga kaibigan ay para ipahamak tayo. Hindi po, yun yung mga paraan na ibaling minsan ang ating atensyon sa mga bagay kung saan para talaga sa atin. Ayan. Gaya na lang na nangyari sa story natin ng araw, nasaktan nga siya sa dating, minasaktan siya dati dahil mas ipinilit na kanyang sarili doon sa itinutok na kanyang atensyon sa isang lalaki na wala namang gusto sa kanya. At ang ending ay napunta lamang sa kanyang kaibigan. Pero, meron talaga inilaan para sa iyo. Hindi yung mga tao na inilaan na dili lang nato usahay makita, dili lang nato usahay mabantayan, pero ito talagang para sa iyo. Ang labaw na nakakita ng mami laki, dili kita. Kaya tama talaga yung nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, na kung gusto kang mag-asawa, tandaan niyo yung verse sa Biblia, yung bahay at kayamanan ay minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay
2: nanggaling sa Diyos.
1: Galing sa Diyos. Ayun.
2: So ako gitang,
1: so, ibig sabihin,
2: Ako kap, imo jud kong giampo.
1: Wa man pod.
2: Kusa lang ni abot, ana.
1: Palangga mo sino ang milaki.
2: Amo ba?
1: Palangga.
2: So ako?
1: Palangga pod, labaw na tanan. Tagaan pa naman kagwapo niya, buutan pa niya, kugihan pa na.
2: Di ay.
1: Labaw pa nakadaog ni mugluto'y.
2: Di ay. Basin boret.
1: Bitaw na binuo ang istorya ha, pero tanawa ha, pagka magminyo na, plano na, dalaga ka, ulitaw ka karon. Gusto na nato partner. Ayaw kalimot nga i-appeal ang Ginoo sa imong plano sa kinabuhi.
2: Yes.
1: I-appeal nimo kanunay ang Ginoo sa imong mga gustong maabot sa kinabuhi. Paano gagawin 'yan? Sa pamamagitan ng panalangin. Kapag ka nananalangin ka with all your heart, lagi mong ginasulti lang imong mga plano mo na nga di yung kamawa kaya nga naman ihamang kang ituon dito sa tama nga para yun sa imo ha. Kung i-appeal nimo sa imong mga plano, bahay at lupa ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. So pagka gusto ka nga matuon o matunong sa lalaki nga mabait, asawa nga mabait, ay ipangayo ginas Ginoo.
2: Dapat iyan po ginas siya. Panalangin.
1: Dili kay gusto lang nato, kundili ipanalangin. Mo na si Rose, awa pa na maabot sa iha kay iandaman ginagihulma pa na sa Ginoo ang lalaki nga para sa iya ha.
2: Basi hindi ay para sa iya ha, di ay kap. Wala pa, ginabuhat pa lang, ginaplano pa lang.
1: Ginaplano pa lang, gihulma pa, gipagwapo pa sa Ginoo, nya gipasak sa tangani, giandam sa gyud siya para maging successful, para pag magminyo na sila ni Rose, makabana na si Rose ka ng gwapo na, adunahan pa. Grabe, Rose.
2: Matakabalo, basin niya taw-taw. Afam de yung kuanan.
1: And iwan natin oras ay, daghang kisalamat sa pagmamina. Hinaot na natin ang katunan o doon na napunta yung nakatunan karon. Ang story karon, pinakanindot ka reminder mga kaibigan, is sometimes di nato ituon ang atong panglantaw, layo kaayo. Di nato kinahanglan ituon ang atong panglantaw, tuwa sa unahan. Usahay lang ituon nato itong mga matas palibot kay dunay mga gibiyaya na grasya na ng usahay, dili lang nato makita og masilip nga gihatag na day sa tuwa. Yeah. It's just that sometimes gusto lang nato itong mga butang para nato. Pero wala ta naghunahuna kung unsay para sa tuwa nga gikan sa Ginoo. Ayon.
2: Tama.
1: Mo tinindot itong ihangyoon ni mo ba nga unsa may para sa kuwa. Lord, Ama, Ana, Ginoo ko, unsa may maayo para sa kuwa. Ikaw ang magbuot. Dili ako.
2: Yes.
1: Kay kung ako'y magbuot, mamili jud ko atong gwapo, ha?
2: Mamili jud ko atong macho.
1: Mamili jud ko atong gwapa. Pero ang pangutana, para ba ni sa ako nga gikan sa imo, ha? Kay kung dili ni gikan sa imo, ha, ang imuhang pagbuot may matuman, dili ang akong pagbuot. Muna yung nindot.
2: Yes.
1: Kaya di yun na magkamali, maniwala mo. Di yun na magkamali. Basta Ginoo may umhatag sa tuwag partner, di yun na magkamali. Kaya Ginoo may nagbuot. Maraming salamat po mga kaibigan. Nawa po ay may natutunan na naman tayo sa kwentong ito mga kaibigan. Palakpak mga single, palakpak mga ulitaw.
2: Mas hindi ay.
1: Na-enjoy ang mga ulitaw dalaga karong hapuna. Anyway, maraming salamat po. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Bukas pong mali sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ayaw kalimot sa panultihon ang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagka mali, mali talaga yan. So, paano po, mga kaibigan, itinutuwid ang pagkakamali? Sa pamamagitan po ng kapakumbabaan. May pag-amin sa pagkakamali. Pagka may pag-amin sa pagkakamali, doon nagsisimula ang pagtutuwid. Kapag ka itinutuwid, doon mo maunawaan na nakakabuti, makakabuti pala yung kapakumbabaan. Walang taong na itutuwid ang pagkakamali kung arrogante ka.
2: Mm-hmm.
1: Walang taong na itutuwid ang pagkakamali pag mataas ka. Kaya kailangan mapagpakumbaba. Sa kapakumbabaan, may pag-unawa. Ngayon, maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Ni, anang yung kuya bala.
4: Ay, kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man yun akong apo. Asa naman yun to akong apo, oy. Nainom mo na rabad yung kugmagnum si Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya, Jud, kay Nay, ha? Karun pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni Magmagnon si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yug ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnon si Herbal Coffee. Imuha, Jud, ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito.

0: Wala ni kakapos ang trabaho sa kay. Nagmintin mi sa Magnum Steak, Absolo, Cafe o Diyos. Pictay, babarato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako series nga Estrella Garciano. Lahit yun. Ako tested yun ko ane. Pero ako na kinikitestingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Ganang kapuyon ko. Inom ko kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapi po na ako. Maraming kami. Salamat yun ko sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakong tabang. Effective. Barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Alas 3:20 sa kahaponon, mga kabibes. Mayong hapon kaninyong tanan, no giningtak na hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay, OSB Member Uriel Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga kabibes, tamang ta alas 5 nining ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga naminaw karon, maayong hapon kaninyong tanan. Sa mga kabaranggayan, kalungsuran o sa mga kasikbit nato nga probinsya, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon Davao de Oro. O maayong hapon sa Davao del Norte. O maayong hapon Agusan del Sur o del Norte. Sa tanang mga kasilinganan, mga solid followers, listeners o mga kabibes nato, maayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras nato mga kabibes, alas 3:22 sa kahaponon. Mubalik ang inyong programa mga kabibes. Humanin ang pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Okay, Tadel Valier, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Mo radyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
9: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Yamcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Yamcor store or shop online at yamcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit Yamcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
13: This song is brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
16: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
16: ACS.
17: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
16: ACS.

0: a las 3:50. A las 3:37 din mga kabayes. Mayong hapon kanyang tanan diha no sa tanang mga nagtan-aw og naminaw karon sa tuang FB Live. Unsa ba ni ato ang epic stream mga kabayes? Libat naman itong mata ng mga kabayes. Alas 3:37 sa kahapon nun eh. Ay, murag nag-ula na gyud diri sa muang nahimutangan no. Kaganiha, peteng inita pag-abot nako. Nya diri sa may Kabidjanan. Diri sa may Marsman, unya diri sa may Barangay Ugaw, peteng kusuga sa ulan. Nya pag-abot diri sa Kabidjanan, peteng inita. Nya karon mga kabibes, ni bundak na ang kusog kaayong ulan. Parayan to mga kabibes, ato ang programang FMR, favorite mix of rock. Right, uli here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga kabibes ug mga kasilinganan ako diha no, diha sa may Barangay Ugaw kang Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon diha kap. Uban sa tanang mga barangay pangisyonaris nga mga kugihan, buutan ug mga maabi-abihon kay no, mayong hapon kanyong tanan diha. Ug may hapon usab kang Boss Babinistal ug Kagawad Marjonistal. May nga purusab sa tanang mga kagawad at uriha kang Manoy Sherwin Torintira, kang kagawad Boss Raymond Arangcon diya sa may Puroklos Barangay Ugaw. May nga purusab o may nga purusab kang kagawad at Iason Ponte Pedra diya sa may Purok 3 Barangay Ugaw. O may nga purusab kang kagawad Boss Danny Digal diya sa may Purok 1 Barangay Ugaw. May nga purusab kang Boss Dinis Muso ang atong kagawa diya sa may Purok 5 o kang Manoy Alex Mantino, maayong hapon kaniyong tanan diha. O sa tanan usab nga bang Purok Chairman ato diha, kang Nong Abilio diya sa may Purok 5, kang Ati Gina Rosales diya sa may Purok 4, o siyempre kang Tulits Rosales diha sa may Purok 3 Barangay Ugao, ninong kong kumpare. May hapon sab kang Boss Felix Pontevedra diya sa may Purok 3 Barangay Ugao no, na naminaw diya karon. Mayong hapon kang Nong Istong o kang Nang Purisa, o siyempre kang Nanay Carmen Diaz o kang sa tanang mga kabayad sa ito diha no, sa Gulayan o Sulja Family. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. May hapon sab kang Boss Francis Paribus Francis Arangco no, diya sa may Purok 2 Barangay Ugao, kang Boss Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca, mayong hapon. Kang Ridi Cuyuca, mayong hapon kanyang tanan diha. Kang Boss Juni Tagalog o kang Nang Minda Tagalog sa tanang mga kasilinganan diha, mayong hapon. Sa tanang Urbuda Family, kang Preng Duknung Dudong Rikrik Urbuda o kang Mam Minda Urbuda diya sa may Barangay Pangutusan, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Og siyempre mga kabibes, magpadayon gyapon nga to ang programa no. Alas 3:40 sa hapon. Humanay ning pipila ka mga pahinomdom.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: For keeps nga agri tips. Kabalo ba mo nga ang kasamtang average age sa mga mag-uuma sa atong nasod miabot na og 58 anyos. Kung kita nga kabatan-onan dili pa mulihok, moabot ang panahon nga wala nay moatiman sa mga umahan sa nasod. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa Octaem Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naos nga magpadayon ang inyong successful ang patingkamot ng mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Taman ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako o mas exciting a promo gikan sa LYR o Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines o uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan o daghan pang bundles o freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.

0: favorite mix of rock.
1: Tunyo by Beat by Stereo, mga ka-vibes, alas 3:50 City sa kahaponon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpabiling pagpaminaw na ito ang programa. Karong tagnaa

Kang Lalay, kang Boss Felix, ayon Mili Inday, Juju, Ate Gina, kang Boss Flor Dilito, nung JB o Christopher Longlong or Buda, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. May hapon subs, ito ng mga kabayab sa todo, SMB DDOPH Montevista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana, karaminaw karon sa to ang programa, kang Juy Gukong siyang mga kabanan diha alas Rubin Canoy Glenn Domingo 83 Mundo Luribert ug Brin Lotlot maayong hapon ug maayong pagpaminaw. May hapon usab sa tanang mga yuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands sa mga kabayb sa to diha nga mga suki natong tig paminaw kang Jimar Dave Mary Anna Lane Mary Jane kang Pipito ug Jikjik daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. May hapon usab kang Barangay Kapitana diya sa may Bangkirohan Norte, Montevista. Kang Clavel Aldiguer, Pires, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. May hapon usab sa tuang Barangay Captain diha sa may Barangay Manat, no? Mga kabibes na to diha. Kang Barangay Captain, tuang Barangay Captain kang Belty de la Cruz. Mayong hapon niya kap ubanusab kang Nung Paraguso niya Boy Nung Boy Paraguso Oliver Paraguso Mads Marilo Paraguso. Mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Samtang oras ng mga kabibes alas 3:59 magpadayon niya po nung ato ang programa mga kabibes dinhi sa FM Radio 96.7 FM.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances, gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
0: Buksan mo, papasukin.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
24: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
24: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
24: ACS.

0: Alas 4:52 sa kahapunon, mga ka-vibes. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may Barangay Syukon. Mayong hapon kang Parts Junril Usul Bilyason, no, diha sa may Barangay Syukon. Ug siyempre mayong hapon usab kang Marvin Ladika Kukamas diha sa may Barangay Syukon, ug kang Chacha. Sayahang kapika sa kinabuhi, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. May hapon usab kang Angkol Albert Acido, kang Angkol Porencio Bilyason Jr., kang Robert Ayuk Acido, kang Dundun Vivura, Tuy-tuy Underground. Ayong hapon di sa may Barangay Syukon. May hapon usab kang Angkol Lorito Bambam Oliveros sa Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Saris-Saris Store. Mayong hapon. May hapon usab sa tuwang Barangay Captain diha, kang Barangay Captain Pancrasio Bilyason. No, sa tanang mga kagawad usab, o sa tanang mga barangay pangsyonari, sa tuwang mga kagawad diha, kang Kagawad Bilya Laburada, Dudong Batani, Dudong Dubadag, Gaspar Bilyason, Rinaldo Gatok, Binbinido Acido, Karim Bibura. Mayong hapon, mayong pagpaminaw. May hapon usab, kang Angkol Sangay Budoy diha sa may Apir Kabidyanano, nga naminaw sa tuwang programa karon, kang Jan B. Enzo. O siyempre, uban siyang kapika sa kinabuhi, kang Antinining, mayong hapon sa tanang Enzo family diha sa may Apir Kabidyanan. Mayong hapon kang Boss J. Lobitos, mayong hapon eh, boss. O siyempre, mayong hapon usab kang Ati Ruth Rimulta Niyog diha sa may Barangay Tamya Compostela, sa tanang Niyog family o Rimulta family. Chairman Nuno Daragusa diha sa may Barangay Tamya, mayong hapon. May hapon usab kang Boss Amil Hadman diha sa may Puroklos Poblasyon Compostela. Kuya Roger Riharso, gati sabing Riharso, mayong hapon. Og may hapon usab diri sa may Barangay Gabi, kang Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon kap, uban sa tanang mga barangay pangsyonaris. Si Robin J. Repunti, Ma'am Nining Repunti, Kuya Bins, Ati Abing Nilnil og Bibi Tali, og kang Ati Sabil, mayong hapon diha sa may Barangay Gabi. Kang Kuya Marlo Montisilanos ug Ati Tilin, mayong hapon. Chairman Ricky Hidorio, mayong hapon diha sa may Barangay Gabi. Mayong hapon sab kang Brad Jeter Brunulya, no, diha, no, diha sa may Barangay Gabi. Mayong hapon kang Brad Arnel Villita diha sa may Sabing Roger Meat and Shop. Kuya Arnel Sinahon diha sa may Purokdos, Barangay Gabi ug Baisak family, mayong hapon. Og siyempre, mayong hapon usab kang Boss Rico Kiamco di sa may Barangay Alegria, kang Boss Dingkoy Arangkon og Idi Kabalan, mayong hapon di boss. Og siyempre kang Boss Wilmer Turing, mayong hapon.
1: Favorite mix of rock.
0: Og siyempre, daghang salamat mga ka-vibes sa inyohang makanunayong pag-uban o pag-suporta nining ato ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM, sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Og dinhi kutob ang ato ang panag-uban karong hapuna, mga ka-vibes, sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pag-cooperate nining ato ang programa, o pagtanaw sa ato ang FB Live, padayon ang pagsuporta sa ato ang programa. Hinaot nga nalingaw kamu sa ato ang mga gipatugtog o rock hits music, o sa mga mensaheng nagatag inspirasyon sa inyong adlaw karon, mga ka-vibes. Bisan pa man sa mga hagit sa kinadabuhi, hinumdumi nga sama sa rock music, magpabilin kitang ligon o magpadayon nga maundanon ug mabungahon diha sa tuwang tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini yung ubos kahigala sa kanginan, mga ka-vibes. Budoy Pats, magpasalamat sa inyong tanan, amping kanunay sa inyong mga pag-unsa may inyong gipatarbaho karong adlawa, amping ta kanunay diha sa inyohang nagadayang mga panimalay, mga kabarangayan, kalungsuran, ug bisan asa man mo karon dapit na abot ini nga tuwang programa. Daghan kayong salamat, mga ka-vibes. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, ug sa tuang mga kaubanan Tulit Rosales, Gisa Adornaw, kininyong ubos ng higalas kanginan, mga ka-vibes. Budoy Pats, manamilit ug mingon amping takanunayog. Dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay bye na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahata ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may 1 cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasing umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaaring gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpalaboratory po tayo ulit para tiyak na manormalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter. Doc Glenn, ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga. talaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. But this is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, pag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 522.
8: That time check was brought to you by
9: board member Colerb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi.
12: Why? Hala na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: June 16, 2026, Martes. Bukas, isasagawang special session sa Kongreso matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May mailuluklok na kayang bagong Senate President at ano-ano mga batas na bibigyang prioridad. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagay.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Mga dating bodyguard ni Zaldico, muli na namang humarap sa media. Pero naturang pulong, malinaw na diversionary tactic ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong. House prosecutors, target matapos ang impeachment hanggang Setyembre. Civil society groups, gustong pabuksan sa publiko ang pre-trial kay Vice President Sara Duterte. VP Sara at Attorney Man Scarpio, may pag-aari umanong mga armas na hindi idineklara sa SALN. Ilang mahalagang panukalang batas, tatalakayin sa special session ng Kongreso bukas. Strait of Hormuz, tuluyan ang magbubukas sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Presyo ng produktong petrolyo, bababa na ba? At premiere night ng Home Along the Riles the Movie, ditagsa!
1: Isinumite na kahapon ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang pre-trial brief na inihanda ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Secretariat. Target naman ng House Prosecutors na tapusin ang impeachment bago matapos ang Setyembre. May umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
4: Naisumite na kahapon ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief sa Senate Impeachment Secretariat. Isang hudyat na opisyal nang sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa itinakdang petsa. Isa sa tinitingnan ng House Prosecution Panel ay ang tapusin ang impeachment trial sa loob ng 3 buwan. Ito ay kung walang gagawing delay ang kampo ng depensa.
5: Ang aking estimate is if we will be starting on July 6, we will perhaps end by end of September 2026. So kung wala namang delay, tuloy-tuloy, tingin ko kakayanin ito for 3 months. Sorry.
4: Sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, hindi mahalaga sa kanila kung abogado man o hindi ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ang kanilang pangamba ay kung palutangin ng depensa ang legalidad ng acting Senate President na tatayo ring presiding officer ng impeachment court. Sa ngayon, acting Senate President pa rin si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian at hindi rin abogado.
5: Impeachment is a very sensitive matter. We complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. Let us remember that the impeachment trial is not purely a legal process. It is sui generis. What is important is for us to be able to ferret out the truth, no? Which means that the evidence must be given ample opportunity to be presented.
4: Mahalaga niya sa prosekusyon na tumutok sa paghahanap ng katotohanan sa halip na maging abala sa mga teknikalidad ng batas. Hindi naman kasi anya kriminal na pananagutan ang pag-uusapan. Bagkus ay kung karapat dapat bang manatili sa pwesto ang isang opisyal na gaya ni Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: May pag-aaring mga armas sina Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio na hindi dineklara sa Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng Vice Presidente sa kahit anong taon. Ito ang isiniwalat ngayon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Aniya, hindi bababa sa 30 high-powered at small firearms ang pagmamayari na mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay Ridon, nakalista ang mga armas sa PNP Firearms and Explosives Unit. Dagdag pa ni Ridon, plano nilang ipatawag ang PNP FEU para sa records at halaga ng mga armas. Kasama rin sa mga iimbitahan nila ay ang mga nagbenta ng mga armas na ito.
1: Hinimok ng legal expert at civil society groups ang publiko na manatiling mapagmatiyag sa mga nagaganap sa Senado. Ito'y kasunod na maumuugong na banta sa Senado na posibleng diversionary tactic sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May umarangkan ng balita si Justine Ignacio.
6: Sa likod ng ingay sa politika at napipintong pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iisa lang ang sigaw ng mga civil society group. Buksan sa publiko at media ang pagdinig. Naunang sinabi na sa Webes June 18, isasagawa ang pre-trial sa impeachment ni VP Sara. Pero gagawin nito behind closed doors, kaya't hiling nila sa mga mambabatas.
7: So kami, actually sa Bantay Senado, nananawagan kami na dapat buksan sa publiko yung buong pre-trial conference. Kalahok yung publiko dito, kaya makakasiguro lang kami na katiwa-tiwala, makakasiguro lang kami na naayon sa saligang batas, na patas yung buong paglilitis kung nakikita mismo siya ng publiko.
6: Ipinaliwanag din ni Atty. Dino De Leon ang dahilan ng kanilang panawagan.
8: Kaya kailangan silang bantayan. Kailangan nating hindi may divert sa totoong issue kung ano-ano mga kasinungalingan pa yung doon na pinapalutak nila kasama na dyan yung mga 18 na bagmen.
6: Para kay Atty. De Leon, malinaw na may nangyayaring paglilihis sa tunay na issue na impeachment at mga kaso ng pangalawang pangulo.
8: Lahat yon diversion dahil yung mga oras na yon gusto na ng kamera na panagutin si Sara Duterte, gusto na ng taong bayan. That's 285 votes. So huwag tayo magpapalihis, kailangan natin bantayan ng Senado. Lahat ng mga politika na ito nandiyan.
6: Bagamat umuugong ang banta sa Senado, sinabi ni Atty. De Leon na hindi dapat nito mapigilan ang proseso ng demokrasya at pananagutan. Kahapon idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang Barangay Assembly ng Bantay Senado na layong sagutin ang kadalasang tanong ng taong bayan kaugnay sa proseso ng paglilitis. Kaya naman, iba't ibang aktibidad ang kanilang inihahanda para sa dagdag kaalaman ng mga ordinaryong mamamayan.
7: Meron tayong education campaigns, merong mga abogado, iba pang mga eksperto sa proseso ng impeachment na pumupunta sa iba't ibang barangay para magpaliwanag.
6: Masiguradong patas, tapat at sumusunod sa konstitusyon ang gagawing proseso ng paglilitis kung bakit nais nilang bantayan ang Senado.
7: Hindi natin sinasabi na dapat nilang dapat i-convict or i-acquit ng Senate si VP Sara. Ang interes natin dito ay na makita natin na yung buong proseso ng paglilitis ay patas, no? Ito ay malaya, no? At gagawin according to the Constitution.
6: Sa June 18, magsisimula na ang pre-trial conference ng Senado bilang impeachment court. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon, Attorney Cayosa, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kababayan.
1: Kanina nga po o ngayong araw ay naghain ng petisyon si Senador Alan Peter Cayetano at yung mga kasamahan niya, no, na humihiling na ipawalang bisa yung nangyaring sesyon noong June 3 na naglukluk sa bagong liderato at sa bagong mga komite. Tingin niyo, sir, may legal standing ba ang Korte Suprema sa mga usaping ganito?
9: Kung meron o walang legal standing yung kaso o kaya yung petitioner nasa Supreme Court yan. Ngunit kung ang pagbabatayan natin, yung mga nauna ng mga desisyon ng Supreme Court, eh mas may pagkakataon ito na kikilalanin ng Supreme Court ang legal standing ng mga naghain ng petisyon. Sapagkat sila mismo yung mga senador, yung Senate President na nabakantihan ng kanyang posisyon at yung mga ibang senador na natanggal sa pwesto. So sa tingin ko, with respect to standing of the petitioner, eh mas may basehan ito na may standing. Now whether or not ay kakagatin niya ng Supreme Court at makikialam o kaya i-interpret ang ating konstitusyon at rules ng Senate para sa petitioner in their favor, hindi tayo nakakasiguro dyan. Pwede rin nilang maaring i-avoid din yan at sabihing political question ito.
10: Mm-hmm.
9: Pangatlo, eh, medyo gahol na sila ng oras sapagkat kung magkakaroon ng special session at mukhang may indication na iba dun sa minority group ni Cayetano, eh pumapanig na dun sa majority. So they might be able to get at least 13 votes,
10: mm-hmm,
9: formalize or regularize if ever na merong mga kakulangan yung pag-elect ng mga opisyal o ng mga senado, yung mga committee chair noong nakaraang linggo. So maari ding kung bukas, kung sa special session, eh, mabuo nila yung 13, maging moot and academic siguro yung petition. So hindi ho natin alam kung ano mangyayari. Nabasa natin yung petition, dalawang senador dun sa minority block hindi pumirma eh. Is that any indication na bukas itadalo sila at kakampi dun sa 12 o hindi? So whatever the decision will be, no, whether on the technicality and standing o kaya political question, eh sana makatulong na mabigyan linaw ito, sapagkat hindi maganda na palagi na lang may mga obstacles o merong mga technicalities, mm-hmm, that prevent the Senate from doing its job.
10: Mm-hmm. Attorney, actually, ito rin yung agam-agam ng House Prosecutors sa panel dahil ang gusto nila ay maayos na yung gusot sa liderato bago pa maumpisahan ang impeachment trial. Dahil ano ba tingin nyo, Attorney, ang mangyayari kung sakaling meron pa rin question, no, sa Senate leadership at maumpisahan ang paglilitis sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte?
9: For practical purposes, walang masyadong problema sapagkat ang kinikilala ng House of Representatives, kasama na yung mga prosecutor, congressman, itong bagong majority block ni Gatchalian. So, doon nila dadalhin yung kanilang kaso, doon sila magpapakita. Kaya lang, of course, there will always be a cloud of doubt doon sa legality. Habang nakabinbin ang petisyon sa Supreme Court, hindi na didesisyonan, eh baka lang masayang lahat ng effort. At ang sigurado dito, anuman ang mangyayari o maging desisyon ng Supreme Court, eh madidelay at maguguluhan yung proseso ng impeachment. So yun ho sana ang iwasan, at tayo naman ay nagdadasal at nagtitiwala na mayroong pag natitirang mga senador na gusto nilang gawin ang kanilang trabaho, isang tabi muna yung politika, yung personal na interest, at mangibabaw yung kanilang sense of duty and responsibility. Kasi napakahalaga ho yung kanilang role, hindi lang sa impeachment court, kundi sa iba pang mga bagay, at hindi maganda, hindi nakakatulong sa ating bansa na ang focus nila pinag-aawayan yung mga posisyon.
10: Mm-hmm. Attorney, kayo, sa gaano ba kahalaga yung gagawing special session na ipinatawag ng Pangulo ay bukas yan sa dalawang kinatawan ng Kongreso?
9: At mahalaga yan kung titignan natin yung mga linista ng Pangulo na pwede na sanang pagdesisyonan, at medyo matagal na yung iba, matagal na hong nabalangkas yan, kinulang lang sila ng oras dahil nga kung maalala natin, the past few months, eh, nawaldas lang yung oras nila sa pag-aaway sa mga posisyon, eh, di ba?
10: Mm.
9: So hopefully, tatalakayin na nila yan. Pangalawa, which is also equally important, eh baka sakali dito sa special session, mabibigyan ng pagkakataon ng Senado na i-confirm ng maayos at convincingly by at least 13 votes yung liderato ng Senado. Para sa ganun, ay wala nang duda at makulangan na yung mga technicalities at mga side issues at mag-focus ito dito sa impeachment proceedings. Mag-focus din ho dito sa naantala at hindi pa napipirmahang flood control investigation. Kasi ito hong dalawang ito, ang mabigat na issue yung corruption eh.
10: Mm-hmm.
9: So kailangan gawin nila ang trabaho nila, tapusin nila at tumulong silang mapanagot sino man, regardless of who they are, regardless of their political inclinations.
10: Mm-hmm. Eh, nasabi niyo rin naman yung investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Lumabas muli sa media yung mga dating bodyguard o sinasabing Maleta Boys ni Zaldico at pinangalanan sina Senador Chief Escudero na tumanggap din ng maleta. Actually, lulubog lilitaw yung mga pangalan, no? Depende sa sitwasyon. Eh, anong basa nyo dito sa bagong pahayag nila?
9: Well, maaaring may katotohanan yung ibang pinagsasabi, kaya lang it has been mishandled. At very obvious na ho kasi na nagpapalit-palit sila ng kanilang mga statement. At kapansin-pansin na ang nagbabago sila ng narrative depende kung sino ang kakampin ng isang bloke. Diba? So, nakakalungkot ho yun sapagkat hindi nakakatulong yung ginagawa nila, lalong-lalo na ay ginagawa nito sa labas ng tamang proseso, sa legal na proseso, mga press conference at yung mga unauthorized hearing. So obvious at sinasamahan pa ho ito ng mga destabilization efforts na mukhang nako-coordinate. So hindi ho nakakatulong. Sayang lang kung meron mang katotohanan yan. Pag nahuluan ng kasinungalingan at kalokohan, the whole thing collapses. At sana nga ho, pumasok sila sa damang proseso. Magsalita sila sa ombudsman, sa NBI, magsalita din ho sa tunay na Blue Ribbon Committee. Para sa ganun, ma-ferret out yung bang matanong din sila at ma-check kung totoo ba o hindi yung kanilang ginagawa. Kasi marami na hong nagsususpetya na parang panira lang ho ito at saka kasi nga pabago-bago eh, plus medyo hindi ka pare-paniwala na 18 tao pare-parehong nakita nila sa lahat ng pagkakataon sa loob ng 3 taon. Medyo yung desisyon na iisang affidavit lang sila eh, sa aming mga abogado na bihasa sa proseso at saka ebidensya, hindi namin ginagawa yan kasi kung totoo at alam ng bawat isa, gagawa sila ng sarili nilang affidavit. 18 affidavits usually ang sinasubmit. So, ito yung mga indications. Plus ngayon, di ho ba, nagbago ulit eh. Mayroong dinagdag bawas sa mga pangalan. So, ano ba talaga? So,
10: yes.
9: Yan ang nakakasira. At in the bigger scheme of things, parang tuloy ngayon na ang perception ng ibang kababayan natin, ito ay panira lang, panggulo lang para tuluyang ma-delay-delay itong impeachment proceeding at ma-delay-delay itong flood control investigation.
10: All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Domingo Cayosa. Magandang gabi.
9: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
11: Sa ibang balita, nabalot ng lungkot at pagluluksa ang homecoming ni Rene Baterbonia. Dumagsa naman ang mga nakikiramay sa unang gabi ng kanyang burol. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
12: Pagpapasalamat lang ang tanging nasambit ng nanay ng Yumaong student-athlete at palarong pambansa MVP na si Rene Clerte Baterbonia sa lahat ng mga suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga fans, kasamahan, mga kaibigan at pamilya habang kinakaharap nila ang matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng binata.
13: Matapos ka
12: kasi ang tatlong araw at tatlong gabing lamay sa bangkay ni Rene sa chapel ng Ateneo de Davao University, pasado alas 8 ng umaga kahapon, ibiniyahi na pauwi sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur ang kanyang mga labi. Idinaan muna siya sa isang punerarya sa Panabo City, alas 9 ng umaga, at dito ay muling bumuhos ang pagmamahal ng kanyang mga supporters at tagahanga. Alauna ng hapon ang bumiyahi na naman sila patungo sa kanilang bayan, at bawat bayan na kanilang nadadaanan, may inihandang pagpupugay ang mga lokal na pamahalaan. Siksika ng mga tao, di na nilalintan ang ulan, maipakita lang nila sa mga naiwan ng basketbolista ang paghanga at pagmamahal nila dito. Pagpasok naman nila sa probinsya ng Agusan del Sur, sinalubong sila ng water cannon salute ng BFP. Alauna ng madaling araw na sila tuluyang nakarating sa kanilang bayan sa Talacogon. Kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang inaasahang homecoming ng kanyang pamilya para kay Rene, na isang mapagmahal na anak at kapatid at determinadong individual. Naging emosyonal din si Ginang Rovelina sa natanggap na mga regalo mula sa mga fans ni Rene. Sa ngayon ay nakalagak ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa municipal gym ng Talacogon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Humarap sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang ilang miyembro at dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles para tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumating sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame ang mga dating Ateneo Blue Eagles members na sina Jeyo Chu, Mike Nieto, kay Manny Ladi at Dom Escobar. Habang sa NBI naman, lumapit ang kasalukuyang Ateneo Blue Eagles member na si EJ Capije. Unang sinabi ng CIDG na pinag-aaralan nila ang posibilidad na sampahan ng homicide o paglabag sa anti-hazing law sina resigned Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang miyembro ng Ateneo Management. Samantala, bigo namang muling sumipot sa NBI si Baldwin, pero siniguro naman ang kanyang abogado ang kooperasyon sa investigasyon ng mga ahensya.
2: Lalaki arestado matapos tangayin ang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City.
10: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
0: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
13: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diri jug ko naangay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Ading MX

0: seed na puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito-pito plus. 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: Calling all gadget lovers.
2: Gadget lovers.
1: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
3: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Ang pinalutang ng 18 dating bodyguard at staff ni Zaldico. Isinama nila ngayon ang pangalan ng dati lang kaalyado, maging ilang komentarista at opisyal. Yan ang umarangkad ng balita ni JM Pineda.
7: Maagang umugong ang umano'y gagawing pulong ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang events place sa Mandaluyong City. Iginiit ni dating Congressman Mike Defensor na may Blue Ribbon Committee ang Cayetano Block sa lugar kasama ang 18 bagmen. Pero ang tinatawag nilang hearing, isa lang palang press conference. Wala kasing official gavel at mace ng Senado at wala ring mga senador na umarap. Pasado alas 10 nang dumating ang tinaguriang Maleta Boys o 18 na dating bodyguard at staff ni Zaldico. Sa pulong, muli na naman silang nag-akusa sa mga dating nilang pinangalanan. Pero nadagdag ang mga dating wala sa listahan, tulad ni Senator Francis Gis Escudero na dati kaalyado ng Cayetano Block at ngayon kasama na ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Pero hindi lang yan. Bigla kasing nabanggit na rin ang chairman ng Commission on Election na si Chairman George Erwin Garcia. Bagay na itinanggi agad ng COMELEC chairman. Pinangalanan din sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Senator Vicente Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Kabilang din ang ilang mga komentarista at si ngayoy MMDA General Manager Nicolas Story III. Nauna nang sinabi ng mga mambabatas, maging ang mga political analyst na malinaw na panggulo lang ang ginagawa ng mga ito habang papalapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Webes naman, sisimulan ang pre-trial sa naturang kaso. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Naniniwala si Nanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na diversionary tactic lang ang committee hearing sa flood control scandal na pinamumunuan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay para ilihis ang atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni dating Congressman Mike Defensor ang umano'y 18 ex-bodyguards at staff ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mga maletang may lamang kickback money.
6: Kasado na bukas ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon itong madaliin ang pagsasabatas ng ilang mahalagang panukalang batas na makapag-aabot ng agarang tulong sa taong bayan. Yan ang umarangkad ang balita ni Naomi Tiburcio.
9: There is also a proposal that we will examine.
10: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso para habulin ang pag-usad ng mga priority legislation bago ang pagbubukas ng 21st Kongreso. Sa pamamagitan nito, ang isang special session ng mababa at mataas sa kapulungan sa bisa ng Proclamation Number 1318 na gaganapin bukas, June 17. Sa ilalim kasi ng sanigang batas, pinapayagan ng Pangulo na magpatawag ng isang special session sa mga mahalagang programa na kinakailangan ng agarang aksyon. Ayon sa Presidente, partikular dito ang suporta sa mga naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao, tulong sa mga

0: estudyante, senior citizen at nutrisyon ng mga bata at nasa vulnerable sector. Ilan sa pagdedebatihan sa special session ay ang National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act, pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Sa ilalim ng Anti-Political Dynasty Law, ipinagbabawal ang asawa at kamag-anak na may second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak ng isang posisyon sa iisang jurisdiction. Ang inaabangang AIX Act na gagawing malinaw at standardized ang pamamahagi ng ayuda tuwing may krisis. May panukala rin na magtatatag ng Geriatric Health Center para sa mga matatanda. Layo naman ang 5 panukala na palakasin ang school feeding program sa mga public school, tulong pinansyal sa mga estudyante at teacher, libreng edukasyon, dagdag allowance at suporta sa mga liblib, mahirap at conflicted areas. Sa nasabing special session, maaaring ipasa mga panukala sa final reading, ibalik sa bicameral conference committee o ratipikahan ang BICAM report bago matapos ang session window. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang Commission on Appointments na aprobahan ang ilang appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel at San Juan Representative Isabel Zamora. Magandang hapon, magandang gabi, Congressman Zamora, at welcome back sa Arangkada Balita.
2: Hi, good evening po, and good evening po sa lahat ng tagapakinig natin.
1: Siguro, Congressman, unahin ko nang po muna yung special session tomorrow. Gaano po ito ka-importante at ano nga ho yung magiging priorities po natin?
2: Well, of course, hindi lang naman Senado ang mag-special session bukas. Meron din po kami sa House of Representatives. Mm-hmm. But alam niyo ho, natapos namin lahat ng priority measures before the break po. Kaya po lahat po ng nakalista doon sa issuance ng ating mahal na Pangulo, nagawa po ng Kongreso yon.
1: Mm-hmm. And yun nga ho, Congressman, marami nga nagko-compare dun sa, kumbaga kayo ay tuloy-tuloy yung trabaho nyo sa Kongreso, walang power struggle sa inyo. Pero dito sa counterpart nyo sa Senate is talaga marami na binbin na trabaho. Ano ho yung mga sinasabi, ano kaya yung naging sikreto? Bakit, kumbaga naging maayos naman at organized at tuloy-tuloy yung trabaho dyan sa Kamara po?
2: That's correct. Alam nyo ho, meron naman hong malaking minority group po sa amin. Mm-hmm. But we are able to work together for in relation to bills that will help our countrymen. Mm-hmm. So, of course, we accept deliberations. We will always have deliberations on bills. We will always welcome the minority. Mm-hmm. Questioning the bills that we file, pero at the end of the day, we will all come up with bills that we will pass po on first, second, third reading, mm-hmm. and we make sure that these are bills that will help our countrymen nga po. Mm-hmm. We have good relations with the members of the minority, the other, you know, the different parties. Mm-hmm. We all have good relations, and that is important po, mm-hmm. para tuloy-tuloy ang trabaho.
1: Kasi nga, Congressman, talagang hindi talaga maiwasan na ikumpara po yung both houses. Kumbaga sa inyo is, yes, may minority group, pero nagkakasundo naman, kumbaga, at yun nga, nagtutuloy-tuloy yung trabaho.
2: Tama po. Kailangan naman po na gawin natin ang ating trabaho. Hindi po pwedeng mabinbin because of personal interest.
1: Mm-hmm. And Congressman, ito, of course, bilang kasama na sa prosecution panel, kamusta po yung paghahanda nyo para sa impeachment trial po ng ating Vice Presidente?
2: Tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda, yung prosecutors. Ngayon po, ilabasan natin ang pangalan ng private prosecutor. So, you see that we are a big group. Mm-hmm. Yung public prosecutors, private prosecutors, nagtutulungan po kami lahat in our preparations, meron po kaming mock trials, mm-hmm. madami po kaming binabasa, may mga reviewers po. Mm-hmm. Of course, kaka-file lang po natin ng pre-trial brief, yun po ay binasa natin. Mm-hmm. And yung pre-trial brief din po nung respondent, pinag-aralan din po natin yan.
1: Oh, and para sa, siguro sa kabatiran ng mga nanonood po ngayon, paano ba yung magiging ano ho niyan? Kumbaga, may Division of Labor po ba kayo? Kumbaga, bawat miyembro ng prosecution team may naka-assign na isang article? Or paano po ba yan? At ano po yung naka-assign sa inyo kung sakaling ganun po?
2: Ay, opo. Meron po tayong assignments and we have at least 2 articles per public prosecutor. So sa akin po ay threats at saka bribery. Mm-hmm. And ganun din po yung iba, meron silang at least two articles. Although we are expected po na alam din namin ang patungkol sa ibang articles of impeachment.
1: Mm-hmm. And Congressman, ganito nga niyan yung sa panayam kanina kay sa inyong fellow prosecutor din po na si Congressman Ridon. Sinabi nga na na-discover na may mga undeclared na firearms yung mag-asawang Duterte Carpio po. May ihahabol ho ba ito sa mga articles of impeachment? Saan ho ito babagsak? At yun baga, kumbaga, hindi naman matetechnical kung isasama nyo ito.
2: If I'm not mistaken, kasama po yan sa unexplained wealth. Mm-hmm. Siyempre, material possessions po to, no? Oh. And yung non-disclosure sa SALN, mm-hmm. dun po siya papasok. Mm-hmm. And gaya po ng sinasabi namin, lahat naman po ng relevant, related information, documents, ay pwede nating isali at pwede po nating isama as evidence po kapag dating ng trial.
1: Kumbaga kahit hindi siya naisama dun sa naging ano nyo, deliberation nyo sa House Committee on Justice dun sa probable cause, kahit hindi ito na-discuss, ay pwede pa rin ito pagdating sa impeachment trial mismo.
2: Opo, that's correct po. Kasi tandaan po natin, hindi naman po lahat ng ebidensya ay inilabas noong hearings ng House Committee on Justice. Dahil lang hinahanap lang po natin noon ay probable cause, a portion lang ng lahat ng ebidensya ang inilatag sa House Committee on Justice. At ganun naman din po ang nangyayari in any court, in any case na nagaganap sa ating mga trial courts. So, madami pa pong ilalabas sa impeachment court, hindi lang po yung inilabas noong tayo may hearing sa Committee on Justice.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Congressman Zamora, at good luck po.
2: Thank you very much din po and good evening to everyone.
0: Suspendido na ng 90 araw si Senador Jinggoy Estrada. Ayon yan sa desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division. Epektibo ngayong Martes, June 16, ang naturang suspensyon sa gitna ng kinakaharap niyang kasong graft sa nasabing division. Habang nasa 5th Division naman ang kaso niya para sa plunder at 2nd count ng graft. Umabot umano sa 273 million pesos at naging kickback ni Estrada para sa mga flood control projects na nagkakahalaga ng 855 million pesos.
1: Ipinakita ng Office of the Ombudsman ang kanilang dedikasyon sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng korupsyon sa bansa sa pagsisimula ng Southeast Asian Ombudsman Forum sa Pasay City. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: This event is particularly meaningful as we move from dialogue to action.
4: Bilang chair ng Southeast Asian Ombudsman Forum, plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gawing solusyon sa governance problem ang mga karanasan ng ibang country members.
3: Governance challenges today do not recognize borders. Therefore, our commitment to accountability and public trust must likewise be strengthened through collaboration and shared learning.
4: Ibinahagi ni Remulla ang mga naging hakbang ng kanyang opisina sa isyu ng flood control sa bansa. Paglalarawan niya, isa ito sa pinakamalaking governance challenges na kinahaharap ng Pinas ngayon. Sa taong 2025 pa lamang, 124 complaints ang kanilang natanggap at sumailalim sa fact-finding investigation. 36 dito pumasok sa preliminary investigation. Ngayong 2026, tumaas sa 209 na reklamo ang kanilang natanggap at 4 dito tuluyan ng na-file sa korte.
3: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve.
4: Malugod ding binati ang pagsali ng Sarawak Ombudsman Office bilang bagong associate member ng CEOF.
5: I was informed by the representative in Sarawak that they are very new in this field, so they are expecting some cooperation, some guidance on how to, you know, prosecute, enter into investigation, fact-finding, etc.
4: Itinatag ang Sea Ombudsman Forum ng mga Ombudsman Office ng Indonesia, Pilipinas at Thailand. Pinalawak na rin ito ang pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa at organisasyon, kagaya ng Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia at Punjab sa Pakistan. Nasa United States ngayon si Remulla para dumalo sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York City. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa pool, sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Ang suspect na aresto sa Rodriguez Rizal matapos na positibong kilalanin ng kaanak niya. Yan ang marangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Kuwang CCTV na ito sa kahabaan ng Sergeant Esquera Street, kanto ng Scout Badrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City, hapon ng June 11. Kita ang isang lalaki nakaitim na hoodie na papunta sa mga nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, may tinanggal ang lalaki sa harap ng isang motorsiklo tsaka sumakay at humarurot papalayo. Ang nakuhanan ng CCTV, isa na palang insidente ng motor napping.
8: Yung biktima natin ay nagtatrabaho sa isang construction dun sa may Sergeant Esquera Madrinian. Pinarado niya yung motor dun sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. Nung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
7: Agad inireport ng biktima sa pulis ang insidente.
8: Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Barangay Tatalon. Dun niya kasi parang may binigay o may hiniram siyang helmet sa area na yon. Nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya.
7: Nang positibong kilalanin, itinuro ng mga kaanak ng sospek ang kinaroroonan nito kaya tuluyan siyang nahuli sa Rodriguez Rizal pasado alas 4 ng umaga kahapon. Pero hindi na nabawi ang ninakaw ng motorsiklo. Umami naman ang sospek sa krimena.
9: Ginawa ko kasi sa diyan pangangailangan lang din po namin eh.
7: Inamin din niya na ibinenta niya ang motor sa halagang 14,000 piso. Sinampahan na ng paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng sospek. Habang patuloy na hinahanap ng mga pulis ang motor, pati na rin ang buyer nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Magpapatuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa Senado bukas June 17 para sa gaganaping special session. Ayon yan kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang June 3 session kung saan nangyari ang 12 senator quorum. Yan ang marangkadang balita ni Angela Babad.
10: Let's see.
11: Ito ang naging maikling sagot ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa tanong kung matutuloy na ba ang palit liderato sa special session bukas at tuluyan na siyang maluluklok bilang Senate President. Ayon kay Gatchalian, kasado na ang mga tatalakayin sa plenaryo bukas.
10: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na nabinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At May dalawang agriculture bill si Senator Pangilina na itatakal namin bukas.
11: Pero habang patuloy na naghahanda para sa gaganaping sesyon, tinawag naman ni Gatchalian na panloloko sa publiko ang pagpupulong na ipinatawag ni former Congressman Mike Defensor.
10: Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
11: Ayon kay Gatchalian, kanilang pinag-aaralan ng posibleng pagsasampa ng kaso sa dating mambabatas. Pero ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nauna naman ang naghahain ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagsasawalang visa ng June 3 session na pinangunahan ng Gatchalian Block.
12: Through our principles, ang pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol.
11: Hiling ng grupo ang status quo anti-order para patigilin ang Gatchalian Block sa pag-upo sa mga bagong posisyon. Kasabay nito ang pagbabasura ng Senate Resolutions No. 430 at 48 ukol sa impeachment rules at ang concurrent resolution No. 10 para sa adjournment. Samantala, mapapansin naman na wala sa listahan ng petitioners si Senator Mark Villar na nabanggit sa affidavit ng 18 bagmen na sangkot umano sa flood control scandal, habang wala rin sa listahan si Senator Joel Villanueva na naghayag ng pagdalo sa special session bukas. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa puntong ito, makakasama natin si Bicol Saro, Party List Representative at member rin ng Prosecution Panel, si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi, Congressman Ridon. Welcome back sa Arangkada Balita.
13: Hi, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Yes, Congressman Ridon, no, gano'ng kaimportante itong bagong information nga na nakuha natin about do sa firearms na mag-asawang Duterte Carpio? At bakit ngayon lang natin nakita to at hindi natin naisama dun sa deliberations House Justice Committee?
13: Well, mahalaga po ito dahil mga pag-aari po ito na hindi naisama doon sa SALN na akin pong pangalawang pangulo sa kahit ano pong taon. Ano. So, very material, very relevant po itong bagong piraso ng impormasyon na ito doon po sa pagpapatunay ng unexplained wealth. No? It was disclosed today because kasama po ito doon sa naisumiti pong pre-trial brief ng prosecution.
1: Mm-hmm. And gaano ho ano, ito na parehas or nakakahawig dun sa sitwasyon ni VP Sara dun sa dati pagka-convict ni ex-Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure of properties?
13: Well, mahalaga po ito dahil ang dati po Chief Justice Renato Corona ay na-convict doon po sa hindi po pagsasama, pagdedeklara ng kanya pong iba pang mga ari-arian sa kanya pong Statement of Assets Liabilities Network Documents. Kaya po yung naging batayan na kanya pong pagkakatanggal. So, in the same manner, dapat kanya din po yung treatment dito po sa failure to disclose ng atin pong pangalang Pangulo when we get into the impeachment trial.
1: Mm-hmm. May possible ba na accountability din ng PNP Firearms and Explosives Unit dito or purely posibleng kasalanan talaga ito ng mag-asawang Duterte Carpio?
13: Wala akong kasalanan yung pong PNP dito kasi repository lang naman po sila noong pong listahan no, ng pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. To be clear, ang pinag-usapan po natin bilang ng mga baril, rifle, revolver, shotgun ay 52 na pinagsama pong pag-aari ng atin pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. So kahit isa doon po sa mga rifle at firearms po na ito ay hindi po nailagay doon po sa kanya pong SALN.
1: And Congressman Ridon, ano yung muna reaction nyo doon sa kanina? Muli na naman lumutang itong 18 Maleta Boys at mukhang nagbago na naman po yung listahan. At alam natin nung dati nga ay kayo, dating nabanggit. Ano masasabi nyo na ngayon? Nagbago na naman at may naidagdag na naman sa listahan po.
13: Wala daw, may naniniwala pa ba doon sa Maleta Boys? Parang ngayon naman ho, ang dinadawit naman ho nila siya, Senator Chis Escudero, no? Ibig sabihin, kung talagang seryoso sila doon sa nagdaan pong mga pagdinig, dapat meron ng particularidad. Yung pong supposed na participation no, ni Senator Chis po dito, pero ngayon lang ho nila din ito pinabanggit. At syempre, may mga bago din yung mga pinangalanan po, no? Mga hindi po legislators na parang ang itsura lang ho talaga dito, pinapangalanan ho yung lahat ng kalaban.
1: Okay.
13: Ng pangalawang pangulo, lahat po ng kalaban ng mga Duterte.
1: So yun nga, yun yung nakikita nyo pattern dito. Kumbaga, hindi random na mga tao. Talagang may pattern kayo nakikita.
13: Pattern ho talaga yan. Panggulo ho talaga yan doon sa una. Magkakaroon na po ng special session bukas para pag-usapan yung mga seryosong mga usapin, legislation, at syempre, para ho siguro matuldukan din yung usapin po ng liderato ng Senado para magtuloy-tuloy na po talaga yung impeachment proceedings. Tingin ko, yan naman po yung inaantay talaga ng atin po mga kababayan. Magtuloy po doon sa pre-trial proceedings ng Huwebes, ngayon pong linggong ito, at magbukas na po yung pong trial mismo ng July 6 sa darating pong buwan.
1: And Congressman Lidon, binanggit nyo nga yung Huwebes, no? Ano yung aasahan dito ng publiko? Kasi nga sabi, parang hindi ito open sa public at hindi rin open sa media. Ano ho ba yung aasahan natin sa pre-trial conference?
13: Mapag-usapan po dyan yung syempre sequence ng pong presentation ng evidence, yung pong mga iba't ibang mga ebidensya, mamark na po namin yan, yung pong mga documentary evidence. Pag-usapan din po ano ba yung mga pwede na hong pag-agrihan ng mga stipulations sa pagitan po ng prosecution at po ng defense. So halimbawa, kailangan pa bang patunayan halimbawa na pangalawang pangulo ang atin pong vice president, no? So dapat 'yon ma-stipulate na ho yung fact po na hindi na dapat kailangan patunayan niyan, no? So inasa naman ho namin na magkakaroon din po ng vigorous debates, no, on each and every piece of evidence.
1: Okay, sige, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Congressman Terry Ridon. Ingat, sir.
13: Maraming salamat, magandang gabi.
1: Nagkaroon ng iba't ibang kasunduan ang Pilipinas at Germany kasunod ng state visit ng German President sa Pilipinas. Ibinina rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya kontra korupsyon ng kanyang administrasyon. Yan ang umaranghadang balita ni Christian Bascones.
14: Optimistic. We have unfortunately heard this.
15: Sa harap ng presidente ng Germany, Frank-Walter Steinmeier, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon na aniya'y patuloy na sumisira sa mga institusyon at nakakaapekto sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Sa joint press conference matapos ang kanilang bilateral meeting, sinabi ng Pangulo na nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa pamahalaan ang korupsyon at patuloy itong binibigyan ng pansin sa mga reforma ng gobyerno.
14: Every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as it this completely changes the way government can work. And it limits governments to such an extent that many of the things that are never mind that are wished for, but that are necessary for as services to the people, government is unable to deliver.
15: Binigyang diin ng Pangulo na hindi madali ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Marami aniyang dapat isakripisyo para malinis ang sistemang matagal nang pinaghaharian ng mga tiwaling gawain. Hindi aniya tatantanan ng administrasyon ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon.
14: We have to find those who are found to be part of this system of corruption they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people.
15: Matatanda ang inilantad mismo ng presidente noong 2025 State of the Nation Address o SONA ang umano'y malawakang irregularidad sa mga proyekto ng flood control projects ng pamahalaan na naging bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa katiwalian. Bukas, nakatakdang magsagawa ng special session ng Pangulo kasama ang Kongreso para talakayin ang mga nakabinbing panukala kasama sa mga tatalakayin ang mga natenggang mga programa dahil sa mga issue ng katiwalian. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tuluyan ang magbubukas ang Strait of Hormuz sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Ito ay matapos na magkasundo ang US at Iran para itigil ang gera sa gitnang silangan na nagsimula pa noong Pebrero. Simula ng harangin ng Iran ang Strait of Hormuz, tumaas ang presyo ng langis at iba pang bilihin sa pandaigdigang merkado. Ayon sa US, Iran at mediator nito na Pakistan lalagdaan ang peace agreement sa Switzerland sa darating na Biyernes.
6: Binumog ng fans ang premiere night ng inaabangang reunion ng pambansang pamilya, ang pamilya Cosme sa Home Alone, the Realest the Movie sa Mandaluyong City. Matapos na mayigit 2 dekada, mapapanood muli ang pagkasama-sama ng pamilya Cosme na sina Bill, Bob, Bing, Baldo, Estong, at Aling Azon Madamba na pinagbibidahan ni Smokey Manaloto, Gio Alvarez, Claudine Barreto, Van Dolph Quizon, Boy 2 Quizon at Nova Villa. Nakasentro ang reunion movie sa pagpapatuloy ng buhay ng mga anak ni Tatay Kevin na pinagbidahan ng comedy king na si Dolphy. Ayon sa direktor ng pelikula na si Boy 2 Quizon, umaasa silang ma-enjoy ng lahat ng henerasyon ang kwento ng pamilya Cosme na swak ngayong nalalapit na Father's Day.
1: Nung wala ka nun na partner man, nung nandito sila, nakapagpa-picture kami nila, partner niya noong time na yun. Of course, kasama ng natin yan, ng childhood natin, ng Home Alone the Realest.
6: Yung marinig mo lang yung kanta, alam mo yun, na LSS.
1: Oo.
6: Na song syndrome.
1: Oo, diba? Tama.
6: Mabalik nga yung ating pagkabata.
1: Sabi nga nila, kung napanood mo yun, Home Alone the Realest noon, ay ilan maintenance meds mo lang yun?
6: Ay, sa Google ko na lang siya nabalitaan. Hindi, pero nood tayo ng pinikula.
1: Oo, supportahan natin yan. Wala na masyado mga sitcom na ganyan.
6: Yes. Yan ang nakakamiss sa dating henerasyon. Yan ang maarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagan.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita. One station, all
16: the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyo.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, may kala na sab kita sa ato landang programa ang mga panid sa kagahapon. Kinin sa inyo higalas Kuya Arn, may kuban ka ninyo. Sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Victor. Si Victor nga taga Surigao del Sur. O mahinaw ito nga nakakaroon Victor sa imong pwisto, sa imong nahimutangan. Para sa pagpaminaw sa imong kaaging, imong gisalig o giasoy diri ka nato o gisugilon. Alapag kay Victor, no? Pero sa dili pa, kumusta ang tanan ng itong mga pigpaminaw? Isang paman sa mga kasuksukan diri sa Kop sa Mindanao. Kumusta ang tanan ng itong mga listeners? Mahinaw ko ana sa mayong panglawas. Mahinaw ko, padayon mo o nagapadayon mo sa inyong paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay Capricorn Gold with Malunggay and Santon, may gala na hibalo ko nga nagbalo na po ng uban. Kay kada adlaw gyud kini nato ginapahibalo, gina-share sa inyo ha. Pero sa gikaingon ko na basin og na ay mga bago na itong mga listeners karon, mo na nga ito gidbalik-balik ko may gala. No? Manginaot ko, nasabtan ko ninyo sa mga nahibalo na sa atong mga produkto. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nagpabilin nga makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Ayon na, minti na mga higala. No? Ayon niyo pasagdi ang inyong kaugalingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basi mito karang inyong insomnia o baka uban adun na ba yung mga problema. Makatabang atong Capricorn ni Ana, Gold with Malunggay and Santon. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kayo nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usakad daw, buntag hapon, may tabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara, may gala, nagkantidad lang ka na o 4 pesos or 5 pesos ka na timpla ninyo. No? Kung kaduha mo sa usakad daw, di 8 pesos o baka 10 pesos, ano ba? Dako na kayo nagtabang, may gala, sa matag-adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay, mahibalik ang inyong normal o taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas, may gala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang tistingan. Ako di ko mapugo sa inyo, may gala. No? Ako lang kinengishare. Taman lang sa mo tisting o mo sulay. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini, may gala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaya kining pagbawas sa mga higala sa atong hugaw sa matag-adlaw, pinaka-importante na sa matag-adlaw, bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawas sa atong hugaw. Kaya kung mulaktaw ko sa kaadlaw, duha, kung mamintin mga higala nga dili ta makapagawas niya na, sangat tungad to magka-problema gyud kita mga higala, may tungod sa atong tinae, nga kanunay maistakan o hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, may gala. Gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas, labi na sa atong tinae. Ipagawas gud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat natong ipagawas. Labi na natay mga hugaw, may gala, nga tuan ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya, may gala, number 1 na nga makadaot sa atong tinae. Matingala na lang ka nga, wala man tayo kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog. Unya, sa oras nga tingkaon, naaka kanunay, kakaon ka, pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw, may gala nga kanunay na itong gagipalabay ang isa kaadlaw, duha kaadlaw, nga tuwa nagpundo ang atong hugaw, nga unta dapat na natong ipagawas. Kaya nga ano, naanda naman ninyo, nga tag-usa, tag-duha kaadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo, may gala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon na o ninyo, mapobre man o naimahimo ng mga higala na to din ha. Basta pasagdan ninyo ang inyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni higalas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo, pero ginagmay lang. Oh. Ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanabi tong naay mga higayon nga magpa-check up mo sa doktor, o sa mga asa mo magpa-check up, moingon sila nga dili lang sa ka mga pi. Sa pila kay gayon kay bawal sa imo ang kape. Kato nga kape nga giingon ni doktor uban nato mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahi tombot pasabot nila nga kape basi nato mga chemicals ana kay kini atong kape called rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. O
pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Mauna mahigala kung kapi na malanggaling, i-Capricorn Gold with Malongga and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa pharmacy o butika, ikumplito gid ang pangalan. Tingnan ninyo nga, Capricorn Gold with Malongga and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel, ihatag sa pharmacy o butika. Paghataga na, makita niyo sa ka-pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan, na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, naman ay 200 grams. Tapos kita ay gagmay nga 110 grams. Mauna, may gala. No? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mupuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas, napagkita'y trabaho, balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan na itong proteksyon na itong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, baka trabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mong trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mupuli ang kabugnaw, pamaulang lang labas ni ana, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala, daghan siyang kagamitan. Matugi ingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak, basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga nasa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha, na si citronella, kakawati, acapulco, napagkisagol nga himag, guaba, luya, basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kay wag ginay halang. Proteksyon sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang tanga, kanunay blek balik ng hilanat sa inyong anak. Nga, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tagproteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion, kiningrin ang taklob para dili siya at balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayo na imong samad, tungkay doon na siya ay himag oil extract. Ama nang nasa atong Orion nga green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol at sa mga parts niyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito, nga mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o lusa sa bata, Kuya Mad. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion, haplasi siya, lukpa siya. Niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhot-suhot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto uglo sa Kuya Mad. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasensya kayo. Manang, ang Orion nga green nagtaklob na ganyan siya kagamitan. Sa mga doon ay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung dito ka rin yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, kanara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang massage lang gini siya. Parehara gyapon sa green pang massage. Kung pang massage ang orange ang taklob nga Orion, pang massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Okay, napakuhi uban pa mga product ako i-share sa inyo ha mga higala. Pero unya na no? Sugdan lang sa nakos paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si Victor. Victor, ano yung mong kaagi?

0: mag... Laki problema.
1: Baby K, tapos na mong trabaho. Kagahapon pa, igon na lang minanghindo sa building among gitrabahoan ka ganina. O karon, may standby na sad ko kay... Mangita pa among amo na mo nga nami ka trabahoan.
0: Problema lang sa daytod, no? Pero walay target sa inyong amo nga asan malapit na building na po inyong matrabahoan.
1: Amot matulo siya butuan. Kaya dire sa tuwa Surigao, marag wala pa, naapir mga ginagmay. May man kuno ng happy tinuig at trabaho para makasustain na riyad. Labi na kasagaran sa mga mga pamilyado.
0: Kalisod ba na ito, Anin Victor?
1: Lagi, Biki.
0: Napay atong anak, unom ka buok.
1: Ito, wala sa kulka ko na ako naging anak na pagkontrol. Dapat sa ito ang mga duha, tulo. Pero nga nung may abot kitag unom ka anak.
0: Dili na ka na ito basulan. Kay, naanak ka na.
1: Bagay, sab.
2: Ayo. May Victor! Bye!
1: Uy! Kinsa man rin? Uy! Bye!
2: Nakarimang lika! Anak ko ito yung mo, bye! Hibalo ko may nga humanay niyong trabaho. Dito min mini Dino nagkita mi, ipainom ko niya. Kaya may mantos Dino kay na may iyang tricycle. Moto mamasahero na lang sa dosya samtang wala pa yung matrabaho kay mama itong na-building good nga matrabahoan ninyo kay mataon-taoran ba itong gistambay na yung tricycle karon balik na po siya tricycle. Ikaw din ang kuyo naunahan nga sa kailingaw ni Bay Victor.
1: Wala bay, mangita na kong laing trabahoan eh.
2: Tayo papaminaw bayo bay. Dahil nagkinahalan og driver.
1: Driver?
2: Oo. Di ba kabalo ka mo drive o mga four wheels?
1: Kabalo kayo, namasayro kayo kung sa unang multicab.
2: Sulay ka, playboy. Kailan man ako na ang iyong bana.
1: Asa man nalapit?
2: Uban lang sa kuwa, di man ako matunlok. Medyo layo, pero may na sila manuli Dubai. Kaya katong driver sa una, nga ilang driver, ni abroad naman, good. Kanya, may kuno na sila manuli Dubai. Buta ng asawa. Ang kanalang bana mo, rag, medyo may pagka istriktohon. Sige ba, tamangin ko kay kinanglan kong trabaho.
0: Ah, Victor, kaya pa ba niyo magmaneho manubela?
1: Kaya pa ka nung malimtan man.
2: O sige, umanta.
1: Salamat kayo ba, ha?
2: O sige.

0: Salamat. Nga nakahalag si Bayroli diri, kaganina.
1: Nalipay ko pangingon niya nga, na nagkinahanglan ng driver. Nakabantay ko nga, nag-drive doon ka sa unag multi-cab. Sa ulitawa pa ka?
0: Oo, pero di na ko ito palimtan. Pag maniho lang sa Manubila, wala problema.
1: Ay, salamat, Victor. Nga na nakitrabaho na po.
0: Ampingan lang ginako ng trabaho pa sa ingana. Para di takasab anong kamok.
1: Oo. Kay Manubila ra ba na imong gihawiran? Dilipay na para sa mga building ngayon gitrabuhan nga pwede mo sipyat kamay sa trabaho pero kanang pagmaneho, kinahanglan yun ang pingan.
0: Ah, mo ni balaya bay Victor? Bayroli, dako ni ng balaya day. Dako toon pero ay mga anak bay, sila rang duha. Wala anak nila? Oy, way anak. Bone ni bala na ko way anak gidaw nila. Kanya wala katabang. Eh do haram sila unsa may trabaho sa katabang nga pwede ram sila magkaon sa gawas. Labi ng asawa. Kay ingon tayo sa asawa nga kinanglan gyud siyang driver gyud. Lalay man sila sakyanan ang bana ana si Sir Jaime. Siya ri magbaniw sa iyang kutsi. Yam kana si Ma'am Estela.
2: Estela ang babae bay?
0: Oo. Kinanglan gyud siyang driver kay dili pa kay nahanas siya mo drive. Yan na ta. Ato ning kwanon ng doorbell.

Oh, mayang buntag sa inyo ha. Ah, ma'am. Mayang buntag sa ma'am. Ah, unsa yato ninyo? Namugi ka nang nagsulti sa mga nagkinanglan daw mong driver? Ay, oo. Nagkinanglan kong driver. Kinsa man sa inyo ha? Akini akong kauban ma'am, si Victor. Victor ang pangalan ni mo. Oo, ma'am. Oh, nagkinanglan ko. Unsa man, hanas pagi ka mo drive? Dili ba kayo ngun, simba ko lang. Ma'am, taas-taas nga higayon nga ako na masayro ko sa una, ma'am. Ah, mauba. Ah, sige. Ah, kanusa ka magsugod? Ah, ikaw, ma'am. Sige, pwede ugma. Magsugod ka na ugma. Kay karon wa man ko'y lakaw, ugma na ko'y lakaw. Sa'yo lang ka diri, mga alas 6 na nakadiri kay alas 7 kapin o alas 8 mo larga na kita. Di rin na ka mamahaw. Sige, ma'am, salamat kay ma'am. Oh, sa may kinanglano ni mo para sa man pamilyado na ka. Sos, ma'am, pamilyado na ni ma'am. Unom ka mong anak ka ni ma'am. Ay, Ginoo, kadagan ba'y murang anak dong? O lagi, ma'am. Kinahanglan yung kagtrabaho. Diri ka sa ko, ah, para masuportahan ni mo na imong unom ka mga anak o ikapito na imong asawa. Oh, ma'am. Siya ako masumday ka, ma'am. Ah, sige. Sige, dali. Ipailay lang ko ikaw sa kumbana, si Jaime.

0: Musog na ko ba, Victor?
1: O, Debbie, itagahan ko niya iskalibo para daw magamit-gamit na ako. Ngayon ko nga deduction na siya, ma'am. Ingin daw siya nga dili. Tape lang daw niya sa ko, ah. Para pag ngadto nga rin niya, ako isugat sa akong pamilya. Kaya gisultihan man sa niruling anak ko, unong kabukanak na ulaw na inoon ko. Plus tugon may na si Ruli. O, ganit. O, ikaw na'y bahala ni iskalibo.

ay mo ba na mag-ihide mo sa kinan? Ay oo, oh, tira na kami mag-abot sa balay. Pero sa tagsa-tagsa na mga trabaho, ah, lain-lain nagsakyanan. Ah, sige, tanah.

Sige, Victor. Imor kong kuhaon diri ha, mga 4 PM. Wani ka na diri. Ikaw na bahala na ang kutsi kung asa ka na mo dadon. Nadilipog ka layo nga maghulat sa ko ah. O sige ma, mangita rin kong kaparkingan ako ma'am, nga magpaabot ko sa oras. Ano, ikaw na libahala sa imong paniod to, na naman kay allowance. O ma'am, salamat kayo. Na sige, Victor.

sa may feeling ni mo, Victor, nga daghan ka mag-anak. Problema, ma'am. Kanunay batiyon. Maglibog kong asa ko, paingon. Unsay akong ipakaon sa akong mga anak. Malipay lang ko, ma'am, kung makatrabaho mi og pila ka bulan o sa bakatuig nga building. Kana, murag di ko magproblema. Pero kung wala na gani trabaho, para sa atong bago lang naman mong trabaho, na, nag-goal na din sa akong asawa, ma'am, nga asa raw po kong trabaho nga akong ipakaon sa akong mga anak o sa akong asawa. May nalang gani nga may abot sa ruli sa balay nga nag-istorya nga nalagi daw nagkinahanglan og driver. Kamu lagi daw. Ah, mao ba? Sige, ayaw kabalakan na niyong ulom ka mga anak. Basta magtarong lang yung kadiri sa pagmaniho. Kung sa akong ikasog o sa imuha, imo lang tumanon, ah, mabuhi ka mo. O kay kabalaka kay atong atimanon niyong is-is ni mo. Salamat kay mama. Ah, oh. Sige. Sina, kaunsa. Kaunsa, una kang pauli. Salamat kay mama.

0: sabi mo, Vicky? Butan ka si Ma'am Estela?
1: Babaon sa may mga salte niya.
0: Panahon sa ay, mupauli na ko. Paras ka galina. Iya sa ugi pa panihapon. Unya, nag-iskot siya kung sa'yo daw akong feeling daw na unom kabuk akong anak. Gingnan ako siya, magproblema kung ipakaon ako, Ma'am. Mauto nga ingon siya nga ay kamalaka daw. Basta magtaro lang ako sa iya, mabuhi daw nato atong mga anak.
1: Manampingan ni mo na si Ma'am Estela.
0: Buutan ka siya, Vicky. Super. Di ko niya pasagdan, tagaan ko niya kalawas pag isnak-isnak na ako. Samtang magpaabot ko siya nga bugawas ikikan sa iyong trabaho.
1: Ako siguro na sexual doon, no?
0: Aw. Oh. Tasugran ko sa ilang trabahoan.
1: Ah.
0: Mana, kanauli na ako. Tagaan ko ni kwarta para palit og sinugatan sa inyo, ha? O ni karon?
1: Unya dili na didak sa imo sweldo.
0: O dili man. Ingon niya, dili daw. Pero kung na ako'y kinanglanon mo, ingon lang daw ko. Una pa niya didak.
1: Ay, may kinakaswerte ninyo kag amo. Una ampingan kinay mo na, Victor.
0: Ay, kabalaka ako na ibahala niya na. Basta importante at timanon lang ni mo ato mga anak.
1: Oh, Victor, ako na ibahala sa mga bata.

0: Wow, sayo ka Victor ha.
1: Oh, ma'am, kay para dili ko magkapuliki. Kay mo untop-untop ang oras ko pag-an eh. Yeah, ako kay balo basin ate lakaw. Di magkadipo-dipo ko. Tinood ka na. Kayo din ato hibalan nga na.

mga surprise ng mga lakaw nato. Abi ni mo, Victor, nakadagi ko sa imo ha. Gawas nga buutan, swerte imong asawa. Salamat kay ma'am. Kuya, marakag ka ng pasaan nga akong gusto. Lagi matuman yun. Maningkamot lang ko ma'am, gali ko niyong masawayan. Mga ka na'y tinood. Dili kami magpanuko sa pagsweldo sa mga tao, labi na parehas ka nimo. Nanahimot akong driver. Muna, sultihin lang ko kung sa'y problema nimo, kaya andam ko mutabang, ha? Labi na sa'yo mong unong ka mga anak. Grabe sab nimo pa, anak kon oy. Wasa mo'y control. Nakalimot lagi ma'am. Pero grabe gud siguro ninyong paghinigugma sa imong asawa kay niabot man mog unom ka anak. Lala sigita na. Nakoy mamaliton unya. Mamalitag mga sapot sa imong mga anak. Memorya ba ka sa mga sukod sa imong mga anak? Oh. Ma'am. Oo. Para mag dili na ka makauno nag pangitag lang trabaho. Paningkamutan ako nga mawilig yung kasa ako, mingaon kasa ako ang amo ni mo. Tungod sa akong pagpangga sa imo ha. O natabangan ko ikaw sa problema ni mo sa imong pamilya. Palitan nato imong mga anak o mga sapot nila. O maulaw na ko niya anak man. Anong maulaw ka man nga nagtrabaho ka man sa ako? Dili abot pasabot ako ma'am. Imo na po na ilibre. O sa gusto ni mo ididak na ako sa imong sweldo? Mureklamo sa ko ma'am, dili ma'am kay basin pa short ni noon ko. Dili ka na ako na ididak. Pahalipay na ako na sa imo tungkol sa imong kabuutan, Victor. Nalipay ko nga sa paghatod sa imong kauban katong si sa to'y pangalan, Rolly, ma'am. Nga, maayo ka nga tao.

0: ka na kalma nga kasi na ininis bata.
1: Oo, Vicky. Ipabalitan ko ni ma'am na memory man ako ang masukod sa atong mga anak. Tapos kinuha ko pa siya didak sa iyong sweldo. Wala tayo madawat. Dili daw na niya didak, iya daw na pahalipay sa ko, ah. Nga, eh, pero gitabangan ko niya para sa mga bata, babasin. Una-una siguro niya nga, ako yung kapalit niya ng mga sapot.
0: Tinawad masab na, nagbalik-balik na yung taon mga sapot sa atong mga anak.
1: Sige, Vicky. Iapod-apod na sa mga bata. Gikan sa magulang hantod sa ikaw nun. Oh, dahil makaon. Dahil mga chocolate. Hatay na si mga bata, dahil paan. Ikaw na paigo niya sa imo, ha?
0: Aminin mo, niguwapo na yun ka.
1: Ha?
0: Niguwapo na kagsamot. Nilipas ako na naka sa construction, naka sa trabaho. Mabulan o init. Kunya, karon, nakakapirminti sa aircon nga sakyanan. Di ako mangaon mo, nasa aircon yapon. Puros na aircon ang imong istambayan. Dito, murag ni puti-puti ko. Niguwapo na yun doon ka. Ha, grabe na na, ha? O sige, ako nibala, nini mga sapot sa mga bata. O pagkaon. Ina si Ma'am Estela nga, salamat. Ina nagpasalamat ko nga imong asawa.
1: Mga buta siya.

0: tinuluan ako ng sakiran. Samtang nga wala pa mugawa si Mami Stella. Trapo-trapohan ako ni, ako ni Washingan.
1: Victor?
0: Uy, sir?
1: May buntag.
0: May kanisayo ka. O ni sayo ko, sir, kaya ba sinayo nga lakaw ni Ma'am Estela? Niya ako sa aling iwasingan da ng sakinan. Grabe pagdaig ni Ma'am Estela niya kanimo. Matod pa niya buutan daw ka. Wag yun ikaw nung ikailaban. Mga nag-iingon ako sa iyaha nga. Muabot ra ang higayon nga makita ra gyapo kag driver nga maayo, buutan. Kaysa o na maayo manggapon to, pero usay malit. Taputo na si Ma'am Estela ni mo, pero di lang magpakitag sapot kaya di siya ganahan si Estela nga malain niyang driver. Mauna, buta na si Ma'am Estela ni mo, di nakabalo mga saba. Bisan ka rin makasala ka, malit ka. Sayang mo pag-drive ni mo, mutong na. Mauta na lang ko sa'yo problema, nga nung nadugay. Pero wala, nanay ka hiubos ana, pero mawala na pod. Mauba sir?
1: Oo, busa ang pingi lang si Ma'am Estela ni mo ha.
0: Ya, mahinaot ko nga ang pinggi ka sa pagmaniho. Kay pinanggan ako na akong asawa, Stilan. Bisan tun wala mi anak, plano na mo nga mag-adapt pero nabalakapot siya. Ingon siya nga, basin ko makatulong kulumig bata nga salbahis. Kinsa man di makaanak sa inyo ha, sir?
1: Ay, ako lagi.
0: Mo ba, sir? Hantod-hantod pa yun, nga dili na ka makaanak?
1: Ah, dili na yun, Victor.
0: Mauna yung giingon pa nila sa kumakauban sa pisina nga wise guy.
1: Wise guy?
0: Oh, wise guy. Kasabot ako, sir.
1: Oh, may ka nakasabot nga unsa ng wise guy.
0: Wise ulod ang kuan. Dala, Victor. Dala, panayin lang sa paghinlo kayo. Naligo pa si Ma'am Estela ni mo. Ay, may ka, Victor. Matod pa ni Ma'am Estela ni mo. Unom daw kabok imong anak. Nanubrang imo ha. Ang kami ginoon, wag ibisan isa. Kaya ko po lagi, di ko makahatag yung anak, hantod na sa hantod. Ah, kaluyan si Ginoo, sir, watakay balo. Kaya yung Ginoo mo paigo niya na, makabaton yun mong anak.
1: Ah, amot lang.
0: Ginoo rito niya, balo. Ah, sige, Victor, ampingin lang si ma'am ni mo, ha? Ako rin bahala na, sir. Salamat kay sir.
1: Ah, sige.

Victor, unya ba, mga alas ni Miss Buntag mo out ko sa opisina? Okay, unsay plano ni mo, ma'am? Pwede ba nga, 1-2 taong mall? Nga hindi man pwede ba? Bisa asa ka, ma'am. Basta makaya na ako, ma'am. Ato ta. Mawaganing ng utana ko. Pasinog. Nakay papalit. Ha? Wala, ma'am. Mawagay papalit, ma'am. Ah, sige. O niya, mga alas 9 or alas 10, buawat ko sa opisina. Ugda yun. Ato ta sa mall. Okay, ma'am. Na, sige, sige. Manto na ko. Ay ni si ma'am. Bisan og 40 na kapinang edad, siksik yapon. Igod-igod yapong lubot. Sige na magtanaw sa ko ah. Ay. Ah, paabot na lang ko sa iya.

0: Hello, ma'am?
1: Victor, alisa diri, Victor. Kay mo tuta sa hospital, Victor.
0: Hospital? Sa Bulma ka ta, ma'am?
1: Dili, ato ta sa hospital. Karun da yun. Alisa diri, magulat ko.
0: O, si panug na ko, ma'am. Sa'yo problema, ano na sa hospital, may ingon niya sa mall, may padong. Nagkaroon sa hospital. Puro nagkilak man to.

Ma'am, no, sorry ma'am. Si Sir Nemo Jaime, tuwa sa ospital. Na-disgrasya daw ang iyan sa kenan. Nabanggaan daw siya. Wow, kay Balogo sa... Nagbangga ba o nabanggaan siya o siya may nakabangga? Masakit tuwa sa ospital. Sige ma'am, tara ma'am.

0: Dok, kumusta ang pasyente, Dok?
1: Misis, gihimo na namo ang tanan. Dok, huwag kay crack sa iyang ulo. Ba, ito yung kamatya niya.
0: Kinoo ko. Patay na ako ba na, Dok?
1: Oo, misis. Gihimo na mong tanan pero di na yun.
0: Kinoo ko.
1: Ma'am, ano si sir, ma'am?
0: Victor, patay na si sir ni mo, Ivy.
1: Unsa?

0: mao ka na, Victor.
1: Kinuo ko. Nag-istorya pag-aalmi ni Sir ka ganina.
0: Victor. Ayaw na akong biyae, Victor. Gusto ko na ako ikauban samtang pag-atiman sa umpana.

Ma'am, tuwa na ang mga isabay sa pag-alubong Sir Jaime. Dali na, ma'am. Victor, di halang una ka. Pauna halang mga tao, tutal naman ko'y sakyanan. Oh, sige, ma'am. Dili ako makatuo, Victor, nga wala na ang akong bana. Lagi, ma'am. Natong higayo na. Nidukol siya sa kuha samtang nagwasing ko sa sakyanan. Nag-iistorya din ka na ako. Sipa ka na siyang katawa. Walang kumagdahom ngayon natong adlawa niya eh. Mabay pagkahitabo niya na disgrasya siya. Wala ko magtuo, Victor. Nga mabiya na siya, din ka na ako. Sa kamayo sa iyong lawas, ingani lang di ay ang paingdan. Hindi natin ibala na kamatayin sa tao, ma'am. Victor, ilaw na akong biyay, ha? O, paniuna ako kanunay. O, sige, ma'am, Estela. Sultihin ko kung sa ikinanglano niyo para sa iyong mga anak o pamilya. Ang ako lang na ako'y kauban. Kaya di pa na ako makaya mag-inusara nga wala na akong bana.

0: Okay na ba yung pamilya, Victor? Lamine mong asawa.
1: Doon na kasi mana nakalabay si Sir nga Gilubong, di ba, ma'am? Pero magdalikitan lang ko dito.
0: Ah. Okay lang si mong asawa nga di rin naka nakatulog kanuna eh.
1: Okay naman mo masabot-sab siya.
0: Nahala. Dali na mangaon kita. Kaya siguro sunod adlaw mo resume na ako sa akong trabaho kuman sa akong bakasyon. Dali natin mangaon kita. O ba, Nico? O, sige, ma'am.

0: Asa kita, Ma'am Estella? Hapit lang una na nga kuan o building. Di asa kita. O kung saan tayo, Ma'am? Ana lang kay pamalihog sa imo, ha? Okay, Ma'am. Ganong lads man eh? Ma'am, lads man lagi ni Ma'am? Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura magupya ko na nang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako man kung ano, ako man dito po ubay-ubay yun. Kanabang dili siya tamis. Ganit yun ka. Nagaanggit ako ng lawas. Kanabang dili na kayo bukakang lawas. Anong kan, ay puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na puro bang na kuan ko na musumong sa kontimbang. Kailaya, hindi kong mainom.
2: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared.
3: Uh-huh.
4: Kung ano ko, kaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton.
3: Mm-hmm.
4: Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na kuilo eh, kaya no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: Oh, so, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel Michelle sa Brain Health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Megacarsof gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsof gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsof gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Megacarsof gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsof gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-megacar, kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa inyo nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanaw mga higala.
6: Ganong lads man eh? Ma'am, lads man lagi ni ma'am. Ah, sige Victor, kanaogon niya. Murelax o na ako. Ah, murelax ka ma'am. Ah, sige, magpabilin na ako din ma'am. Maghulat na ako kung kanon sa kamunaog. Mag-uban kita Victor, kaya na ako ipamalihog sa imo ha. Ah, sige.

0: Adire ra tanga lawak, Victor.
1: Adire lang ko sa gawas maghunat, ma'am. Magkuhan akong lingkuranan. Samtang magpahulay ka niya sulod.
0: Victor, sakit na kaya akong abaga o glikod. Mga na ang mamalihog ko sa imo nga magpahilot ko. Ha? Dire lang ta. Dali, sulod, Victor.
1: Sige.
0: Victor, palihog ko sa akong likod. Okay, ma'am. Di arang haplas, oh. But lately you don't talk to me. Darling, I can't see me in your eyes. Sa imong tanaw sa ako, Victor. Maminyo pa ka ako pag-usap. Napakay lalaki nga. Bisan pag-ugma sunod adlaw, gusto ka magminyo, ma'am. Maminyo pag-ugal. Paabutan, ma'am. Nari lalaki nga maabot sa imo, ha? Mao pa. Karon, Victor, nga niya kita lang duha diri sa lawak. Wala ba kay gibati? Gibati nga unsa? But pasabot na ako. Kahinam sa usa ka babae. Mabigrespeto na ka kay amo ta ka. Butan sa Sir Jaime niya itong buhi pa. Mahatagan ba kunin mo kalipay, Victor? Kalipay nga unsa? Wala na si Sir Jaime ni mo. Normal lang sa usa ka babae. Nga maabot ang hikayon. Nga magkinanglan siya o kalipay.

tumatakbo pa sa ilo ako. Huwag ko pagkapukusa kong kaugalingan. Salamat kay Victor. Oo, say, paing na nini, ma'am. Wala. Nalipay gabon ako. Ganatagan mo ako kalipay. Huwag ay kabala ka sa imong asawa. Dili ko kamong samokon. Ang ako lang nakapatunyapong kong kalipay nga kauban ko ikaw.

0: Bigay, wanto na ko. Sinagulat siya, Ma'am Estela.
1: Ah, sige. Dari ka man ni hapon, Onya.
0: Ah, oo. Uli-uli naman ko kay okay naman sa Ma'am Estela. Ah, siyang ba mga bata, ha?
1: Ah, sige, Victor. Mag-amping sa'yo mo pagmaniyo, ha? Para di ka makasala kay Ma'am Estela.
0: Ang ano makasala man ko?
1: Huwag ka sabot sa kumbot pasabot. Magmaniho kag tarong para di ka makasala. Masin mabangga, asin makulang.
0: Oh, oo, sige, sige. Kulpaan man sabta. Nahitabok na rupami. Duhan na kay kayan. Masin makapangka ni akong asawa. Dilo gusto nga magkabungkag kami tungod lang ni Enay.

na ako insulti sa imo, ha, Victor? O sa kanawa, Miss Dila? Pila na kinikahigayon niya akong gibati. Nga kanong nilayan akong ginawa. O kagahapon sa hapon, milakaw ko. Nagpa-check up ko. Gano'n ka magsulti sa kumang magpa-check up ka? Nakusa ka sa doktor, ma'am. Positive. Buntis ko. Ha? Buntis ka, ma'am? Ay, napag ma'am, diri ka na ako. Istila na lang. Ba't pasabuti mo, nagbunga nga tong... Oo, Victor. Pero na ako'y pamilya, ma'am. Unom ka buka kong anak. Sana ba lang na ato lang malipay ka, diba? Ayaw ka bala ka, Victor. Ayaw ka, Hadlo. Dili na ako sa mokon imong pamilya. Dili ko ikaw obligahon. Nga, mati man ka o magig-uban ka diri ka na ako. Nahadlo ka nga. Diri na kasako, di na ka na ako pa tipunon sa imong pamilya. Basin nga na mahitabo, ma'am, di na pwede. Mahal na ako akong pamilya, ma'am. Ang ako lang gihatag lang na ako. Di ka nimo kay gusto ka malipay. Sukad nga wala na si Sir Jaime. Ayaw, Victor. Dili na ako gubo na imong pamilya. Ing-ani lang gyapon mo serbisyo ka, mag-drive ka sa akong sakyanan. Kung mataon na kini atong anak, malipay ko nga magsudong. Bisan pa man nga, dili ka kanunay, diri ka namo. Ako na'y bahala sa akong anak kung budako na kini. Human kini mataon.

0: sa niyang balita na kupay nga na may anak ni Mamistila.
1: Uroli.
0: Patay. Niya na ibalo na si Vicky ni mong asawa.
1: Wala ba'y?
0: Iyong masayon. Iyong sa may plano ni Mamistila.
1: Dili lang ko na kumabalaka. Kay... dili ko niya obligahon nga mo ipon ko sa iya.
0: Suswa ko magtumay. Ay. Iyon sa amanin mo na ron.
1: Wala. Padayan ko pagmaniho sa iyan sa kyanan.
0: Yang bata ninyo.
1: Uban-ubano nang daw niya. Narong ipalit niya nga kuna dito sa ilang opisina. Daw katingala ang iyang mga sakop sa ilang opisina sa trabaho nila. Ngano daw na bata si Mamistila. Ngano na buntis daw hantun na tao ang bata. Gisultihan daw ni Stila. Kaya normal lang ko daw nga mangita siya kalipay. Disapot po niya ang magkaubanan. Kunya gisultihan ni Mamistila nga ikaw nga iyang driver mo'y amahan na iyang anak. Wala ko kay balaw. Wasan ko mangutana kay Stila. Nga niabot kini sa iyang mga sakop sa ilang opisina.
0: Pastilan ba'y tagsahon na ni nga ingana ba'y ba? Ang problema lang niya may balo si Vicky kay mong asawa. Napakay unom ka mga anak. Napakay anak ni Mamistila na. Saon na ni mo na.
1: Basta ikon si Mamistila. Kadili ko niya obligahon nga manubag ko niya ng bata.
0: Ngayon mo man ang anak, may di ka malo eh.
1: Bawa na na'y problema ba'y? Kaya mo batin ang kamingaw sa bata.
0: Natural kayo mo ba ng dugo?
1: Ang butang libog ko, Rolly.
0: Sultihin na lang na ba'y? Kaysa din tumasahin sa ubanas, siguradintikan yun mo ba'y?

0: Vicky, nandun ako'y sulti sa imo, ha?
1: Oh, saan siya ka na? Victor, mura mag... Sa mura ko kami mo tang, nakikatubang dres ako, ha?
0: Pasailuwadan ko. Kaya dili ko gusto nga dito nakamasayod sa ubang tao. Kaya matod pa nila, wala daw aso makumungkom.
1: Problema ba ka na?
0: Dako kayo nga problema. Para ka na ako. Labi na ako masayod ka. Nakasala ko kanima.
1: Na?
0: Pero mahal ta ka. Dili na ko makayang talikdan ko kama. Bisan pang nakasala ko sa inyo, ha?
1: O si sala ni mo, Victor?
0: Na ako'y anak.
1: Na kay anak? O namin itong kay anak, unum kabuok.
0: Sa gawas.
1: Oh. Victor! Nagpinuang ka, Victor?
0: Wala ko kinituyo, ha?
1: Kinsa ng babae?
0: Si Ma'am Estela.
1: Unsa? Kinuo ko ni mo. Itrendor ko ni mo, Victor?
0: Wano ka pumong sa ugaw-galingon sa higayon si Ma'am Estela? Magkinanglan sa iyang kalipay. Mangita siyang paging nga ikauban ko niya. Nga kami lang duha.
1: Si Ma'am Estela, pag-inay mong amo?
0: Pasailo alam ko, Vicky, pero ay kabalaka. Dili ko ikaw biyaan.
1: Dili ko na biyaan, pero imo kami kinungagan. Dan pa uno matong anak, nagpuno pa kang isa.
0: Dili ako magbuhi sa bata. Wala akong obligahan ni Ma'am Estela nga makikuban sa iya para talikdan ta mo. Wala akong isuporta sa bata kasi arang bahalas na rin. Pasailo alam ko, huwag ay kadlok. Dili ko maubiya ka ninyo, dili ko malayo ka ninyo.
1: Ano may plano ni mo magpabilin pa maghihapon ka?
0: Kung gusto ni mo nga muundang na ko sa trabaho kay Ma'am Estela, ako ka nang himuon. Sige, mundang na ko. Para maplastar na ng una-una ni mo. Nga kung to ako dito, basit mag-una-una ka kung asa na sadbe. Dili ko gusto masakitan ka. Mundang na ko. Manahid ko kay Ma'am Estela. Mangita kong laing trabaho.

Victor, may kaniya ka. Nakoy ihangyo ka ni mo. Napo ko ihangyo sa imo ha, Stella. Ako'y una mo sulti sa imo ha. Victor, masabtay mong asawa. Ngaon sa kanan. Nga ang kining atong anak. Diha na kaninyo. Diri na ka na mo? Oo, Victor. Looy kayong bata nga wala ka. Tungod kay ano na kay pamilya o wala usab ako. O si wala usab ako, asam ni ka. Stella. Sa tinood, Victor. Ana ako'y sakit niya wala'y kaayuhan. Hunsa. Ugpipila na lang kahigayon nga mawala na ko diris kalibutan. Ang akong ikagulan ang atong anak. Muna samta nga. Wala pa siya kay balo. Kanatong duha. Dito na daan kini kaninyo. Ang plano na ko is tila nga buundang sa kong trabaho kaya ako nagkisultihan akong asawa nga nakasala ko kaniya nga nakabaton kita anak. Para dili na siya magduda, dili na siya magunaw na ako mag-uban kita. Muna muundang na ko sa trabaho na ako sa imuhal. Pwede ka na, Victor. Pero dala ang atong anak. Maglisod ako. Pero sige lang. Kaya ako magkining anak. Kung gusto niyo mo, ako kining dalon. Bahala magpait kami. Kung ano kitrabaho din sa'yo mo, ha? Ayaw ka bala ka. Ano na ko ihatag o gibilin ka ninyo? Para sa inyong tanan o dili lang para sa atong anak. Magpaigo kag sakyanan nga, pwede na mo mapamasahiruhan para ikasuporta ni mo sa imong mga anak o pamilya, labi na sa atong anak. Stila, dili na ko magdugay din ang kalibutan. Muapas na ko kay Jaime. Stila, mo ka ng tinood, Victor, at timan ang atong anak. Tagaan ko ikaw kwarta para lang makapalit ka o para sa panginabuhi. Para di na ka maglisod sa pagpangita o trabaho. Kay mao may naandan ni mo ang pagmaniho o sakyanan, pagpamasahiro. Tagaan ko ikaw nga makapalit ka. Stila. Mawala ka na diri. Oo, Victor. Panggaang imong pamilya. Uban ang atong anak.

0: mas buti mo, Victor, tirinis sa ato ang inyong anak.
1: Oo, Vicky. Pero ikaw bala ka. Maghatag si Ma'am Estela o kwarta para ipalit na kong sakyanan para panginabuhi na ito.
0: Kaluhay sa Denny.
1: Oo. Okay lang sa imo, ha? Okay lang ba sa imo nga diri ang among anak? Isip may mo ikapito nga atong anak.
0: Ang importante ka na ako, Victor. Mahalag na dungagan ang atong anak bisan dili gikan sa akong sabakan. Pangaon ako siya. Ang pinaka-importante na ako, ikaw ba na mo? Nabalaga ko niya itong isultihan ako ni Ponga. Nakapatun mong anak ni Ma'am Estela. Masintaligdan mo na kami. Magunsan na lang kami sa unom ni mo ka mga anak.
1: Dili ka na mahitabo. Dili ka na mahitabo, Bike. Ako na igyapon, bahala sa inyo, ha? Bahala magkinaonsa. Upang gaalang atong anak. Labi na ang among anak ni Estela. Isipa nga imong anak gihapon.
2: Nagsimula ang lahat.
0: Ay, kabala ka, Victor.
2: Bakit ngayon?
0: Isipon akong agikan siya sa akong sabakan.
2: Sabay nagtagpo ating
1: salamat, Vicky. Salamat kayo.
0: Ang importante nga mag-uban kita, buo kita.
1: Huwag dili na kita mabalaka sa atong panginabuhi. Kaya palitan ko ni Ma'am Estela. Sakyanan para sa pagpamasahira. Makalahot ay gyapon kita sa atong panag-uban. Uban sa pito ka mga anak nato.
0: Oo,

O, ningiingon ako, Kuya Arn. Sa unom na ko ka, mga anak. Nga nagka-problema ako kung saan ako pagsuporta. Sa diyang nakatrabaho ko ka mamistila na punaan pag yun kin eh. Pero wala ko magtuo nga, lagya po eh. Ikabili na mamistila bisan tutuwa na siya sa laing kalibutan. Ang akong handumanan para kanya ang among anak nga nahimo na mo ikapito na mo ni Biking anak. Kuya Arn, ako kinigishare, amasin na makatag ipong inspirasyon sa tanan nga naminaw. Daghan kay salamat sa paghatag kinabuhi. Ay mo magtatampo, Victor. Salamat Victor sa imong kaagi, no? Victor, mga higalang at taga Surigao del Sur. Salamat Vic sa imong kaagi nga imong gishare diri ka na ako. Ngayon kung nakapaminaw ka karon. Basin og doon na kay trabaho. Pasensya na lang, no? Basin ay masilingan niyo din ang nakabati na sa imong kaagi niya wala kakabati. Pasailuan na lang. Okay. Tanan, labi na sa ato mga listeners karon. Salamat sa inyo, makanunayong suporta. Walay puwas, walay hunong ngayon yung pagpaminaw. Kamu ako inspirasyon o gayo kalimti ninyo ang ato mga produkto. Maunay pinaka-importante para sa inyo ha, mga higala, ang ato mga produkto. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No? Sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga duha klase ng atong Orion Green ang taklobag isang o sa Orange. Green daghan kagamitan o gang orange may pagkamintol may pagkabugnaw para sa mga tao nga mahilig sa mintol o bugnaw. O labi na usab sa atong Nerveplex Syrup ang kumpletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementarya. Unan niyo patut sa eskwelahan ang inyong mga anak, mga inahan, paim na una o sa kutsara nga Nerveplex Syrup ang kumpletong bitamina. Labi na usab sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon hantod patigulang ang mga edad. O sa nakabaton diha og nervous neuropathy, masinadaot na inyong makaugatan gumikan sa taas ng edad or nadaot tungod sa diabetes. No, ay ma-feel ninyo nga tusok-tusok sa inyong tail o magbinhol-binhol yung kamot o tail. At tulas parmasya, pangitaa ang B40 Capsule. Huwag na binusap no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Dagang health problem ang itiker. Ubay-ubay nga mga problema sa lawas ka iyang asulbad mahigala. No? Isa lang kapsula kada adlaw. Labi na sa mga high blood, diabetes, babae nga nag-anto sa dysmenorrhea kung maabot ilang binulan nga rigla. Megacar Soft Gel Capsule na. Sa mga senior citizens para dili makabatulog Alzheimer's disease o dili ma himong limtanon dayon. Mag Megacar Soft Gel Capsule. O labi na usab sa atong Fairbite Capsule. Basi nagluspad ka, niya usay, ma-feel ni mong maglipong-lipong ka, niya tamlay kay ka, niya dry ay mong lawas, mag Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat, mahigala, kini si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love Dr. sa inyong Love! Mga radyo, no? Babay o God bless kanatong tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw mga pinalanggang tigpaminaw, hinaot ang tanan nga adunay maing panglawas. Welcome mga higala, ani ana sabta sa atong programa about sa kahimtang sa panglawas. No, dili kini mahimo kung wala ang atong matinabangong doktor nga si Doktora Choi Francis Bantilante. Mga higala, kini si Buttercup, no, ang inyong higala sa kahanginan. So, i-welcome na to si Doktora Choi. Hello, Doc.
2: Hi, ma'am. Thank you kaayo. Og hi sa atong mga listeners. Kumusta na mo diha? Okay pa ba?
1: Oh, okay pa ba ang tanan? Tubag. Okay kayo, Doc, no? Sana all okay. Kinuha din ano atong gipanghinaot, no, nga atong mga mamiminaw na ay maayong panglawas. Sama ka nato, Doc. Mo pa natong gi-pray for me, no, nga doon natay maayong panglawas para kanunay puta nga na-address sa programa nga madungog nila ang imo ang advice para sa ila ang mga problema sa ilang panglawas, Doc.
2: Yes.
1: Mm-hmm. So, gi-invite na to mga listeners din ano, ato mga gusto nga mo join, nga mo text sa kanaang dunay mga problema sa panglawas. So, gi-invite mo na mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924. So, ayaw mong kaulaw mag-message, no, para kung naamoy gipangbati, at least nga matambagan man lang. So, mahayagan mo pa nga, dili mo mubati o naunsa na kanay akong gibati karon, wala na ba ko'y bayad para pa-check up. So, morning na atong programa karon para matabangan mo, no, matabangan ang tanan, pinaagi sa advice sa ato ang doktora pod, no, nga aron nga healthy pod ang tanan. So dinatat sa ato ang unang text or sender, Doc, sa last 4 digit nga 6361 sa 0936. Ingon siya, Doc Choi, good morning, na ako ipangutana, importante nga nung magsigig sakit ang ako mga batiis, Doc, unsa na siya, Doc?
2: Sigig magsakit ang
1: batiis.
2: Mm-hmm. Pwede po nanay na ipit nga nerve nga nag-innervate diyan na siyang batiis or basin kanang sige siya lakaw-lakaw, no, ma exhausted kayo ng iyong mga muscle diha, ang uban na magkulang na kayo mga electrolytes, labi na sige ka uguan ka ng singot, no, or naay kanang ito ang natog bara-bara, no, barado ang imong mga ugat diyan na sa imo ang tiil or imong batiis, kanang itawag nato o peripheral arterial occlusive disease, no? So, kinahanglan na siya og mga tambal nga kuan kanang makatabang nga mo improve ang perfusion or blood flow di ana, no? So, ang uban ana, mauli-ulian ra kung masuspasam lang na og kanang hilot-hilot, pero kung mabantayan ni mo nga murag bugnaw imong tiil, dayon lagom, dayon murag bitaw gaan, so most probably basin na yung mga bara-bara. No, so, ang uban gani ana na sila matikdan nga naay mga varicose, no. Mm-hmm. So dili maayo ang kanang condition sa ilang mga ugat sa tiil, no. So ideally ipa-check yun na niya. Ang uban ana is initially pwede sa tamang pakuan kuha og sugar, cholesterol og uric acid, no, kaya usahay kana may reason nga no maaffected ang atong mga ugat. And then kung wala, pinaka best yun himuon siguro is duplex scan of lower extremity. So tanawon kung dili ba barado ang mga ugat niya, no, iscan na siya diha, mura siya i-ultrasound, no. And then pwede po for the meantime mag-inom sa siya og B complex nga high dose sama sa atong B40, no, kay basa lang nerve, no, neuropathy lang na siya. And then katabang pod nga mo luag-luag ang mga size sa mga bara-bara sa ugat niya, pwede gyud pod ang MegaCare, no. Pero kung magpersist gyapon na siya, meaning magpadayon gyapon nga naka 2 weeks na kang inom sa tambal, mas better nga magpa-check up na para makapalaboratories na. Mm-hmm. Inana.
1: So, salamat kay Doktor na sa imong advice para sa ato ang unang texter sender karon. Hinaot nga, nakabati ka ma'am or sir, no, sa tambag ni Doktora para sa imo ang gibati na kanang magsakit-sakit imong batiis. Daghan mo makarelate po daan ni Dok, kay kanalang ganing kanang mingon sila nga magsigig tindog, tapos magulul na ang batiis. Mm-hmm. No, inana din ang uban, nagainom lang sila o B40, no, ang ato ang kanang high dose nga B40 nga B-complex. Mm-hmm. Ang uban medyo na ay alibyo, so okay siya. So hopefully sa imua mogana sab no nga kanang mo inom ka sa B40 sa giingon ni doktora. Mm-hmm. Kung mas mahimo parisa nato sa ato ang Mega Care. Mm-hmm. Kay naato siya yun sa tunga ko andok para una ay siya medyo mga hubag-hubag, pwede po siya nga makuyos. Musa to siya dok?
2: No, kuna siya mga barabara.
1: Ah, mga
2: katabang nga murag mubuka gamay kay malipis ang iyang atherosclerotic plaque.
1: Okay, so salamat kay Dok no. Kay ako ana wala jud ko alam magbunang usahay mga higala no. Magpasensya mo na ako kay di kay ko kasabot sa uban nga mga kanang terms bitaw para sa mga doktor. So lisod kayo. Munang thankful kay ta nga naa si doktora para jud mapasabot ta aron nga kanang ang ato mga balatian medyo maalibyuhan gyud.
2: Mm-hmm.
1: Oh, Dok, diri na po ta sa ato ang laing texter sender sa iyang last four digit nga 4751 sa 0953. Nindot ni siyang apelyido, Dok, kay mura gadol-dol sa imo ah. No, mm-hmm. Kani si Kuan, si Sir Sunny Ventilante. Kuya to ang Kuan, Dok. Mm-hmm. Wala tawa, Dok. Ayan siya, Dok Choice. Mm-hmm. Oh, Dok Choice na po, Dok. Mm-hmm. You are the choice.
2: I'm the choice.
1: Mm-hmm. So, kuan siya, no? Si Dok Choi. Ingon siya, Dok Choi, good PM, si Sunny Ventilante ni. Mungutana lang ko ba na ako'y bukol sa bukton, pero kung pisliton, dili man siya sakit, pero humok nga pagkabukol.
2: Hmm. So, kasagaran anang mga bukol nga dili sakit, then murag marble bitang hitsura, medyo may pagkalingin. So, very common kaya na siya nga cyst, no? Or pwede po tubig sulod ana, or pwede po cholesterol kanang lipoma tawag nila. Mm-hmm. Ana no, so, ang mga inana is ideally ang first gina mong buhaton is to see if infection siya, though gaingon siya nga dili sakit, pero ideally muhatag yun mi og 1 week antibiotic ana niya no, and then after a week of antibiotic kung dili yun na siya mukuyo, so option na yun na sa pasyente nga ipa tang-tang dayon kung kinahanglan i-biopsy, depende na na sa unsay tan-aw sa surgeon nigtang-tang niya no. So although halos tanan nga tang-tangon i-biopsy dyan na siya, kaya mo dyan na siya dapat no. So inana sa siguro ang ako ma-advise sa iya ano, kung wala ra kay nakabother niya and then murag pa-check niya sa surgeon murag sistra, pwede raman ay option nga dili mo tang-tang. Pero sa ako among good, any bukol, maski pag-unsa na siya kagamay nga percent nga pwede na siya mahimong cancerous, mas better nga itang-tang na lang kaysa ma-turn into cancerous siya.
1: Mm-hmm. Salamat kay Dok no sa imong advice para kang Sir Sunny. Then nanay siya message pa di ay Dok o oh, before pa aning ako nabasa karon ningon siya nga Doktora Choice, mingaw na ko sa imong voice na alang ko'y pangutana mo ni siya Dok bahin sa bukol sa bukton. Mm-hmm. O kung sa'y dapat nga buhaton. Kani nga texter sender di ay nato no, kani si Sir Sunny. Mm-hmm. Taga Liloy di ay ni siya Dok. So dool rat sa ato ah.
2: No, yan, no? Mm-hmm. So mo na siya kanang in ana, ayaw lang kay ka-worry ana, pero as much as possible ipakita na lang nag-surgeon haron makuanta kay what if mayong ko ay okay ra na yan, what if it turns out to be cancerous, di ba? So mas maayo dyan ang ma-check yun na siya face to face o surgeon ang imo ang kuan dayon. Kung nakabother dyan niya kung dili mawala after antibiotic of a week, so option lang dyan na siya nga ipatangtang.
1: Okay, so salamat kay Doktora. No, ginaot nga nakadungog si Sir sa tambang ni Doktora karon, pero for sure namati ni kay adlaw-adlaw gining nagapamati. No, so shout out dai sa tanang mga taga Liloy, no? O kinsa pa kay imong i-shout out, Dok? Wala kay paryente ditong dapita.
2: Ah, ako ang kasin si Doktora Marvie Soliva. Shout out kang Ate Marvie og sa iyang family, og family sa iyang husband nga si Kuya Dodong no, sa mga Soliva family.
1: Okay, so salamat Dok no. Diri na po ta sa ato ang laing texter sender Dok nga sa iyang numero nga 6526 sa 0985. Nagiskot mo ni siyang pangalan no, pero kuan siya Dok si Ronaldo kanang tagagalas, ingon siya Dok ang iya ang pagkapagaw, wala joy pagkawala, pila na lang kabulan, unsay maayong buhaton. Pagaw siya Dok.
2: Kanang pila na kabulan?
1: Mm-hmm. Pila na kabulan.
2: So dili na siya maayo no, kung imo na siyang pasagdan lang no. Kay ang uban ana, pwede ra mang gyud na siya nga labi nang nabitay kay murag acid reflux ma'am, makabati man ka ana kusay

0: nasal dripping, meaning na ay magtulo sa likod sa iyang ilong nga mopadong sa iyang tutunlan, no? Muna siya ay kuan possible cause of chronic sore throat, no? Or basin, tabian lang po siya kayo or ang iyang trabaho nag-require niya nga may si istorya para ana mga kuan teacher, no? Na iban na sila nga mag sore throat na sila nga chronic na, no? So inana pwede na siya, no? So ang tambal ana is voice rest lang sa gyud. So sakto karon nga kuan bakasyon pa, pero ang uban nagsugod na klase, no? If ever wala siya inana nga mga condition nga ako na mention, the best yun yung himuon is magpa-check up siya og ENT, no? Adto siya og specialista sa ears, nose, throat, no? Harun matanaw na diha, no? Malili na diha ni Doc, no? Kumusta na na iyang throat? Nabay bukol nga nakita? Or naghubag lang ba agi si istorya? Or nabay infection, no? Or something, no? So, mas maayo nga magpa-check up siya face-to-face. Mm-hmm. And then, voice rest, dili mo inom og mga halang, aslom, nga mga ilim nun or mga pagkaon, no? Dili mo kung anong mga init kaya sa'yo mapaso o masamot siya, no? So, kana, dari sa atuan natay ENT, natay tulo kabuok, si Dr. Gorgel, na dari sa DepagMed, si Dr. Dimirina sa Health Hub, na naapoy Dr. Diaz na sa OKD, so na sila'y tulo ka choice kung dari sa atuan sa Buanga del Norte sa mga naipariha reklamo ni ma'am.
1: Sa ato pa, Doc, ideal na yung imnon, kaya di man pwede ang init. So, pwede siya bugnaw-bugnaw?
0: Oo, mas maayon
1: na. Pero without ice, kaya masamot yung pagaw.
0: The more mo dry. Pero, kato ako, ingunin mo, kay sa kadugay na, dapat pangitaon na dyan unsay reason, no? Dili lang siya simple-simple lang. Pinaka-hadlock is basin na ay mga tumor or na inibukol diha sa imong vocal cords. Oh, or sa imong laryngeal area.
1: Masay maay na itong mapainom niya nga vitamins, ani, Doc?
0: Haroon, dili ka magsiksipon, ubo, kana vitamin C with zinc. Then, likay sa mga aslom, halang, inadto, mga parat, ugtamis ng mga pagkaon. Mm-hmm. And pa-check up yun siya.
1: Yes, Doc.
0: Oo, pa-check up yun
1: pa-check
0: siya.
1: Pa-check up siya. Then, maayo po daw yun, no? Okay na po sa iya, Doc, ang Nerveplex nga AE?
0: Naampoy, kuan sa mga bata.
1: Dili. Kaling sa cancer nga nag-ubo-ubo or kang ma'am, no? Kay kanang mag-ubo-ubo biya ka doon, posibleng biya po kung labi nagmagabi, inana. Mm-hmm. Karon lami po ang katulog. Basin po doon usahay mga dok, no? Kanang sa mga binisaya, kanang sige daw mabilar, manay cause, anang magpagaw, inana dok, no?
0: Ingon nila, kung ubos yung immune system, dali ka mag-flu, inana, mm-hmm. no? So, mayagid nang nasa vitamins, gana siyang tulog. Ana, pero kato, hinabot naman ang pila kabulan, dapat magpa-check up na siya face-to-face.
1: Oo, sige. So, salamat kasi mga advice, Doc, no? Kinahanglan siya nga kung naatay batiyon mga kahigalaan nato, no? Mga suking tigpaminaw. Nga, dili lang yun nato, ibasta-basta na lang nga pasagdan para hulaton nga mulamay ang atong gibati. Mabining na aning atong programa karon para at least kung makadungog mo, nga doon ay sama mo nga problema sa atong mga texter sender nga nag-message din he, ma-advisean pod mo aron ma-encourage pod mo nga sa inyong gibati karon mahadlok mo magpa-check up, dili dapat no magpa-check up gid ang tanan kung mahimo kay do na may daghang mga libre pod dok no nga magpa-check up dok no labi na anang mga health centers kay do na may mga kanang doctors din ha dok no.
0: Oo, okay naman ang doctor's health center kung na siya gamit matanaw niya ang tutunlan, no? Pero kung dili niya matanaw sa ubos tapit sa iyang vocal cord, mas maayo itong ENT.
1: Mauto nung kung mauto lang gudi ay sa ENT nga doktor. So, kanang, unsa lang man ang kwarta kung magdaot na ta, no? Mas daghang gasto kung magdaot ta. Munang giingon gani, prevention is better than cure. So, una siya, dapat i-prevent na to sa dili pagita nga musakit siya, no? Mag-vitamins, mag-inom og unsa nga mga ilim nun sa mga supplements, ilabi na sa atong coffee corn, yun dapod ni siya. Kaya doon naman siya'y malunggay, doon na siya'y santon, tapos doon na po siya'y mais, no? So doon na yung mga gipangbati din ha, nga medyo magkutoy antiyan. Lami mo mag-inom o kape nga, organic lang. Kanang uban mga gudok, magkape, matangag pa, ninana. So, lami aragad nga itong coffee corn mga higala, no? Kay organic, no palpitations, tapos mauna siya. Pwede siya imnon sa mga idaran o sa mga medyo batan.

13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: Lisod yun mo lihok, basta walay kwarta. Mo ganing pera, paralyze. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com. Hugo Bistro.
1: A comfortable place for your family.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tarataho tag manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian ayo. Ubag mani, asaiti. Nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol
0: replay alas 5 sa buntag ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon, gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Teresita Basanyes, Oropesa. Nakita akong lawas, akong yubati mo lang, kuhaan ka ng baluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun ko at law. 3 times, sige hapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo ba'y sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
17: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
9: ating balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM Radio.

0: ang pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Rock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio.
7: FM Radio. Boys.

0: Kana bitong tos lokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero ni Osto. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapul. Kaya una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
17: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
20: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances, gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan, ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
19: Buksan mo, papasukin.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: baby, do that conga. One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kababayan o sa ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy at huwag po natin papatagalin po itong programang ito, no? Kasi nga, syempre, ito yung pinaka-inaabangan po ng karamihan, no? Simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our text, sir, Makabuhay Day, Doc Len. Kakalabas lang po ng laboratory ko po at lumalabas po na mataas po ang uric acid ko. Sumasakit lagi at namamaga po ang aking kasukasuan. Ano po ang mga pwede ko pong gagawin para ma-manage po ito ng natural na paraan? Niño from Valencia, Bukidnon. You know what, no? Ang mataas na uric acid ay kadalasang resulta po ng labis na purine sa katawan. Kapag naiipon, nagiging uric acid crystal ito at namumuo sa kasukasuan. Dahil dito, nagkakaroon po ng pananakit, pamamaga at discomfort na karaniwan na tinatawag itong gout arthritis. At sa natural na paraan upang masuportahan ang katawan sa ganitong kondisyon ay ang paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule ay ang kombinasyon po ng herbal ingredients na tumutulong sa pagsasaayos po ng uric acid levels. Halimbawa na lamang, ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga key ingredients like sambong, lagundi na nakakatulong sa paglabas po ng sobrang uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi, pagbabawas po ng inflammation at detoxification. Ang serpentina at garlic na may natural anti-inflammatory at detoxifying properties na nakakatulong na mag-relieve po ng pananakit po ng joints. Pagsuporta ng circulation at anti-inflammatory effects. Dahil isa sa mga key ingredients po nito ay ang cinnamon at guayabano na may mga compounds na tumutulong sa mas maayos po na daloy ng dugo at pagbabawas po ng pamamaga. Samahan niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng karagdagang suporta sa pang-araw at po na wellness. Nagpaparelax po ito ng kasukasuan at muscle dahil po sa ginseng at turmeric na nakakatulong itong maibsan ang stiffness at discomfort po ng joints. At alam niyo rin po ba na sinusuportahan po nito ang digestion at metabolism ng purines, ang psyllium has at mangustin na tumutulong sa mas maayos po na digestion na nakaka-apekto po sa tamang pagkontrol po ng uric acid sa katawan. Para sa tamang dosage or recommended dosage para sa mga ganito klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Bukod sa supplements, mahalagang isama rin po ang tamang lifestyle at adjustment. Iwasan po ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng beer, mga laman loob at pati na rin ang mga seafoods. Mag-stretching at gumawa po ng mga mild exercise araw para mapanatili po natin ang flexibility at mobility po ng joints. Sa ganitong kombinasyon po ng herbal support at dietary adjustment at gentle movement, mas napapabuti po natin ang kalagayan po ng joints. Nakakatulong po ito sa overall comfort at wellness habang sinusunod po ang payo po ng healthcare professionals. Alright, we have another text, sir. Doc Glenn, madalas po akong naihilo, lalong-lalo na kapag bigla akong tumatayo o gumagalaw. Ano po kaya ang dahilan po at solusyon po nito? Kevin from Cebu City. You know what, mga sinyalis po yan ng vertigo. No? Na maaaring may sanhi po ng inner ear problems tulad ng BPPV, stress, dehydration, at blood pressure function. Na pag mga ganitong klaseng kondisyon, no, magsimula kayong uminom po ng sapat na tubig at least 8 to 10 glasses araw-araw. No? Iwasan po ang mga biglaan o mabilis ang paggalaw po sa ulo. Magpahinga, no? Kasi isa sa mga reason kung bakit nakakaroon tayo ng vertigo dahil po sa stress din also. Subukan ang simpleng exercise gaya po ng Apply Money Over para sa BPPV. Ang EXL may magandang suporta sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alam niyo po kung bakit? It improves the circulation. Pinapabuti po nito ang daloy ng dugo sa utak na nakakatulong po sa vertigo episodes. Nervous system support, no, B vitamins para sa nerve health at stress management. Immune support, malunggay at guayabano para sa protection laban po sa infection na posibleng magti-trigger po ng vertigo. Sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule ng isang kapsula tatlong beses po sa isang araw bago po kumain. At syempre, sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. At para sa matinding vertigo, pwede rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil na imasahe para sa relaxation at recovery, especially lalagay niyo lamang po sa noo, may instant effect po ito at nakakatulong po ito para sa pagpapahinga. Alright mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong ang ating mga karagdagang tips para po sa inyong kalusugan. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay supportive wellness tools lamang at pwedeng maging bagay ng inyong daily routine. At bago po tayo magtatapos, isang paalala that health is the greatest wealth. Huwag po nating hayaan na ang stress ang magdidikta po sa ating buhay. Maglaan po tayo ng oras para sa kalusugan, gratitude at relaxation sa araw-araw. Alagaan din po natin ang ating relasyon sa ating pong may kapal. siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, and be in health, just your soul prospers. Kaya mga kamakabuhay, this is Dr. Glenn Sanico. Always choose health, choose happiness, and choose life. Kaya stay healthy, stay inspired, and stay grateful. Dahil buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
3: Sa Luzon,
2: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
3: sa Visayas,
2: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
3: at sa Mindanao,
2: FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Ng mga nagbabagang balita, 7 grade 5 students sa Cavite sugatan matapos pumasok sa kanilang classroom ang isang babaeng estudyante at walang habas na nanaksak. Ilang dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles humarap sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterponia Divine Adili. Head coach na si Tab Baldwin hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Itinuturing na sports hero ng Mindanao, Rene Clert Baterponia, nakauwi na sa kanyang bayan sa Talacogon, Nagusan del Sur. Senador Alan Peter Cayetano at walupan niyang kakamping senador dumulog sa Korte Suprema para hatulan ang sigalot sa Senate leadership. Umano'y panggigipit sa kanila, kinundi na.
5: Kung 13 na sa kanila, congratulations.
4: Lalaki, sinaksak hanggang sa mapatay ang kanyang ginakasama sa Santa Maria, Laguna. At arko sa lugar ng tropang sigabo ni Coco Martin, itinas na

0: Balitang ito, sugatan ng 7 grade 5 students ng isang private school sa General Trias City sa Cavite matapos pasukin ang kanilang classroom at pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student ngayong Martes ng umaga. Live mula sa General Trias City ng Patrol, Dennis Dato. Dennis, my goodness, paano nangyari ang krimeng yan?
1: Nakakalungkot talaga ito, Alvin, pero batay sa investigasyon ay nailusot ng isang grade 8 student ang patalim sa pamamagitan ng paglalagay sa bag at isinabay niya ito sa pagpasok niya sa eskwalahan kaninang umaga. Ayon naman kay Mayor John Ferrer ng General Trias City, batay sa kanyang pakikipag-usap sa magulang ng estudyante na naksak ay dumaraan ito sa isang depresyon. Nabalot ng matinding takot ang mga batang mag-aaral ng isang pribadong eskwelahan sa unang araw ng pagbabalik eskwela ngayong Martes ng umaga. Bandang alas 8:30 ng umaga, isang babaeng grade 8 student na armado ng kitchen knife ang biglaang pumasok sa classroom ng mga grade 5 students at biglang nalaksak ng kanyang mga maabutan. 7 estudyante ang sugatan na may edad 10 hanggang 11 taong gulang. Isinugod sila ng mga magulang at mga rescue team sa ospital matapos magtamo ng mga saksak sa likod. 2 sa kanila ang kailangang operahan. Ayon sa investigasyon, transferee sa paaralan ang grade 8 student at hindi kakilala ang mga biktima. Naipasok umano ng estudyante ang patalim dahil binalot niya ito at saka inilagay sa bag. Wala rin umanong guro sa classroom na mangyari ang krimen dahil may nangyayaring meeting. Matapos ang pananaksak, naglakad palayo ang grade 8 student kung saan nakasalubong siya ng isang guro. Sinabihan umano ng guro ang estudyante na itapon ang hawak niyang patalim at saka na siya niyakap ng guro. Na-recover ng mga pulis ang kitchen knife na ginamit sa krimen.
2: Wala naman po tayong mga na-find out na related sa bullying or related po sa mga gang or mga groups na or mga ano po mga away ng mga grupo-grupo po. Wala, isolated incident po ito. And then all victim po accordingly they are in stable condition.
3: So meron po tayong psychosocial first aid intervention, no, para po doon sa mga biktima, pamilya ng biktima, maging sa suspect po natin at lahat ng estudyante, lalo po ang bata sa classroom.
1: Alvin, para sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari po makipag-ugnayan sa crisis hotline ng National Center for Mental Health para magabayan ng mga eksperto. Alvin, hindi inaresto ang babaeng estudyante at sa halip, siya ay nasa pangangalaga ngayon ng City Social Welfare and Development Office kung saan ay isinasailalim sa evaluation ang kanyang kalagayan. Wala pa rin pahayag na ibinibigay ang pamunuan ng eskwelahan sa nangyaring insidente na ito. Habang iniutos na rin ni Mayor Ferrer sa na mahigpit na ipatupad ang seguridad sa mga eskwelahan at ang pagkakaroon ng mga metal detector sa mga paaralan, lalo na doon sa gate, para maiwasan ang mga ganitong kahalintulad na insidente. Alvin.
0: Terrible. Maraming salamat, Dennis Dato.
4: Umarap po sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, hindi naman sumipot sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ngayong araw. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Isa-isa nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo de Manila University basketball team ngayong Martes ng umaga. Inimbitahan sila ng pulisya para magbigay ng testimonya kaugnay sa nangyaring trahedya sa Dipacolao Aurora kung saan nalunod ang 2 student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
6: They are considered as resource person. Let me just be clear. Yeah, that's why we are asking kindly their participation because fellow player nila yung namatay.

0: Kabilang sa mga dumalo ang basketball players na nakapanayam doon sa ilang podcast na nag-viral matapos ang insidente. Sa naturang mga panayam, ibinahagi nila ang umano'y mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang team building activities ng koponan.
1: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as team building activity. It's a boot camp technically.
2: He gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari.
0: Baka natatakot yung mga players natin. This time po ba, nasabi nila lahat ng gusto nilang sabihin?
2: Yes, definitely. Definitely. They gave their statements freely and antayin na lang po natin.
0: Nauna nang sinabi na CIDG na isa sa mga tinitignan nila ay kung maaaring may pananagutang kriminal sa insidente, kabilang ang homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang CIDG sa mga napag-usapan kasama mga manlalaro. Humarap naman sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles player EJ Capihe na nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang teammates.
3: Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives.
0: Hindi naman sumipod sa patawag ng NBI sina dating Ateneo head coach Tom Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Tangi ang kanilang mga abogado ang humarap na nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
4: Well, we take those allegations seriously pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation.
5: We submitted a certificate of Ateneo Officer Guidance Counseling attesting that Coach Riana is undergoing treatment and he's in emotional distress but he's not going anywhere.
0: Samantala, iginiit ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio na limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang papel ng foundation sa Ateneo Men's Basketball Team. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi pagmamayari o pinamamahalaan ng foundation ang basketball team at wala itong direktang partisipasyon sa mga programa ng koponan, athlete management, coaching, recruitment at player development. Nilinaw din niya na si Christopher Epoch Kimpo ay isang empleyado ng Smart Communications pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa kanyang personal na kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Ipinatatawag din na CIDG ang kinatawan ng MVP Foundation sa isinasagawa nilang investigasyon. Nakatakdang humarap sa CIDG bukas ang iba pang Ateneo basketball players habang muling ipinatatawag ang mga coaching staff sa Biyernes. Nagbabala ang CIDG na kung magpapatuloy ang hindi nila pagdalo, ay posible silang maharap sa reklamong contempt o obstruction of justice. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Ililipat sa isang memorial chapel sa Quezon City ang labi ng Ateneo Blue Eagles basketball player na si Divine Adili matapos ang ilang araw na burol nito sa loob ng campus. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na ililipat ang labi ni Adili sa Miyerkules. Bukas sa anila ang burol araw-araw mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Magkakaroon din ng misa kada araw. Naon ang sinabi ng pamilya ni Adili sa ABS-CBN News na nakikipag-ugnay na sila sa pamunuan ng universidad at sa embahada ng Nigeria para maiuwi na sa kanilang bansa ang labi ni Adili. Naon na rito humiling din ang autopsy ang pamilya ni Adili sa bangkay ng atleta.
7: Arestado po ang isang lalaki matapos pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang nakaalitang live-in partner sa Santa Maria, Laguna. Nakita pa ng anak ng biktima ang pangyayari. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
8: Isang tumatakbong lalaki ang nakuhanan sa CCTV sa Sitio Bayabasan, Barangay Bagong Puok, Santa Maria, Laguna maghahating gabi noong Linggo. Ang lalaki, live-in partner ng 32-anyos na babaeng natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng anak ng biktima, nagkaroon muna ng matinding pagtatalo ang dalawa sa kwarto nito bago ang krimen. Nagalit umano ang kanyang ina dahil sa nabasang chat ng isang babae sa cellphone ng suspect.
9: Yun po sa messenger po, sa chat po, may nag-text po dun na babae. Tapos po ay Tinatanong po nung nanay ko po kung ba't po may ganun pong text. Tapos po, ang sagot po nung lalaki, nung suspect po ay malayo po dun sa tanong. So parang nasampal po siya ni mama. Tapos po, after po nun, binugbog na po nung suspect si mama. 2 times po yun, nag-stop po yun, tas umulit po ulit.
8: Bago umano siya nagtago sa kwarto dahil sa matinding takot, nakita niyang kumuha ng kutsilyo ang suspect at binalikan ang bugbog sarado ng ina. Nang tumahimik ang paligid, doon na tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima.
9: Chinek ko po yung nanay ko po na nakahiga na po sa higaan, puno po ng dugo. At binuksan ko po yung bintana at nilako po muna yung pinto. Baka po kasi bumalik pa po yung suspect. Tapos sumigaw na po ako ng tulong.
8: Ayon sa pulisya, nanlaban pa sa suspect ang biktima.
10: Tama sa likod, sa dibdib, sa tagiliran at sa kanya mga braso na nagpapakita lang ng posibleng mga defense wound na posibleng nanlaban or inano niya yung kutsilyo para hindi tamaan yung kanyang katawan. Sinalag.
8: Sumuko sa pulisya ang suspect nitong Lunes ng umaga. Inamin niya ang pagpatay pero hindi umano niya matandaan kung saan iniwan ang ginamit na patalim.
11: Nagdilim na po yung paningin ko at lagi po niya ako sinasaktan. Sa konting pagkakamali lang po, katulad nung paghilaw yung luto ng tinapa, alam po, ako po ay binuhusan niya ng 3 timpang tubig, tapos pinagsasasampal. Nagsisisi po ako ng sisingsisi po ako, kabigla lang po ako, at sana po ay mapatawad nila ako.
9: Sana po ay hindi na po siya makalis dun po sa kulungan. Si mama na lang po kasi yung meron na kaming dalawa ni ate. Sobrang sakit po nun para sa amin pong dalawa. Kung paano ko po siya nakikita everyday pag after po ng school? Nahanapanabing ko po siya.
8: Kasalukuyan nang nakakulong ang suspect dahil sa kasong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Mga kapamilya, sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ng 2 miyembro ng Ateneo Blue Eagle Men's Basketball Team ang mga nangyari sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang mga kapwa nilang atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Bea Ontiveros, sinabi nila Kiefer Alas at Sam Reyes na naramdaman nila na hinahatak na sila ng alon habang nasa dagat ng Dipakulao para sa aktibidad ng koponan. Pero kalaunan ay hindi na nila kinaya ang sitwasyon.
12: Yung first wave po talaga kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
13: something was wrong because Kyle had already said na help na.
12: Opo. Ganon. Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right but kahit anong gawin po namin, like, di kaya po. We were getting in the current.
13: Ano sabi ni Coach John? Go to the right. What right?
12: We were near walking the beach. Yes, yeah, like towards the sand.
13: The shore. Okay. And you were all trying to swim?
12: Yes po.
13: You couldn't touch the bottom of the...
12: No. I think that's when it all started, no?
14: Yeah. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. I feel guilt lang po kasi...
13: Guilt? Why?
14: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more para di siya malunod. It was eating me alive. It's just killing us kasi we were there. We lost 2 of our brothers. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami.
12: It's like going through 2 deaths po na the first one is losing our 2 teammates then now being criticized for their deaths. Like, we lost them, we witnessed it happen. But then every social media person or anybody, they're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words but like, this is what we've been feeling like this past week.
6: At makakasama po natin ngayong gabi ang veteranang broadcast journalist, dating ABS-CBN News reporter, dati kong partner sa ABS-CBN News Channel, si Pia Ontiveros. Pia, kamusta ka na?
13: Hi Tony, kamusta ka na rin?
6: Anyway, okay, Pia, ako naman ngayon na mag-i-interview sa iyo, Pia. Paano mo na kausap? Paano mo na kausap si Kiefer at saka si Sam? Ano ang nagtulak sa kanila na magsalita tungkol dun sa nangyari sa teammates nila?
13: Okay, ganito Tony, no? Kahapon, siguro mga 12, 1 o'clock or almost 2 o'clock in the afternoon, may nag-reach out sa akin na isang kaibigan who's very close to Kiefer, alas, no? At ang sabi niya is the boys want to talk. So dapat tatlo sila, pero yung isa nag-back out because he had to prepare something, no? So ang sabi sa akin is si Kiefer and si Sam Reyes ang magpapa-interview daw. And then they wanted to, so in other words, hindi ako yung nag-reach out sa kanila because, you know, it's a very difficult time for these boys, no? After all, dumaan sila sa ganoong sitwasyon, sa ganoong aksidente, trahedya, nawalan sila ng dalawang, well, they called each other brothers, no? And I did not, I was not asking for an interview with them. And yun na nga, no? Biglang nag-reach out nga lang yung kakilala nila, very close to them. And then tinanong pa sa akin, what are you going to ask? And I said, siguro yung isang overarching umbrella question really, and which is on everyone's minds, is what happened? Ganun ka simple, di ba, Tony? As journalists, that's what we need to know. That's what the public wants to know. What happened? Ano nangyari?
6: Okay.
13: And then, specifically, what do you mean? I said, well, from the very start, let's talk about how you prepared for this training camp. What were you told about it? On the way to Aurora, pagdating niyo doon. Because they arrived the day before, and then what happened that morning, yung breakfast, yung lunch nila, and then the training exercise that happened in the afternoon, which turned into that that major accident and tragedy. And yon, ganun ka simple. Kasi like I said earlier kanina, parang I didn't want to ask for an interview, on to be very honest, no? But since they wanted to talk, I felt na we should do this. At you know, hindi on two levels eh. Kailangan malaman ng publiko, kailangan malaman natin ano ba talaga nangyari. At pangalawa, makakatulong ito sa mga bata. And I use the term bata kasi they're 18, 19 years old, no? Makakatulong ito sa mga bata so that they can process, no? It will help them process kung anong nangyari sa kanila.
6: Pero Pia, sa naging interview mo kina Kiefer at King Sam, no? Lumutang ba doon sa usapan ninyo na meron ba silang nakitang kahit papaano na kapabayaan o kakulangan na kung paano rumesponde yung coach nila, no, na si Tab Baldwin sa insidenteng ito?
13: Ang sabi nila, Tony, and it's a long interview. It's 1.5 hours. No? It's very first time sa podcast ko na nag 1.5 hours. Very detailed kasi yung mga kinuwento nila. Wala naman daw silang napansin na parang nagkulang ang mga coaches nila to help them. Two or three of the coaches were in the water with them. And that's as far as they're concerned. Hindi naman nagkulang. And then they said that si Coach Tab Baldwin daw ay may kinuha atang, was it a stretcher? I can't remember. Stretcher or salvavida, no? I'm sorry. I can't remember right now. Tapos tumakbo daw siya sa tubig so that he could save one of them. I urge you all, those who are watching and listening, na panoorin nyo and then pakinggan nyo para marinig nyo yung kwento straight from the boys, no, how it happened. So it was very parang kalmado ang tubig hanggang hanggang hita lang daw yung tubig, and then after the second wave yun na, sunod-sunod na. I think it was very traumatic. They were really traumatized, no? And sabi nga nila, they were nakakainom sila ng tubig. They would be underwater for like 10 seconds. At certain points, they felt na, this is it, mamamatay na ata ako. Parang ganun, ano? Tapos, then when they touch the bottom of the sand, they're able to kick up and then shoot up to the water and breathe a little. Tapos, baba na naman ulit, no? They were all Well, okay, ang si Keith at si Sam pa lang ang nakausap ko. But they were saying that the others ganoon din. They were fighting to stay alive, no? Fighting to survive.
15: Uh-oh.
13: But ang sabi nila is that they were, when they could, they were looking out for each other.
15: Nung na-interview mo,
13: I'm just basing this on what they told me.
15: Nung na-interview mo sila, Pia, na alam na nila, no, na tinanggap na yung pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin, may reaction ba sila nung paano nangyari kay Coach Tab na kinailangan na niyang umalis sa Blue Eagles?
13: To be very honest, they did not really talk that much about that, yung resignation, no, na nangyari ni Coach Tab Baldwin. There was we had parang we emphasized more on the incident that happened and yung response ng coaches and yung rescue, no, ng Lipacundao Aurora. But they are aware na nag-resign siya.
15: Uh-oh.
13: At nung una ay pinag-leave daw ng Ateneo.
15: Pia, syempre alam naman din ng marami, no, na nakakakilala sa'yo, na bahagi ka ng Ateneo community. Ikaw ay isang part-time faculty ngayon sa Ateneo Communications Department. Ano ang mga nararamdaman mo at naririnig mo sa sentimiento ngayon ng Ateneo community sa mga kaganapan dito sa trahedyang ito?
13: Okay, well, Tony, first of all, for this semester, I'm not teaching, no, because medyo busy ako, ang dami ko pang ginagawang iba. So I was teaching last sem, so I'm not on the campus very often. But I'm very close to my batch. We're batch 88 kasi. So a lot of us talk. And as you all know, lahat naman kayo nakakabasa ng mga Facebook and Instagram, ang daming mga experts, ang daming mga PR personalities, etc. Many scholars who have written about how Ateneo has responded to this tragedy. And I don't need to repeat what they said. We all know, no, na kung ano yung nasabi. And it is something that the entire Ateneo community, including us, the alumni, are dealing with. We had hoped that mas maganda sana yung naging response. But we are not, you know, hindi kami yung in charge doon.
15: Yeah.
13: So, it's quite a struggle. And syempre, di ba, ikaw, you're from UP, di ba? Syempre, you love your alma mater. So, I'm from Ateneo. Syempre, mahal ko ang Ateneo, di ba? Mahirap din yon. Pero we will see how Ateneo responds further.
15: At syempre, marami din mga nagtatanong dahil dito sa mabigat, no, na trahedya na sinapit ng kanilang mga teammate, ay yung mga nakausap mo, si Kiefer at si Sam, may ibinahagi ba sila sa iyong podcast na balak pa ba nila na lumahok, di ba, sa UAAP ngayong season na ito?
13: Well, di ba nag-announce ng Ateneo na they withdrew from the Phil Oil yung preseason tournament, no?
15: And yeah.
13: But as of now, wala pa kami naririnig sa campus or sa Ateneo community about kung ano yung plano ng Ateneo sa UAAP.
15: Okay.
13: Although there have been many alumni, among them my batchmates, who feel that Ateneo should step away from the UAAP for at least one season or even two. But there are varying, ang daming mga opinions about that. But that is something I think that will be dealt with eventually. I really don't know. Si Sam at si Kiefer, ang sabi nila is gusto pa nila maglaro sana eventually when this is all over or done. But sinabi din ni Kiefer at ni Sam na parang gusto nila magpahinga muna for a few weeks. You know, alam mo talagang ano, lahat naman tayo, no, have gone through deaths in the family, so we know what it is like.
15: Uh-huh.
13: And this has been napakabigat para sa kanila, tingin ko, from what I saw last night in our podcast taping. And especially because it was an accident
15: yeah.
13: na ganoon. na at ang dami-daming mga haka-haka about what could have been prevented or if it could have been avoided.
15: Okay.
13: And that's why, as we all know, may investigasyon, nagsabina ang CIDG, nagsabina NDI, magsasabina NDI, baka nga may house hearing pa, etc.
15: Yeah, sige.
13: Yun.
15: Alright, sige. Pia, good to see you. Maraming maraming salamat ha, sa pagpapa-unlock. Mga kapamilya, mapapanood at mapapakinggan ang buong panayam ni Pia Ontiveros sa mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa kanyang podcast na may pamagat. But let's talk with Pia Ontiveros.
7: Nauwi man sa hiwalayan ng pagkasamang John Estrada at Priscilla Mireles, maayos naman ang kanilang co-parenting setup. May mensahe rin si John para sa anak ni si Kyla at sa napapabalitang boyfriend nitong si Daniel Padilla. Samantala, may regalo para sa Father's Day ang OG cast ng Home Along the Riles. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
16: Proud co-parents sina John Estrada at Priscilla Mireles matapos ang kanilang hiwalayan. Kwento ni John, masaya siya sa naging setup nila ni Priscilla para sa kanilang anak.
17: Sometimes you have to set that aside for the well-being of your daughter. So yun ang ginawa namin ni Priscilla. And yeah, I thank her for giving me that open communication. Yung hindi siya nangaharang, madali para sa kanya to talk about our daughter.
16: Suportado rin ni John si Priscilla sa bagong business venture nito.
18: My family is all business oriented. We have different business back home. And when I come to the Philippines, I came with a sash. And every always I was labeled a beauty queen. And there is nothing wrong with that.
16: Nagsalita rin si John tungkol sa anak na si Kyla Estrada at sa mga usap-usapang iniuugnay siya kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, matagal na niyang kilala si Daniel at wala siyang masasabing masama rito.
17: If he has something with my daughter, then that's up to them, you know. I wish them well. I wish them happiness. Dapat, double, importante yung godly person. May takot sa Diyos, may respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At siyempre, yung talagang papasaya sa kanila. As long as my daughter is happy, I'm gonna be happy for her.
16: Samantala, umapaw ang saya sa premiere night ng Home Along the Riles, The Reunion kagabi. Present ang OG cast ng sitcom. Pati mga sunog baga boys sa tambay ng Riles, dumalo rin. Full support din sina Epi at Eric Kizon. Kwento ni na Vandolph at Boy 2 na direktor din ng pelikula, regalo nila ito kay Dolphy at sa pag-alaala sa kanyang legacy. At handog na rin nila sa selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo.
19: They're probably watching up there. Sana masaya siyang nakatingin sa amin dyan. Especially sila nila Tito Richie, Tito Babalu, or para sa kanila to.
16: Mapapanood na ang Home Along the Riles, The Reunion movie simula bukas, June 17. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
15: Sa pagpabalik ng TV Patrol, labi ni Rene Clark Baterponia na iuwi na sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur, Burol, dinagsa. Exclusive magama, bistado sa ilegal na paggawa ng pustiso at iba pang serbisyo sa dental clinic. At set ng sigabo ni Coco Martin, ipinasilip. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
21: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture. Adventure Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
23: Halina't magmakabuhay.
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
26: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
27: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
22: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
28: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
29: Tara na!
28: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
29: More than good pizza.
30: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
31: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
33: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
34: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
35: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: TV Patrol sa FM Radio.
7: Naiuwi na ang mga labing ni Rene Clert Baterbonya sa kanyang probinsya sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan dumagsa ang kanyang mga kababayan para sa public viewing. Live mula Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
15: Bernadette, may idinadaos na misa dito sa Talacogon Gym. Pero tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan ni Rene Clert Paterbonya upang makiramay sa pamilya at nais nilang masilayan ang namayapang basketbolista. Itong Talacogon Gym ay naging saksi rin sa karera ni Paterbonya sa basketball nang maglaro siya rito sa Governor's Cup.
0: Mainit na sinalubong ng mga kababayan ang pagbabalik ni Rene Clert Paterbonya sa lalawigan ng Agusan del Sur kahit na pumanaw na ito dahil sa pagkalunod sa aurora noong nakaraang Lunes. May water salute sa pagdaan ng karo ni Bobet sa bayan ng San Francisco bilang pagbibigay respeto sa kinilalang sports hero ng Mindanao. Hindi alintana ang tagal ng kanilang paghihintay. Masilayan lang ang pagdaan ng funeral convoy. Sa bayan ng Prosperidad, huminto rin ang convoy sa playing venue ng palarong pambansa kung saan huling naglaro si Bobet ng basketball sa koponan ng Davao Eagles.
1: Dili labilim na nawad-an ko og anak, pero inyong gipakita sa ako ang mutindog yapon ko dire para sa akong unom ka anak. Sakit man, pero tana, tabangan ko ni Lord nga mahinay-hinay nga madawat. O tabangan pod ko ni Bobet nga maangko nako, madawat na nako ang iyang pagkahiluna.
0: Bago mag-alas dos ng madaling araw, dumating ang convoy ng mga labi ni Paterbonya. Umabot sa 17 oras ang biyahe mula Davao City dahil dumaan pa sa Panabo City para ayusin ang bangkay at mabagal din ang usad sa ilang lugar dahil sa dami ng taong nakiramay sa pamilya Paterbonya. Nitong Martes, sinimula na rin ang public viewing ng mga kababayang gustong makita at mamaalam kay Rene Clert. Naka-display ang mga larawan, standee, artworks na ibinigay ng mga taga-suporta sa kanya. Nakapatong sa kabaong ang jersey number 35 na Ateneo Blue Eagles na hindi na inabutan ni Rene Clert. At ang jersey number 2 nito ng Ateneo de Davao na opisyal ng magre-retire. Sa Facebook post ng dating coach ni Paterbonya na si Jess Evangelio, sinabi nitong wala nang magsusot muli ng number 2 muli sa Ateneo de Davao dahil pagmamayari lamang ito ng namayapang basketbolista.
4: Padayan ako sa inyong sagtan niya. Siya nga magpapa, panigamutan ako na makamahan ko sa kong iskwila na magpapa kay ipatilaw na ako sila kung kasansay wala nila na tilawan doon una. Kanya, moto, magpadayan ko sa basketball para kay Kuya Rene.
0: Inalala rin ng mga kapatid ang kabutihan ng kanilang Kuya Bobet at nangako na ipagpatuloy ang pangarap nito sa kanilang pamilya.
5: Nang nataga na kit allowance, ang sobra na ihatag niya sa kamama para makatabang pod, makapakaon niya. Eh, gusto daw siya madato god para dili na problema ang kamama.
6: Oo.
5: Wala man ang mahimo ko. Natay naman siya.
0: Para sa ina ni Rene Clert, kahit maraming pangarap ang anak para sa pamilya, pinayuhan nila siya na maging masino.
8: Wala man na mo ginaisgutan niya ka ng makakamalay. Ang amo lang ginaisgutan niya, makahuman para ang tanan gusto mapalit. Maulang, wala na ako na sila, neighbor na ako na sila, na ako makakuan kita, magpakuan kita. Kung dili ako lang na sila, na ako makakuan ka, nahanglan ang kwarta, i-plastar. Maanak ko, puhon ko makakwarta ka, i-plastar.
15: Bernadette, kanina sa panayam natin kay Ginang Roveline ay sinariwan din niya ang mga alaala kay ni Rene Clert at ikinuwento ang mga pinagdaanan nila dati. Hindi na rin siya nagbigay ng pahayag at komento kaugnay sa investigasyon ng mga otoridad at kung sino man ang managot sa nangyari kay Rene Clert. Dahil sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagluluksa. Bernadette?
9: Pernel, kailan daw yung libing?
15: Ayon sa pamilya ay sa June 24 ang libing ni Rene Clert. Dito siya ililibing sa isang bagong municipal cemetery dito sa Talacogon. At sa pagkakalam natin, siya yung pinakaunang ililibing dyan sa pinakabagong cemeteryo dito sa bayan. Bernadette?
9: Maraming salamat sa iyo, Hernel Tokbo.
10: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects.
15: Nililaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang napatunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinumang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
2: Umabot na sa Korte Suprema ang bangayan sa liderato sa Senado sa pagdulog ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na hatulan na ang sigalot sa liderato. Inilatag naman ni Senador Win Gatchalian ang mga prioridad sa gaganaping special session bukas, Miyerkules. Nagpapatrol, RG Cruz!
3: Nagpetisyon ng certiorari in prohibition at status quo ante order sa Korte Suprema sila Senador Alan Peter Cayetano at walo pa niyang kakamping senador, pati na ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Wala sa listahan ng mga naghain ng petisyon sila Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Ang kanilang hiling sa kataas-taasang hukuman, pigilan ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na kontrolin ng Senado, at ibalik ang lahat sa Senado sa sitwasyon bago ang sesyon noong Hunyo at 3. Nang mahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senador Loren Legarda. Pinadeklara din ni na Cayetano na iligal at walang bisa ang mismong sesyon noong June 3 ang pagkakaluklok ni Gatchalian sa liderato ng Senado at balasahan sa committee chairmanships. At ang bagong patakaran sa impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililiti sa impeachment trial. Nais rin nila Cayetano na kilalanin ng grupo nila bilang mga lider at mayor ng Senado at bawalan ng kabilang kampo na magmando sa Senado base sa sesyon noong June 3. Git ni na Cayetano hindi pwedeng gamitin ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na anila ay may kakaibang sitwasyon. Noong 1949, dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum, habang sa June 3 session, 24 na senador ang tinawag sa roll call, pero 12 lang ang sumagot at wala ring senador na nasa labas ng bansa gaya na nangyari noong 1949. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos ang umano'y panggigipit sa kanila na parehas ang sinabi ni Cayetano.
6: Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
3: Ayon kay Senator Panfilo Lacson, noon pa dapat tumakbo sa Korte Suprema si Cayetano imbis na hintayin magpatawag ng special session ng Pangulo. Kaya tanong ni Lacson, nagtatangka ba si Cayetano na umeksena sa session sa Miyerkules? May iba namang pananaw si Cayetano sa tunay na pakay ng naturang special session.
6: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
3: Pero pinaninindigan ni Gatchalian na layo ng special session na tapusin ang mga natenggang panukala at kumpirmasyon sa Commission on Appointments.
11: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
3: Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ni Gatchalian na 16 ang kailangan bumoto ang senador para makonvict ang vice.
11: No, everything is in my website. No? So, merong, hindi ko alam kung ano yung sa social media. But importante yun sa website.
12: So it's still 16 as
11: yes.
12: far as you're concerned?
11: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned. In the Constitution, it's 16.
12: 16
11: so,
12: one,
11: yeah, yeah. So all of those are in my website.
6: Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo.
3: Naniniwala rin si Lacson na two-thirds pa rin ang 24 ang kailangan. Pero anya, desisyon na yan ng mayorya ng mga senador. Ito'y matapos dumabas ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada. Tuloy naman ang mahigpit na seguridad sa Senado dahil patuloy pa rin ang banta sa seguridad ng institusyon. Pero itinanggi ni Senador Lacson na tila martial law ang naturang paghigpit dahil ang lahat ng labas-masok doon, staff man ng media ay dumadaan sa masusing pagsisiyasa. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Sa lagay naman ng panahon, easterlies at localized thunderstorms ang patuloy na magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas araw ng Miyerkules. Ramdam ang epekto ng easterlies sa Eastern Visayas at ilang lalawigan sa Mindanao kabilang ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ayon sa PAGASA, bawas ang kaulapan sa malaking bahagi ng bansa dahil din sa monsoon break, kung saan mahinang epekto ng habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pero paghandaan pa rin po ang posibleng flash floods kapag bumuhos ang matinding thunderstorms. Wala pa rin binabantay ang low pressure area ang PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, panawagan ng kapo ni Vice President Sara Duterte na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaint sa inihain sa Kamara, pinalagan ng House Prosecutors. At isang maunlad na lugar pero nababalot ng hiwaga, saan matatagpuan? Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
35: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
21: One station, all the hits.
35: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103, Series of 2026.
12: Buksan mo, papasukin.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
16: Halina't magmakabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
19: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
20: Egyptian Peralta ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kaloy si Ginoo murag naarang-arang na pod akong ulcer di na mutong carter ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum say epektibo gini kaayo
19: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
23: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXC capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
24: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
35: TV Patrol sa FM Radio.
10: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng Bise. Pinalagan din ng House Prosecutors ang panawagan ng kampo ng Bise na i-etsa puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
27: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
28: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no, sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
27: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
28: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pasok po yun dun sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
27: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng Bise kaugnay nito pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa Articles of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng Bise.
29: May mga hindi na i-present sa House hearing na kinukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
27: Pinalaga naman ni Redon ang issue na binanggit ng kampo ng bise kung dapat tanggalin sa record sa mga ebidensyang hindi kalakip na mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
28: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself, no? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
27: Maghaharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Tuloy ang pagtatayo ng dinatawag na Strategic Petroleum Reserve o pasilidad para sa reserve bang langis ng Pilipinas kahit pahupa na ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa peace deal ng US at Iran. Malaki naman agad ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading.
3: 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Architect James kahit may rollback na halos 4 pesos kanina. Nabalitaan kasi niya ang good news sa Middle East.
6: Kagabi, chinek ko yung market ng oil. Medyo pababa na talaga siya. So baka next week, baka hopefully na mas bumaba pa yung ano natin, yung gas, yung price ng ating mga diesel.
3: Mukhang tama ang kutob ni James dahil sa unang araw ng trading, kasunod ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, malaki agad ang ibinagsak sa presyo. 8 pesos sa diesel, 5.20 sa gasolina at lagpas 9 pesos sa kerosene. Pero naiintindihan ng motoristang si Miriam na hindi naman agad-agad bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas.
7: I'm just praying that the prices will decrease para naman tayong mga ordinaryong tao, we could cope up, we could afford to buy the fuel.
3: Sa pagsusuri ng Jetty Petroleum, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang Biyernes.
9: Mataas naman yung confidence natin na kung ano po yung nasimulan today na trading, yesterday na trading, malaki po yung posibilidad na baka magtuloy-tuloy na ganyang level pa po, although hindi namin nakikitang babagsak pa ng tuluyan pa.
3: Inanunsyo na ni US President Donald Trump ang kumpletong pagbubukas ng Strait of Hormuz sa Biyernes, pero hindi pa ganun kakampante sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Energy Secretary Sharon Garin sa sitwasyon.
35: Ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-assure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila.
11: We are await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for if indeed it comes to fruition.
3: Nagkumahog kasi ang Pilipinas sa paghanap ng supply nung kasagsagan ng oil crisis at nagdeklara pa ng energy emergency para marendahan ang presyo at supply ng petrolyo.
2: Pero mukhang matatagalan pa bago matanggal ang National State of Energy Emergency sa Pilipinas kahit nagkasundo na ang Amerika at Iran na tapusin na ang gera sa Middle East. Paliwanag ng Department of Energy, hindi lang naman kasi presyo ng produktong petrolyo ang sumirit dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan.
3: Pati presyo ng bilihin at serbisyo, tumaas din dahil sa pagsipa ng presyo ng langis.
35: Hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi bumaba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
3: Samantala, kahit mawala ang tensyon sa Middle East, desidido na ang gobyerno na ituloy ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve o sariling imbaka ng langis para sakaling may sumiklab na kaguluhan at maiipit ang supply ng petrolyo, may sariling reserba ang Pilipinas.
35: I would rather have the gobyerno mismo may sariling tangke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil. Isang tangke na mga 1 million barrels, 159 million barrels would cost us, yung tangke pa lang, mga 5 billion pesos.
3: Sa ngayon kasi, mga pribadong kumpanya ng langis ang may hawak ng bulto ng reserbang petrolyo ng Pilipinas na as of June 12 ay umaabot pa sa average na 46 days kabilang na mahigit 40 araw na supply ng diesel at gasolina.
13: May isang lugar sa Samar na hindi nakikita sa mapa. Modernong syudad pero puno ng misteryo. Panoorin po natin ang pasilit sa pinakabagong episode ng Philippines Strangest Mysteries.
14: Matagal nang usap-usapan ang isang misteryosong lugar sa Pilipinas na hindi makikita sa kahit anong mapa. Isang syudad na nagpapakita lang sa mga pinipili nito. Isang lugar na puno ng matataas na buildings, nagkikislabang mga ilaw at mga structure na gawa sa ginto at may sobrang advanced na technology na para bang nasa isa kang sci-fi movie. Matatagpuan daw ang lugar na ito sa probinsya ng Samar. Sabi nga ng mga matatanda ron, may ada syudad na di rin nakikita hangatanan

0: pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
1: Susunod, mag-amang ilegal na gumagawa ng murang ustiso timbog. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
11: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
2: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
2: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
12: Arestado ng National Bureau of Investigation ang magamang nagpakilala umano mga dental technician dahil sa umano'y illegal na paggawa ng jacket crown, dental restoration at mga pustiso. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio.
13: Nagpunta sa Pasay City mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division para sa isang entrapment operation. Target nila ang sinasabing mag-amang nagpakilalang mga dental technician. Nagpanggap na pasyente ang asset ng NBI na pinangako na maayos sa pustiso at ngipin sa murang halaga. Nang simula na ang dental procedure, doon na sinalaki ng NBI ang klinika. Halos kompleto sa gamit ang dental lab at clinic na tila nasa isang bahay. May nakadisplay pa rito mga permit.
14: Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng NBI kung bakit tila kumpleto ang mga permit na nakalagay dito. Merong permit to operate, merong

0: DTI permit, merong barangay business clearance, at merong pang fire safety inspection certificate, at business permit nga galing dito sa City Hall. Sa initial na verifikasyon ng NBI, lumabas na hindi lisensyadong dentista at dental technician ang mga suspect.
1: Actually, 28 years na po ako talagang gumagawa. Sa tatay ko pa po kasi ako nag-train eh.
0: Sa puntong ito, nakipagtalo pa sa NBI ang suspect at sinabing biyasa na siya sa training ng kanyang ama na dati ng kilalang dental technician sa kanilang lugar.
2: Salit na makapag-provision na ba? Hindi na makapag-provision.
3: Sir, ganito sir. Kaya nga ang tanong ko sir, paano po akong mag-apply?
2: Mag-aaral ka sir. Kailangan mag-aaral. Yung mag-aaral ka ng dentistry. Tapos ipasa mo yung board.
0: Ayon sa NBI, gumamit pa muna ng unsanitized at di tamang equipment sa ngipin ng mga suspect, bagay na ikinabahala ng isang doktor na bahagi ng Philippine Dental Association.
4: Yung kanilang trimmer na naka-attach dun sa kanilang micromotor, yun ay pambawas.
0: Okay.
4: Pambawas sa pustiso yan, sa ginagawa nila. So, hindi nila alam yung mga tinatawag natin na anatomy.
0: Okay.
4: O mga bahagi ng bibig. Maaaring ito'y ma-infect,
0: okay.
4: Mamaga, o ganyan, mamaga ang bibig, uh-huh. At magkaroon ng komplikasyon sa iba't ibang bahagi ng bibig natin.
0: Sa gitna ng operasyon, dumating din sa lugar ang opisyal ng barangay bilang mga testigo. Nakilala sila ng suspect na umaming isa rin siyang barangay kagawad.
5: Wala po ko alam doon sa procedure na ginagawa niya. Basta ang alam ko lang po, may pumupunta na parang nagpapagawa. But let's say, nabali yung ipin.
0: Inamin naman ng suspect na sideline lamang ang pagpapatakbo ng klinika. Dahil hindi sapat ang kanyang kita bilang opisyal ng barangay. Naharap ang mag-amang suspect sa kasong illegal practice of dentistry sa ilalim ng Philippine Dental Act of 2007. Z. Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
7: Gusto nila dumaan sa lupa nila. We're investigating this, ha?
8: Oh.
7: That's the allegation. Kasi ano na may alignment na yan from sukat.
8: Oo.
7: Oh. Doon tinigil nila.
8: Pero diretso ito ng loob ng Cavite.
7: Kasi gusto nila itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
6: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue. Muli pong humarap sa media ang mga dating empleyado ni dating Congressman Sandy Co kung saan ilang personalidad na naman ang idinawit sa umano'y bigayan ng mali-maletang pera. Pero sa halip na hearing, mistulang press conference ang naganap at walang dumating na senador. Idinawit po ng apat na dating empleyado ni Co ang pangalan ni Senador Francis Cheese Escudero na nakatanggap rin umano ng mali-maletang pera. Sinusubukan pang makuna ng pahayag si Escudero pero nauna niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya. Idinawit din sa paratang ang pangalan ng media personalities na sina Ramon Tulfo at isang broadcaster. Itinanggi po ni Tulfo sa kanyang social media post ang paratang at kinwestiyon kung paano magkakasya sa supot ang milyon-milyong pera. Itinanggi rin ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang pagdawit din sa kanya sa mali-maletang pera.
9: Nasa bansa ngayon ang presidente ng Germany para sa isang state visit. Nangako siya ng suporta para sa Philippine Coast Guard at magbibigay rin ng drones ang Alemanya na magagamit naman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
10: Matapos ang pagbisita ng mga leader ng Paraguay at Vietnam, ang pangulo naman ng Germany na si Frank-Walter Steinmeier ang bumisita sa Pilipinas. Formal siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang. Kabilang sa mga pinag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang leader, ang mga isyu sa depensa, maritime cooperation, climate change, pati na ang peace and development.
11: I thank President Steinmeier for Germany's support for development cooperation programs and projects in the country, including on peace and development efforts in Mindanao.
10: Sinabi ni Steinmeier, nasusuportahan nila ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga drone. Kahit kasi malayo, apektado pa rin aniya ang Germany ng mga tensyon sa dagat, tulad ng nangyayari sa South China Sea. Ipagpapatuloy din ng Germany ang pagsali sa military exercises, lalo't nakasama na sila sa balikatan mula pa noong 2024. Bukas din ang Pilipinas sa paglagda sa isang kasunduang katulad ng Visiting Forces Agreement kasama ang Germany.
11: I cannot see any disadvantage to that. As I with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
10: Sa joint press conference matapos ang bilateral meeting, tinanong si Pangulong Marcos ng German media kung gaano kaseryoso ang paglaban ng kanyang administrasyon sa korupsyon. Iginiit ng Pangulo na mananagot ang sinumang sangkot sa katiwalian.
11: We have to find those who are found to be part of this system of corruption that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people.
10: Una nang bumisita ang Pangulo sa Berlin, Germany noong March 2024 para sa isang working visit. Ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ng head of state ng Germany mula noong 1963. Mahalaga rin ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo't nasa 45,000 Pilipino ang nasa Germany na siyang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa European Union. Umabot sa $5.5 billion o katumbas ng 331 billion pesos ang bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Germany noong isang taon. Umaasa ang Germany na maisasapidal na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Kabilang naman sa mga nilagdaang kasunduan sa state visit, ang pagtatayo ng aircraft maintenance facility sa Clark International Airport sa Pampanga. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
9: Susunod! Coco Martin ipinasilip ang mga eksena ng sigabo sa kanilang location sa Happy Land sa Tundo. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
13: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
17: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kwa, nasa kumbana nga senior. Ninong siya, mone amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
16: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
18: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
19: Good news. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: Kinuwento po ng Ateneo Blue Eagle rookie na si Kiefer Alas ang kanyang near-death experience sa aktibidad ng koponan noong Lunes na ikinasawit ng teammates niyang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros, inamin po ni Alas na muntik na rin siyang nalunod nang tangayin siya ng alon sa dagat ng Dipakulaw, Aurora. Inilarawan niya kung paano higit 20 segundo siyang lubog sa tubig at muntik nang sumuko. Pero kalaunay, nakita sila ng teammate na si Sam Reyes at sabay silang nakaahon papuntang dalampasigan.
3: Nag-give up na po talaga ako. Tapos parang after, once time kept on going by, like, I finally felt the floor bed. Parang tagal na rin before I felt the floor bed. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jump po and gasp for air. Tapos yun ang layo po ng lahat saan. Like, I was here, tapos everyone else was like towards this side or in front.
4: Eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa set ng pinakabago at comeback series ni Coco Martin at Julia Montes na si Gabo. Ipinasilip kung paano nila pinagandaan ang mga eksena sa kanilang location sa Tondo, Maynila. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Pagputok ng araw, naabutan na naming maagang nagsisetup ang produksyon ng Sigabo. Sa Happy Land sa Tondo, Maynila, ang location ng taping ngayong araw. At isa sa mga punong abala ay ang direktor na si Richard Somes.
6: Sir, big scene. Introduction to ni Direk Coco Martin si Gabo, as Gabo, napapasok siya sa community niya. So, siyempre, sa visual ni Direk CM, alam mo naman na gusto niya palagi authentic, malaki, gritty, and visually stunning. Kasi lalo pa na itong eksena na kukunan ngayon, kasama to sa pilot.
5: Itinaas na ang arko ng barangay Gininto ang Lupa, ang lugar ni Gabo. Isa-isa na ring binigyan ng instructions ang mga talent, pati ang mga kukunang shots sa eskinita. Maya-maya pa dumating na si Coco.
7: Coco is here at kukunan na yung kanyang eksena na darating siya dito sa kanilang lugar sa barangay Gininto ang Lupa.
5: Ipinakita ni Direk Richard ang eksena na gagawin ni Coco. Ipinaliwanag ang camera shots, kung saan hihinto at saan pupuesto. Sa malalaking eksenang gaya nito, hamon sa produksyon ang crowd control. Pero para kay Coco, at home siya lagi pag sa Maynila nagtataping ng mga malalaking eksena.
8: Ito ang hirap. Araw-araw na rin pinagdadaanan. May magsabakan sa maraming-maraming mga tao. Pero buti mga tao dito sa punta mabahit. Nakakasay dahil sanay na sila na lagi ang internet shooting.
9: Right.
8: Pamilya na kami.
9: Oo.
8: Saka alam na namin kung paano makikitungo sa kanila.
5: Pinalabas na ang official trailer ng Sigabo. 5 minutong puno ng aksyon. Kapanapanabik na kwento, star-studded cast at ang mga eksenang dapat abangan. Mapapanood ang Sigabo simula June 22, Lunes, pagkatapos ng TV Patrol.
10: Hoy! Hindi ako goldapper! Ako na kayo tumulong eh!
5: MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Aray, sir, iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
11: Sa amin yan.
2: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, bayan!
1: Mga ka-vibes,
0: sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Ang atong topic mga pinanga, why do we wake up with bad breath? Nga naman nga inig mata na to sa buntag, manimaho man ang atong mga baba. Naabay mga pamaagi nga dili manimaho atong baba inig mata sa buntag? What if kung ang imuhang ginhawa or amoy sa imong baba inig mata sa buntag, dili lang siya harmless smell, pero pwede siya mahimong earliest signs nga ang imuhang baba, ang imong mga gums, ang imong digestion, or ang even ang atuang overall health nagkinahanglan og attention, nagkinahanglan og tabang. Good day everyone. Daghan kaayo sa mga tao naka-experience gyud og bad breath sa panahon nga mumata sila, inig mata nila sa buntag. Ilahang ginabrasan, atong ginabrasan atong mga ngipon, atong ginalimugmugan atong mga baba. Then lakaw ta, trabaho tibok adlaw, pero nakahuna-huna bata nga nganong hitabo man siya. Sometimes ang morning breath di ay is normal. Kanang ginhawa na to sa buntag, ang amoy sa itong mga baba sa buntag, normal, usahay. Usahay lang ha, tungod kay sa uban ng mga cases, pwede di ay siya mahimong warning sign nga naakay unhealthy habits nga naghinay-hinay o apekta sa imuhang panglawas. Pwede ka na ay muabot nga sakit sa imuha o sa atua, basta di na to matagag atensyon ang amoy sa atong mga baba, inig mata na to sa buntag. During the day, mga pinangga, ang atong mga laway, nag-act na siya, nag-function na siya as mouth's natural cleanser. Ang laway na to actually, tiglimpyo na sa to ang mga baba na to. Tungod kay, pinagis sa atong mga laway, ginatangtang niya ang mga bacteria, mga food particles, o mga harmful substances. However, panahon nga matulog ta, ang saliva production maginahinay o kawala o kagamay. Moresulta ni siya o pagkauga sa ato ang mga baba. So pag mag-uga ang ato mga baba o wala na kaayo siya ilaway, ang mga bacteria nag-multiply siya, nagadaghan siya. Unya, magsugod na sila o pagawas og mga sulfur compounds. Kanang sulfur compounds, the same na siya or same compounds na siya nga responsible nga kana bitong amoy sa mga nabulok nga itlog ka simhot ta ana, same na siya nga compound nga gina-produce sa mga bacteria sa atong mga baba kung mo muuga ang atong mga baba. Ang atong baba magud nato mga pinanga, naana sa mga pila ka mga hundreds nga mga species na galain-lain nga mga bacteria. And many of them become more active when the mouth becomes dry. Bantayan ni muning ka ni bitong sigag mata-mata kay giuhaw ka. Unya, pag mata ni mo sa buntag, pilit-pilit yun ang laway, labi na si mong alingag-ngag. Unya, bisag na human na kaog toothbrush, medyo may amoy gihapon ang imuhang baba. Unya, mahibawaan ni mo nga medyo dry regyod ang imong baba. Kay kung maglisod ka og tulon sa mga pagkaon. Unya, mas daghan naman ang daot sa imuhang mga ngipon. Unya, labi na kung nagahagok ka magabi nga abli ang imuhang baba. So, usag yun na sa makapa, dry dayon. Pag-ingan nga case mga pinanga, ayag kumpiyansa nga naman. Early sign na siya, mga warning signs na siya, nga nagsulti nato daan, nga naatay posible nga coming nga sakit tungod sa wrong lifestyle nato. So, unsa may mga bantayan nato, kay kining mga bakteriyaha mga pinanga, mauni sila yung mag-contribute manggod sa pagpanghubag tibook na to nga lawas. Kung managhan ni sila o dili sila mabalance, no, laway palang atong gisgutan, kana palang daan, makabalo na kaunsay dapat nga i-change nga naman. Pag perminti lagi, mag-uga imong baba, labi na tulog, maghiligtag mag-nga matulog, pag mata sa buntag, kapoy kay imata, Ang research nagsultig yun nga ang poor oral health. Kanang dili healthy ang imuhang baba pinangga. Taas kay mong risgo nga pwede ka magkaroon ng sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes, complication. Tungod kay ang atong baba pinangga, konektado yun na even sa ato ang mga dugo na to. For example, nakita sa research, pag nakay mga problema sa imong mga gums nimo, dali ra kay magdugo imong gums ng hubag na may nga daot imong mga ngipon, ang mga kagaw diha labi na nagabaho atong baba inig mata sa buntag, ang mga kagaw diha di ay mga pinanggam, pwede na siya mo sulod dito sa imuhang dugo. Unya kining mga kagawa pwede na siya mo contribute sa pagpanghubag sulod sa imuhang kaugatan. Unya ang chronic inflammation labi na nga nadugay ingon ni Ana na nagpanghubag dito tungod di ay sa mga infection. Pwede siya makadamage sa ato ang artery wall, lining sa ato ang mga dagkong ugat sa tong kasing-kasing nga mo-create na siya dito og pagbara-bara. Atherosclerosis. Over time, mga pinangga, mao ni makapagamay sa ato mga kaugatan og mo taas ang risgo nga ma-heart attack ta. Mo high blood pressure, magkaroon ng poor circulation. See? Uga pa lang na nga baba. Kuyaw kaayo ang lifestyle, pinangga. Kana bitang matulog nga busog. Kana bitang matulog nga magkaon-kaon pag mga chichirya. Kana bitang matulog nga magkaon-kaon patag mga biscuits. Grabe man ang makapauga sa baba. Ang mga biscuit, labi na napag yung mga fillings, mga tamis nga biscuits. Grabe na makapauga. Mauna nga, dili ta mo kumpiyansa o komportable lang nga inig mata sa buntag, baho atong baba. Arang-arang na lang nang dili kaayo baho. Arang-arang na lang na pag humag-toothbrush, mawala ang baho sa baba. Pero bisag humag-toothbrush, ni maho gihapon. O bisag nag-toothbrush, mawala, diri na lang ta, kanabitang pag mata na to, nga may pagkaamoy gyud, na anay wrong lifestyle pinaga. So pwede ba di ay dok nga walay baho ang baba ini kabuntag? Pwede, yes. Number one, hydration. Insaktong tubig, insaktong ehersisyo, pasingot kada adlaw. Kaya nga naman, wala na may kay i-digest kaayo. Dali ka makadigest. O niya, pag matulog ka nga di busog, wala na dito'y mga madaot nga mga pagkaon tungod kay na-digest na. No? Tanawa ang basura o ang atoan na lang mga hinugasan o mga plato nga hugasunon. Biyain na tibuok gabi eh. Pagkaugma, imong mga wa ni mo gihugasan o sa mahitabo, baho. But pasabot, nga kung manimaho atong ginhawa pagmataan to sa buntag, but pasabot, naatay mga unfinished nga trabaho o gitrabaho dito sa imong sulod sa tiyan. O mo na hinungdan nga managhan ang mga bakterya nga mukos og inflammation. Labi na natulog ka ni kaog karne. Oh, I mean, ang panihapon ni mo grabing karne, kailangan na og insaktong energy. Unsa ang pag-insaktong energy nga natulog naman ta. Unya, ang karne kinahanglan nag enough nga tubig. Unsaon na to pag enough nga tubig nga sa 8 ka oras natulog ta, wa man tay inom-inom nga tubig. Nakuha na to ang logic. Pag mga untag karne buntag o sa udto, pwede yan. Ngano man, napay time nga makainom kagdahan tubig. Unya, napay time nga maka-ehersisyo, makalakaw, matunaw rato siya. Ang problema, kung natulog ta, busog kaayo, maubito nga akong ginaingon ko sa mga pasyente, nga pag mangaon mo mga heavy, panagsa lang, okasyon lang, unya, inom putag mga supplement, nga atong ginarekomenda din hi, aron nga layo punta sa mga bacterial nga pagpadaghan sa mga harmful bacteria nga mudaghan tungod lang wa mahilisan.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's
2: basta healthy, happy.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa, hantod tulo ka kapsula, human panihapon o magkaha, dayon tulog. As we discuss oral and digestive health, mga pinanga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas o apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante yung healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kay mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. Daghan pudtang nadawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko kutulog kaayo. Dok, naapag gihapon akong gibati." Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka og kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pagyudta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, nagyutay dapat gisaligan. Hinumdumi baya, wata midagko kung wata miagig pagabata. Tama, dili. Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pata. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa? O nga naman karon lagi, sa panahon na yung mga problema, nga nung ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang. Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalo taon si Angeng Buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinanga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Unya, while ka ng mga panahuna, nagtuon po ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program para sa mga na heart problem, diabetes, sa mga na stroke, sa mga grabbing arthritis, natay programa na mga pinangga. Even sa mga depression, anxiety, gallstone, kidney stones o daghan pa. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Okay mga pinangga, padayon ta sa pagtuon. Mga pinangga, unsaon nimo pagkabalo nga andam na ka mosulod sa paghigugma. Aba, andam na ka makigrelasyon. Andam na ka maminyo. Kay tambag na to ni para sa mga mo padulong na sa kaminyoon, nagplano na magminyo. Unya na minyo na baka ha, pero medyo after 1 year or 2 years, medyo man problemado ang ilahang relasyon. Ato ning ton agbalik. Mga ginikanan, ato puning itudlo sa mga batanon, labi na sa mga 18, bago lang nag-18. E kanibayang mga babae, sayo kay mahigugma. Ang lalaki, pwede sila sayo mubati o paghigugma, pero yaga-yaga arang nga klase nga paghigugma. Kaya nga naman, ang mga babae, dali mamatured kaysa mga lalaki. Ang mga lalaki, dugay mamatured. Napana sila mamatured sa 25, paingon sa 30. Ang mga babae, wala na. Mubati na ni sila og seryoso nga paghigugma, bisan sa edad nga 15-16. Pero ang ilahang maturity silang huna-huna, para nga insakto ang ilang decision, makahimo sila pagplano insakto ang maturity silang utok sa babae. Snapa sa 21. 2. 25. So mauna nga unsa to pagkabalo nga ready na ta for a love relationship. Natay background nga kanta. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Bitaw. Daghang mga tao nagapangutana, am I ready to be in a relationship? Ang pinakamaayo nga pangutana dili kay nakakita na ba kog right person? Pero ang ipangutana unta nato, am I becoming the right person? Ako ba nahimo na nga insakto o maunag yod nga insakto nga pagkatao? Number one nga sign, ilhanan nga ikaw na gyud ang Mr. Right or right person. Number one, if you are emotionally stable. Nung sama nang you are emotionally stable, but pasabot wa ka magkinahanglan og ubang tao para makumpleto ang imuhang kalipay. Ilhanan, makahandle ka o makahandle ka og pag-inusara nga wala ka o dili ka madepress, di ka maggrabing kagool nga maglisog ug tulog kay ikaw ra usa. Ikaduha, imong mapugngan, mamanage ang imong kasuko, kaselos og ang pagkadismaya or disappointment. Ang uban manggod, magwala, magwild, panahon nga na nay nakapasuko niya, magwild siya. Pag nagselos siya, halos mangulata or manakit siya sa iyang karelasyon. Kana bitaw manakit ka, manghapak ka, manumbag ka, kay nagselos ka, kay wa ka kaangay sa iyang gibuhat, dili pa ka emotionally stable, kay manakit man ka. Ikaw daw baslan ana, malipay ka. O dili no. Sa ato pa, mali ang imong gibuhat. madismaya ka o niya mag-wild ka, madisappoint ka o niya mag-wild ka, dili ka emotionally stable. Mabitaw before mo commit, before mo ingon ang babay oo, before ang lalaki mangulitaw, dapat unahon ang long observation. Magig-amigo amiga sa. Dili kay uyabon una ay ha observaran. No. Observari una ay ha uyabon. Kanang uyabon, final stage na na siya sa imuhang pag observe. Kanya, pag mag-uyab na po, wala sa gyoy mga aham-aham. You know what I mean? Mga buhats kami niyo on, ayaw sa buhata. Nga naman, kaya basit di mo magkadayon, unya, nani mahitabo ninyo, ang tawag sa ginoa na is fornication. Sala na siya. Ikaduha, nana siya ay effect sa relasyon, puhon. Sa sunod nga relasyon, kung magbulag mo, simba ko lang. Ikatulo nga ilhanan nga emotionally stable ta. Kung wala ta nagapangitag relasyon, tungod lang kay mi-escape ta sa boredom or pain. Ay, nasakitan ko. Ay, grabe ang ako ang ka-bored sa kinabuhi. Makigrelasyon ko. Mali yan. Nagpasabot na di ay nga, dili ka emotionally stable kay naghimo kag decision tungod lang kay gilaay ka, tungod lang kay gisakitan ka. That's mali. Ang Proverbs chapter 25 verse 28 nag-ingon, "He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." Pag di gani ka kapugong sa imong kaugalingon, sa imong pagbati o sa imong mali nga huna-huna, sama ka sa usa ka syudad nga naguba. Imagina ang usa ka syudad nga naguba. Hastang gubuta. Gusto ba ta nga magubot ang atong kinabuhi? Tuloy daghan pa ni pinangga pero ato ni siyang isgutan sa sunod nato nga episode, no? Mga tulo ni ka-series or upat ni ka-series, mahitungod atong topic nga gisgutan karon, mahitungod aning baho nga baba inigmata sa buntag.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's
10: stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hiya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Di nato kalimtan ang kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The best relationships are not built by two incomplete people looking for happiness. They are built by two growing people who have found their purpose in God and choose to walk together. Mao na ang Bible verse, ang word for today, sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pag magmalipayon daw ta diya sa Ginoo, tinud-anay gyud nga atong kalipay diya sa Ginoo, ang Ginoo po daw mohatag sa tua sa atong mga gitinguha, sa atong mga kasing-kasing. Remember mga pinangga, nga pinaka the best nga relasyon dili tungod kay ang duha ka tawo nga incomplete nangita sa kalipayan, apan ang duha ka tawo nga nagtubo, nag-uswag tungod kay nangandoy silang duha, nakakaplag sila og katuyuan diha sa Ginoo og mag-uban sa paglakaw. Walk together. Remember, before God brings the right person into your life, He often prepares your heart to become the right person for someone else. Sa dili pa ta, dadon sa Dios, alang sa usa ka right nga tao, mao na gyud nga tao sa atong kinabuhi. Sagad ang Ginoo nagapreparar pagyod sa atong kasing-kasing nga mahimo tang insakto og right person na pud para sa uban. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Manana tong tanan og magaayo sa tanan tong mga balatian, dalay gunan Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape, ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, it's El Makabuhay.
11: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
12: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: Ayong gabundag sa mga kagigilaan din sa Davao Region. Partikular na sa Tagum City kundi inaimutang ang atuang 89.5 FMR Dabnor. Diyaw sa 96.7 FMR Davao di Urong ang imutang din na sa may nabunduran may buntag din ninyong danan. Good morning! Og siyempre sa itong nakasukuntin paminaw din sa Dagbayan sa Davao ang 101.9 FMR Davao City. Adlaw garon ng Merkules, pizza 17 na bulan sa Hunyo tuig 2026. Ako ang ginamagawban mga arangkada sulod sa usag oras sa itong programa ang arangkada sa buntag. Ako si arangkada Elmer Dudes Romantico Tandong. At ang mga galang itong nagbaga-baga ang nagpungasik ng mga balita alang sa itong arangkada balita sa buntag. At ang pag-esgutan ang mga nagkailam na itong mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa gawas o sulod sa nasun. May mausap ninyong subaybayan ang among Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, of 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan na itong pag-esgutan, magigalang itong mga nagunang kapag-balita. At unang sayron ang kahimtang sa itong mga panahon, garong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Gilaumang magkasinati o gamapanganuron, gagalangitan, ganunay sagol ng isolated rain showers. Paggidlat o pagpanalugdog ang pipilag kamagabahin sa nasud garong adlaw. Tungod gini sa epekto sa easterlies o localized nga thunderstorms o pagpanalugdog. Apektado sa easterlies ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur o Lakibna ang silangang kung silingang probinsya sa Davao Oriental. Samtang ang Metro Manila ang tibuog ang hebiling bahin sa nasod magkasinati o pag-usam o samang dagan sa panahon gumikan sa localized thunderstorm. Ipasidanaan garoon ang publiko sa posibleng kalit nga pagbaha o pagdahili sa mga yuta kung ugaling magkasinati o severe thunderstorm. Samtang luwas o malinaw ng kadagatan sa tibuog Mindanao o tibuog Davao Region kapag pabiling light to moderate ang dagan sa hangin o doon na lamang sa light to moderate ang pagbalod nga moabot o 0.6 hangtod 1.2 meters ang gitason. Sa kinatubugan, temperatura garong adlaw naa sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Kung di ni subang ang adlaw gaginang alas 5:26 sa buntag ug kinigi mosawop unyang alas 5:58 sa hapon.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Ginatawaglangan magarangkada ni anang ang headline sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Inflation rate sa Davao City mihinay sa bulan sa Mayo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Lawas sa lalaki nagitaan sa kanal sa Duhali.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Regional level drug personality sikop sa 398,000 Cebu dinhi sa Dagbayan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O diyausop sa Tagum sikop ang usa ka lalaki nga nakuha og 34,000 kantidad sa Cebu atol sa bypass operation.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Regional News, Senador Risa Hontiveros ni saad og tabang sa rehabilitasyon sa MSU Jinsan Human sa Linog.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og 74 anyos gadigusantig pusil patay sa Gidapawan City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang Nasyonal, General Torre

0: Gilambigit sa Malita Boys.
1: Arangada.
0: Aligasyong magatinagong armas sa magtiayong Duterte ipasusi.
1: Arangada.
0: O kayatano na masangil batok sa grupo ni Gatsalian.
1: Arangada.
0: International news, ex-South Korean President Yoon Suk-yeol gihukman og 30 ka tuig nga pagkapriso.
1: Arangada.
0: Sa duang sport news, Ateneo basketball team member mihimakak sa aligasyong hazing.
1: Arangada.
0: Og sa atong showbiz balita, Jimuel Pacquiao minyo na sa iyang long-time girlfriend nga si Carolina.
1: Arangada.
0: Alas 7:12 ang itong oras, mga karangada, magutong mag-aulang tudling sa itong mga balita karon sa mga detalye.
1: Arangada Balita Local.
0: Sa detalyeng lokal, mihinay ang inflation rate sa Davao City nitong bulan sa Mayo 2026. Uman gini may kinaog ngadto sa 5.7% gikan sa 7% nga natala niya tong bulan sa Abril. Sumala sa report sa Philippine Statistics Authority kon PSA Davao Region. Bisan pa sa pagkunhod usab sa inflation rates sa ubang probinsya sa rehiyon, nagapabiling adunay pinakaubos nga inflation rate ang Davao City sa tibuok Davao Region. Ang regional inflation sa Mayo natala sa 7.8% kumpara sa 8.9% sa miaging bulan. Base sa datos sa PSA, ang paghinay sa pagsaga sa presyo sa pagkaon og non-alcoholic beverages o beverages, transportasyon o gilimnong maghahubog o tabako mao'y nag-unang hinungdan sa pagkunhod sa inflation sa syudad. Bisan pa rin, ang magapagkaon o gilimnon transportasyon o gasto sa balay, tubig, kuryente o guban pang fuel, nagapabiling mga nag-unang contributor sa inflation sa Davao City. Sa tibok nasod, may kanaog usab ang inflation rate ng 6.8% sa Mayo, gikan 7.2% sa Abril. Din giingong nagapikto sa pagsaka sa presyo sa miaging magabulan ang tensyon sa Middle East ang misangpot sa pagtaas sa presyo sa petrolyo.
1: Arangada.
0: Nagpadala ang City Government of Davao og 4,000 kahon sa welfare goods og 3,000 nga bottled water ngadto sa mga lugar nga grabing nabigtuhan sa kusog nga linog itong miaging semana. Lakip sa makadawad sa ayuda ang General Santos City, Sarangani ug Jose Abad Santos. Ang operasyon gipanguluhan sa 42 ka personnel gikan sa mga lain-laing opisina sa lokal nga panggamhanan sa syudad. Ang among tabang gamahin sa panayong relief ug recovery operations alang sa mga komunidad nga napigtuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga nakapalayo o nga nakapikto sa libuan ka pamilya sa rehiyon.
1: Arangada.
0: Sikop ang usa ka 30 anyos nga lalaki sa bypass operation dito sa barangay Apucon, syudad sa Tago, alas 10:40 kagabi nitong Hunyo 15. Gila sa pulisya ang suspect nga usa ka alias nga Faisal. Narecover gikan kaniya ang 5 ka sachet sa gituwang shabo nga mutimbang og dulaan 5 grams og adunay gibanabana ang gintidan nga 34,000 pesos. Nasakmit usab ang bypass money og usa ka motorsiklo nga gingong gigamit sa pagbaligya sa illegal nga droga. Gikustudya na garon sa Tagum City Police Station ang suspect o nagatubang og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa laing bahin usab, nadakpan sa pag-operatiba sa Buhangin Police Station ang usa ka regional level high value target sa operasyon humanagawaan o gagituang shabu adol sa anti-illegal drugs operations sa gahapon sa Gatlaon, Hunyo 15, dito sa CP Garcia Highway dool sa Buhangin Underpass, Barangay Buhangin, Ningdakbayan. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspek ang gituwang Siabong adunay gibanabana ang kandidaan nga 398,072 kapesos. Gandam na ganon ang tukmang kaso batok sa nahisgutang dinakpan.
1: Arangada.
0: 16 minutes sumaan nagkalabay ang Tagna sa La City sa buntag magrangkada katapusang detalye sa balitang lugar. Napalgan ang usa ka patayng lawas nga gisulod sa sako gilabay sa kanal sa dapit sa Tanglaw, Barangay Duhali, Davao del Norte kagahapon Hunyo 16. Sumala sa Duhali Police Station na posible nga duha na kadlaw nga nalabay ang biktima sa maong lugar sa wala pa kinamagita. Gihulagway ang biktima nga lalaki nagsulob og itom nga t-shirt nga adunay cartoon character og maong shirt. Padayon pang imbestigasyon garon sa kapulisan aron mailhan ang biktima og masuta ang motibo sa insidente.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Balita! Regional!
0: Sa ato ang balitang regional, personal nga bibisita si Senador Riza Ontivero sa Mindanao State University General Santos na itong Lunes, Hunyo 15. Aron susihon ang kadaot nga nahimo sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa General Santos City ug mga kasikbit nga mga lugar. Usa sa mga pasilidad, ang iyang gisusi mao ang building sa College of Medicine sa MSU-CITD campus nga nagangkon og dagkong kadaot og giilagaron ang usa sa mga prioridad sa universidad alang sa rehabilitasyon sa pag-ayo.
1: Arangada.
0: Patay ang usa ka 74 anyos nga negosyante human pusilon sa wala pa mailhing. Mga armado nga suspek gagamong adlaw Martes Hunyo 16 sa Kidapawan City. Ilang biktima nga si Consolacion Badik o sa ka-senior citizen o negosyante sa mga bakanting sako ng residente sa maong syudad. Base sa inisyal ng investigasyon, gidoon sa mga suspek ang biktima o nakikistorya pa kaniya. Gani, gipalingkod pa sa biktima ang usa sa mga suspek sa wala pa kalit nga gipusil siya o naigo sa likod. Tungkol sa graming samad ngayong naanggon, namatay dayon ang biktima sa lugar sa insidente human sa pagpamusil. Labnot usab sa mga suspek ang kwintas sa biktima og dali nga mikagyo sakay ang motorsiklo.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional na sakmit sa agadoridad ang gimanabana ang magkakapin 1 million kapesos kay kantidad sa ginudahang smuggled nga sigarilyo atol sa usaka checkpoint operation sa barangay Samburon, Lanao del Norte itong Domingo sa buntag Hunyo 14. Mala sa report na diskubrihan sa kapulisan ang kapin 1,250 ka rim sa sigarilyo sulod sa usa ka Isuzu Elf truck nga wala makapakita og igo og legal nga mga dokumento sa kargamento. Sa pagkagaraw nagapadayon ang imbestigasyon sa mga sako sa Bureau of Customs aron masuta ang gikanan sa mga sigarilyo og aron may balaan kung adunay nalapas nga mga balaod may kalabutan sa smuggling.
1: Arangada.
0: Mao katong balitang lokal og regional og aron sa detalye sa balitang national.
1: Arangada. Balita national.
0: Ipakita sa usa ka press conference sa mga nagpa-ilang mga bagman ang ilang mga litrato uban si Nicolas Torre III. Ilang giingong nagpamatungod silang pagtagbo sa bisyal. Sumala sa maong individual, giingong giduulan sila ni Torre o gagitanyagan o cellphone o kantidad ng 50,000 pesos isip kapalit sa paghimong affidavit ng musupak sa mga aligasyon o pamahayag ni Orly Gutiza. Ipadayag usab nila ang ilang mga pahayag atol sa press conference at ilang gisaysay ang nahitabo silang pagpakita sa opisyal. Sa pagkagaroon wala pa ang opisyal nga reaksyon si Torre bahin sa mga aligasyong gipagawas sa mga nagpailang bagmen.
1: Arangada! Arangada!
0: Gibutyag ni Senador Alan Peter Cayetano ang seryosong alegasyon batok sa grupong nga gilangguban sa mga kalyado ni Sir Erwin Gatchalian kalabot sa paraglali sa liderato sa Senado. Dayang Facebook Live, gingon ni Cayetano nga nakasiguro kuno ang maong grupo sa igo nga suporta aron makuha ang Senate Presidency pinaagi sa giingong pagpanghadlok ug pagpanuhol. Bisan pa man ini, gingon sa senador nga andam silang mudawat sa resulta kun makab-ot sa pikas kampo ang gikinahanglang 13 kabuto aron makapili og leader sa Senado. Apan ilang gipasiugda nga dili kuno mausab ang ilang mga prinsipyo og baruganan. Bisan unsa pa ang mahitabo sa kompetisyon sa liderato?
1: Arangada! Arangada!
0: Sa laing bahin, laing isyo ang bigawas atol sa press conference sa mga nagpailang dogmen na umanilang ipagkita ang litrato sa mga empleyado sa Misibis Aviation and Development Corporation o MADC. Ilang giingong nalang bigit kang kani Kongresista Zaldico. Sa maong nga hulagway, magkita usam si Kiko Pangilinan uban sa iyang asawang nga si Sharon Cunita o ilang mga anak. Gipagawa sa maong litrato isip kabahin sa mga dokumento o materyales nga gipresentar sa mga bagmen atol sa ilang press conference. Wala pa klaro kung unsay konteksto sa maong hulagway o kung adunay kalambigitan kini sa mga alegasyong ilang gipasaka. Sa pagkagaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag si Pangilinan may kalabutan sa maong isyo.
1: Arangada! Arangada!
0: Padayon sa atong balida, mibutyag ang pipila ka nagpailang bagmen as ni kanhi Kongresista Zaldico nga adunay mga malita nga ilang gidala ngadto sa balay ni Francis Escudero sa New Manila. Sumala sa usa kanila, upat ka malita nga nagalain-laing gidak-on ang ilang giingong nga gihatod sa mga lugar. Wala pa'y dugang mga detalye ng ipagawas kabahin sa sulod sa mga balita gawa sa alegasyon nga kini adunay kwarta. Kahinumduman nga ganiadto pa. Giatubang na ni Escudero ang mga alegasyon nga adunay kalambigitan sa giingong flood control kickback scheme o ihanagining hugot nga gipanghimakan. Sa pagkagaroon, wala pa usab siya bagong payag may kalabutan sa bagong alegasyon nga gipagawas sa mga nagpailang bagmen.
1: Arangada! Arangada!
0: Buhaton ni Jesus Escudero diha, no? O magkaklang yapon.
1: Arangada! Arangada!
0: Lain po ang kuno ni mo, no? Kung wala gi ka nagbuhat. And then, ang usa ka tao magod, no? Mahimo rin ng guilty kung ma-prove na sa korte. Di ba? Unless proven by the court mga binanting mga tigpaminaw.
1: Arangada! Arangada!
0: Sa laing bahin, wala maapil sila si Joel Villanueva ug Mark Villar sa petisyong gisang-at sa Korte Suprema sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano galabot sa kontrobersiya sa liderato sa Senado. Sa 86-page nga petisyon, yang yun sa mga petisyoner nga deklarang walay bisa ang sesyon gagihimo niya itong Hunyo 3 diin na napili si Sir Erwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. Lagip sa mga bipirma sa petisyon sila si Cayetano, Lorin Ligarda, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Margulida, Amy Marcos, Ruben Padilla o Camille Villar. Ipadayag sa petisyon ang ilang mga legal nga mga argumento batok sa maong sesyon o sa mga desisyong nahimo nini. Sa pagkagaroon, wala pa'y pahayag sila Villanueva o Villar kung nganong wala sila maapil sa gisang at nga petisyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras, alas 7:26 na mag-arangkada katapusang paghagpat sa detalye sa balitang nasyonal. Isusi karon sa House Prosecution Team ang posibilidad nga dunay wala madeklara nga mga armas sila si Vice President Sara Duterte o yung banang si Mance Carpio. Kini ang gibutyag ni House Prosecutor og Terry Rigdon nga nag-ingon nga mahimo gining bag-ong ebidensya sa impeachment case batok sa Vice President. Sumala ganiya, giplano sa prosecution ang pagpatawag sa mga opisyal sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office aron mapakita ang record sa mga rehistradong armas sa magdayon. Gitinguha sa maong lagang masuta kung adunay galainan dali sa mga opisyal nga record o sa mga impormasyon ang ilang nadiskubrihan. Noon, wala pa yung opisyal nga reaksyon gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte labot sa nisgutang pasangil.
1: Arangada! Arangada!
0: Huwag ito naglangkob, mga regada sa balitang lokal, balitang regional at balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Ngayon sa mga ito ang Arangada Live Report sa ito ang reporter na nukad gikan sa gawas unyang taw-taw sa ito pagbalik human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
6: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: Nga sa usa ka malipayong hugna sa kinabuhi ang gisugdan ni Jimuel Pacquiao human siya opisyal nga naminyo sa iyang dugay ng uyab nga si Carolina sa usa ka seremonyang gipahigayon dito sa Estados Unidos. Ang balita unang gipadayang binagi sa social media post sa iyang iyaan nga si Janet Hamura. Humalon. Iniyang gipaambit ang mga hulagway sa kasal sa magtiayon. Makita usab sa gipagawas nga video nga nahimong bridesmaids sa maong okasyon ang magigsong babae ni Jimuel nga sila si Princess Pacquiao o Queenie Pacquiao. Ngayon naman ganitong November sa maging tuig magaragada ng anak si Carolina sa ilang anak nga babae nga giilang si Clara. Si Jimuel Pacquiao mao ang kamagulangang anak ni Lemani Pacquiao, Jinky Pacquiao og daghang mga fans ang ipadayag og pagbati og panghinaot alang silang bag-ong hugna isip magtiayon. Aragada. Muda nus apa man mo makuan? Nus apa man mo maminyo?
1: Ayaw!
0: Kao kid libunaw. Nus apa man ka magkita og imong minyoan?
1: Ayaw!
0: Bayo na magasukik, magabinating mga tagpaminaw. Dito naglanggob ang kinatibukan sa atong arangkada balita sa buntag. At ang ikos akong pagbalik sa pagpadayon sa atong programang Arangkada sa Buntag, may zone hangtod sa 8 sa buntag. Sa ngala na lamang sa kinatibukan ang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Murino among news writer, Princeton Lim ang among news editor. Tolets Jason o Garrison Carillo Cirillo nga mo ang technical sign. Billy Dandrel Duladre ang among general manager. Ako si Elmer Dude su romantiko tandok magingon daghang salamat. Mang buntag og mabuhay Pilipinas.

0: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawalan ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. Door.
2: Ka vibes.
3: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
4: Yes, magbuntag sa mag-ausa, mag-abinati, mag-asuking, tigbamina, si Dudes Romantico, tandog lang gapo, naginugawan, giron. Doon na nalamang gagitay, 18 minutos, una budangat, ang tagna sa las 8, magigala. Atong sawaan, ang pipilag ka mga gutlo sa pagbadayon sa itong programang Arangkada sa Buntang. Nagadlong Merkules. It's 17 bulan sa Hunyo, magabinating tigbaminaw. Atong cellphone number 0905-047-9954. Kung gabaligo na 0905-047-9954 ang doang cellphone number gamit garon. Good morning, guys. Sanay? Naminaw garon? Oh, ito mga kaubanan, no? Dinasiginingguan. 96.7 mangyagala. Naglanog-lanog po nag-estasyon din sa Nabunduran. Maminaw mo din sa Davao de Oro. Particular din sa Nabunduran. Daga na mga local station din na. Ang kusog din na ang radio station mangyagala ang ginapaminaw sa mga tao. Ang 96.7. No? 96.7. FMR Davao de Oro. Nanugkad na sa lungsod. Malambuong lungsod din na sa kininiang Nabunturan. So, Minaw Ground, si ito ang station manager din na, si Jason, na kauban karon si Tolets, o si Budoy Patch. Ay, Budoy Patch, ha? Tangin ninyo mga apelyido. Mahadlok mo sa inyo, maulaw mo sa inyo kininiang mga apelyido. Kini si Tolets na naman ni Plido. Giapilduhan man ako ni siya Tolets the Five. Hello doon, sumayang punta. Gimingaw na mo sa imuhang pakurog porsyon. Kadtong mo ingon, bitaw ka sa kahanginan nga migimok na usap ang akong obal-obal. Wala to niya. Kuhan man to siya, katong pakurog. Tambag-tambag to siya nga sulat. Oh, niya ginito kay news man eh. News, niya public affairs. After news, public affairs to. Si Ibrahim Amelia, siya naka-report garoon din na sa gawas. Okay? So, pwede ka magka-report. Balik din sa tuwang pagpanaguban-uban sa Arangkada sa Buntag. Mawab, Bramawab, okay, Minaw Ground, mga Pires family, og Fernandez family, Das Andili. Minaw Mesa, 96.7, Lanog-Lanog, Gadri, from Jusilin. Ay, Jusilin, kasi nga nga Jusilin. Katong na kuwang kaila sa una. Katong murag si Maha Salvador. Ang atagaan dili, Mawab, no? May buntag, ganin yung tanan diyan. Naminaw sila sa 96.7. Naana di ay ka sa Davao? Oh, sa Davao region. Lanog-lanog. Lanog-lanog to sa kining Davao region. Mga taga-sunod sa Davao. Buntag, ganin yung tanan diyan. Ito ang mayor, si Baste. Mayor! Good morning, da, mayor. No? Basti Duterte mangigala. Kita may sa una, bata pa ni. High school ni. na naanak ko sa una sa kwan, Love Radio Davao. Si Happy L.A. pa nga mo ang station manager, the late Happy L.A. katong city councilor sa Davao. Nga barkada man na si Mayor Basti o katong anak ni Happy L.A., Leo Abila. Okay? Itong nagkita, nag-uban sila, nakita anak ko si Basti, gamay pa ni. High school, murag high school to college. Katong ay imnanan dia, bar ba to dia sa may Buhangin, Diversion Road. Kalimot ako. Basta dia, somewhere sa Diversion Road to siya. Okay? But anyway, buta na si Basti, no? Isura na personal, may tao na. Okay? Inagad na, inagad. Okay? Dili na abusado sila, sama sa bang mga mayor nga mga abusado mangyanggala. Si Basti Duterte, may tao na. Ingan na lang ginagawa siya manulti. Murag iyang amahan ba nga gargadog mga colloquial words. Pero personally, no? Kung maginang damit. Ako rin nagkailan niya, pero wasa kailan ako. Ay, kalimot na siya. Kaya pagkain ng mga Love Radio personal doon, mga kauban na doon, na may event na doon. But anyway, no? Dito may gala sa tuwang ginini ang isgutanan. Katong mga 18 Marines, no? Mga ex-Marines. Pero rin mo sugot si ginini ang Tulfo. Dili mo sugot si Bendalo. Oh. Nga tawagon og ex-Marines. Ang gusto na niya, mga ex-kargador. Pero nindot ani, ex-witness, kanyang mga 18 witnesses. Nadugangan sila kagahapon. Silahang pagpriskon, mga galan. Daghana kayong mga nadamay. Ilahang mga gipanghisgutan. No? So, mauni na himong sintro karon sa kini ang balita manggagala. Gani napay dito hulagway nga gipakita si Sharon Cunita uban siyang banan si Kikog mga anak. No? Nihilak ko si Sharon kay mga bakakon gining mga ex-Marines. Pero wala man giingon nga nakadawat si Kiko og malita. Ang ilang giingon nga nalay lang nung nanggawas mo to naamay lang naong. No? Mas hindi po nung manghulam itong chopper ni Kwan, saldi ko. Ay, matod sa mga testigo, tulog ka chopper nga gipanagiyahan ni saldi ko, nga na si Kadato. No? Ang isa guba. Amo to itong ipaayo ni Bong Algabre. Bong! Ay, chopper ni saldi ko ba? Tulo ka buok? Guba ang isa. Atong atuon to dito sa Manila, atong ipayo. Ha? Nadiri may gala si Bong Algarbari sa XFM. Matod pa sa mga 18 ka mga testigo kagahapon, di ba nagpapriskon man sila dito sa kauluhan? Na ay, gipangutan, nagpila ka buok chopper ni saldi ko? Tulo. Guba ang isa. Atuon na to.
5: Ato ba yun?
4: Atong ipaayo.
5: Namay malita yung scrap
4: niya. Ha? Eh, itong gamiton.
5: Namay malita ato namin.
4: Ay, para magsugat-sugat ta ni Governor Edwin Ubahim. Kinamay chopper si Edwin. O, diba?
6: Pinawa!
4: Wala na magugita sa chopper ni Kuan, Kuya Gob. Baligya siguro to ni Kuya Gob, no? Baligya na siguro to. Bueno, sa usag gabahin, sa ilahang ang ilang testimonya ato mga 18 ka mga ex-marines sa mga ngala o mga testigo mahimong magatabang sa pag tsako lang ha mahimong magatabang sa paghatag o kahayag sa usa ka isyu. Ilamin na kung sila adunay direkta nga kahibalo mga egsoon sa nahitabo, diba? Ang mga testigo adunay importante nga papel sa pagtabang sa publiko o sa mga otoridad sa pagpagita sa kamatuoran. Sa laing bahin, ang ilang mga pahayag kinahanglan gihapon susihon o suportahan sa ebidensya. Sa hustisya manggod o mayong pagpangatawagan ni pag kanabang diliigo ang testimonya, no? Diliigo ang testimonya lamang mangegala kung kabuto na to ang kining hustisya. Kinahanglan kini mapamatud-an pinaagi sa mga dokumento, pinaagi sa mga saksi, ug uban pang mga ebidensya. Di man abot ng magtumutumo lang ta diya. Mingon ta nga, sure na gini, mao na gini ang mga kawatan, dili. Dili oi. Di ba? Iyagi pa nagsakto nga proseso. Ako pwede ko muingon mga igsuon nga si Tarpulano nangawad. Di ba? Pwede ko mo akusaw sa katao tungod lang sa akong kaligot-got ngadto kaniya. Tungod sa akong kasuko dito niya. Pwede na ko siya butang-butangan. Wala nga ang iPod nga respetoho ng ilahang katungod sa pagtistigo. Ha? Ang katapusan na mangyagal ang paghukom kinahanglan base sa tibuok ng mga kamatuuran o ebidensya. Di lamang sa mga aligasyon o opinyon. Ang importante mga karangkada mao mugawas ang tinuod aron masaligan sa katauhan ang resulta sa imbestigasyon. Asa mo gid? Umista na pud mo? Pero magbalik-balik dito ni Dr. Caminero, ha?
7: Ay, ah!
4: Kaya dawat man tayo mo dito. Pista dito sa kinigabalong buntag niyo na, Dr. Larry Caminero. Managyandom sa mga katawahan din na si Kapalong may gala nga magpapili pagka-mayor. Pero ambot, may luna ng gupon na siya. Si Kwan na lang itong suportahan. Murag si Dr. Caminero, ang din na magbimudagan ni si Dr. Larry Caminero magigala na mabalik sa politika kay nindot ang po ng iyahang posisyon karong God. Tapos sa gamay ng negosyo, diba? Kini na lang itong suportahan ng iyahang manghod, may tao po ni si Pugi Caminero. Magpapili diha sa gininiang Kapalong Puhon. Pagkamayo rin na sa Kapalong Damo del Norte, magigala si Pugi Caminero. May buntag niyo mo dahil Pugi. Oras, 7 minutos na. Una mag alas 8. Mayingon ta magigalang gubot ang politika. No? Gubot man yun. Hugaw man yun. Bisan gani sa barangay. Mag-away man gani ang mga tsuon. Mag-anak o ginikanan. Gagaw, mag-aprintihan. Manay lisod nga eleksyon sa barangay kay mo mga parinti mangiunay mo. Hapit na ra ba? Hapit na. Ano sa ganitong filing? Karong kuan? September 28 hangtod October 5.

0: September 28 na mangegala. September 28, mantayin niyo na ang filing mudagan pagka barangay official, mudagan pagka kagawad, mudagan pagka kapitan. September 28 to October 5, filing of certificate of candidacy. Unya pagka September 28 hangtod October 21, muna na ang kaning campaigning period. Our campaigning is prohibited. No? So, gikan sa September 28 hangtod October 20 hangtod October 21, no, ginadili ang pagpangampanya. Then October 3 hangtod November 9 election period. Diya magsugod ang election period mga gala, no. So nadya ang ganban. Bawal magdala-dala armas bisan pa og lisensyado ang imuhang armas. Okay? And then, pagka October 22 to 31, campaign period. No? Campaign period. Napulo lang kaadlaw. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Napulo lang kaadlaw ang pagpangampanya. Then, pagka November to, election day. Galag-galag. No? Madayon ba ka ni Dodge? Oh. Kung di mapuspon, di ba? Madayon.
1: Pinawa!
0: Saman di ay. Pero, garong suna, ni President Bongbong Marcos, di na ito na mailhan, magigala, kung iya bang i-announce ang postponement sa barangay eleksyon o dili. Kung iyang ma-announce nga ma-postpone, posible, nga ma-postpone, magigala, ang giniang barangay o SK elections. And then pagka December 2, last day to file sa inyohang susi. No? Tingin nyo bang nga nagasto? No? Sa giniang election. Okay? So, muna siya. Timanin nyo na, katong nagplano nga mudagan, madayon magmadili, dapat adlaw-adlaw mo, nangandam na mo sa inyohang mga barangay. Okay? So mga barangay officials karon katong dili hinga taw unon, aw, smile na mo.
1: Ayaw!
0: Ah, bahala dili mo reply sila smile. Ang importante nga ni-smile ka nila.
1: Pinawa!
0: Kanang iniro nga smile ba? Ha? Iniro nga smile. Unsa man ang iniro nga smile, Dodge? Yan ang bisag kung nasuko ka pero nangiit ka.
1: Ayaw!
0: Di ba? Tanawan ang iro masugo. Suko ng iro pero gangiit bang?
1: Ayaw!
0: Ni-smile! Ni-smile ang iro masugo. Ingan na, good. Balag suko ka sa imuang mga constituents. No? Importante nga, ni-smile ka.
1: Ayaw!
0: Bueno, magabi natin tigpaminawa naman tayo. Oras, salamat na lang kaayo. Musunod na ang Happy Morning Program. Makauban ninyo si Kapitan Tiago from 8 all the way down till 11 o'clock in the morning on the city's number 1. Number 101. Ba? Number 101.9 FMR Davao City. Salamat sa inyo ang paglanog-lanog, mga igala and so on. Si Dude, si Romantico, mag-ingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kita ang buta. Salamat sa mga kaubanan, Sir Jason, Sir Tolet, Sog, Sir... Sa kata isa? Si... Kasi ganito ang isa? Sir Dats? Si... Diyan sa... Kininiang... Nabunturan? Uy, sa mani. Sir... Pats dai dili dai dat si Sir Pats. Alamat sa paglanog-lanog, Billy Danriel Dulatre ang among general manager. Bye bye. I love you. And have a nice Wednesday.
2: Mga ka-vibes.